iyo ufumbise kuyikona yebo mawumisa shesh alright 0607875142 ufumbise shesh kwenda kai alright ke ngara lokana ka kubetla dibele tsa rona monene ai bisa se sona big sirwa jisa rafa bidana ke 0607875142 la tan ko ngara big sirwa me yebe ka refa mako wake up me show once gra na monta e ka dogo ko morning base indlela ya like na le ka whatsapp ni kona ne em tab karam ba pusha e ka me show sugra na monta indlela ayo ya le wala big sirwa mina e ka ndanga ndanga ko ba timbas de e ka me show sugra na monta 0607875142 la tan big sirwa me wa kan ko ba ko ra de sa ko wono de ba man ba nar e ka me show wa sugra na monta indlela ka WhatsApp na karre bana mkandi sangwila eda karre tlanga ne ka bisho sugra ra buta ka Facebook and go to Facebook ya shisha jisa ra fmga sa maru na bona big sore bana ne bakar buta sangwila ka bisho sugra ra buta e bakar ko bisa gwe ni jana ne ka e ka na ka ko mati masna ne jana ne ka 0607875942 mix sore men eda bara ko ka eda ka bisho sugra ra buta e jala ya ne ka afam sa sumena no eda e ka bisho sugra ra buta e ka na ko mati masna ne e ka na ko

Ich habe mich schon mal gewonnen.

no mati nda ka sa sa mixer bele tava khala nda la bangala ya ka mikandi sa marito na tin tinga tava khaya mixa kuna ene ne sa ka sa ko shukho veri shukho kholo e ebe se sibi la wala wala ko bele nda ta la ka ma gora la ya sa ka sa ko tin zaste ta na sa

0: Era sa bagatle sa ka mesa xibila and down the jata la ka ile ka magol wone tani ka bzela gona wona bixwa xitara fa lusa kura nkolo wa munlo mulanga kume ka ngena ndeni ka vukati na ntombili ya ka mampanga lava swika ka landa wa ndambi ya lava doli loko ni swi hleketa kahle ka mba hetela va tshama matikini hala ka va nkuzana lava nga kona wona bixwa xitara fa mindlela ka ndoka la ka tibira dinara ro leni ya ntlali business ro kona va go hey vukati bya status wa swi tiva vukati bya status ku mhotwa wa swi tiva ku mhotwa hela byo langutisa ku loyi i yini mudyondzisi loko a ri mudyondzisi va ri va lecture wa masiku hinkwawo loko u tela phorisa a va ri hi milawu hi milawu le kaya right ka mixer ra mina ya mahlweni karhi tlanga mikandziyisa marito le ka kona eka mixo wa sukura namuntlha loko swi ri swa mixer tavakhelanga lava nga laka mikandziyisa marito eka nongonoko wa morning page roger mashu mina the prince of the weekend mix ra xr fm enkarhi fane vekelaka limune timine zaura leni ya ntlhani bile just 4 minutes of the hour 5 o'clock hour ya tele nongonoko eka mixo wa sukura namuntlha endlele leke lantala va nga laka mikandziyisa marito ne ni vona ku ri ni va kuma njhani ke ho hi sungula kahle a hi va sunguli kahle laha a yiti ku ri swi maka njhani ke ekwala nga rhumela kandziyisa hi n'wuti so okay xake matorokisi mon vona
1: ri xini muhaxi wa mina lowunene na sota lowunene wu khome njhani na moya wa pfuxa vanharhu moya ni ku laha xivulani laha hansi ka gwangwangwa kona entindhambiri kokwala bava a va pfuki laha ka thomo ku na kokwani dala va nga lava na vona a va pfuki ni kombela ku hetelela hi mani na mambuva na ka mphambu na vona a va pfuki vana vinkwawo le mpfuxo wa yehe ribalo kusukela xivulani muganga i wandeles tintumazi tanku
0: tankon kesi endlela leke ka sivan'wani va tlhela va rhumela nkandziyiso na vona eka mixo siku ra vaeba twiso
2: Upshin, masu pukunina, mai ba pusha kwaza kuka kwata ka banaro. En ta pusha kala shaka da wani manga ya kusaka gongongo a ba puke, ka se kuna musa makumere kusaka shukukwana eko park a ba puke, in ta yata na pusha sulu sangala emu yin chama na wasate papa tatala kusaka ngolo a ba puke, ban laban kwa pusha ta samsama moko, yi kuka wansa buwa kusaka moko shan kan lopu apuwa ta kama da wani mbu, ami ina veri na katsa.
0: Inkomo a itina la voa.
3: Inkomo iya tana we. Vanwa rivisi na rivisi la wala nzilaku. Kwekwane wambali wamana flishia la kazilizi. Mukana wari kote yee siswa mina. Mani makuvele kata swara rich makuvele. Mukana wabarune la kandambu wazumi. Hei wamati. Kachani wili rigidi la kazi mingine si aska la iti pukaya ni barulina na wangpav awarna pata mflore si zeka Richard Rikotoro kwa la rubini kesi yoko esewe ndilani iku umu rata DJ
0: Jankon kesi entela leke wana bingsu raji zara FM ke nga waka nkomena na kati ingo ya jone sakuruwe na waka rupusha wa mane kami shuwa sikra na mta entela leke zara sikra minu mwena lu
4: aotu kala
0: gase gante
4: I'm going to go to the house.

0: mishelo ne le DJ Raja ti akupfuki papa rinondo le mawane kampempe ya lapisa muchino karo pompa miti kupfuka tatana masinyani Ronald Maluleke le mawa nto etele le manalo nto etele le tatana Richard Mathe le hansi ka ntshava a thothokwe vanhu lava va pfuxiwa hi mani loko nga ri DJ Abza kusuka kwini loko nga ri langutana gan section a kusungumatana xin'wana Christian Mabiya sungule ge hlayiseka DJ Raja xitichini danko
1: ku pfuxa egrace ndhokwana a nga ri pfuna mpfuno swipfukani ka ntombi ya ka ndhokwana pfuxa hulu kokwana wa diana na ku hlula kwalaka mapfupfukani ka hulu Tembu voisaka kwala ka mapfurhi focus sipfuka ekhwayerini na nangarixini namuntlha isota ku pfuxa hi mani mahori ka mapfurhi na hansi ka sport center la ikumi a wu pfupha maxelo kombela ku va pfuxa a ku pfuki mhanimariya va ka ha sweswo ka nhlaneki tukani kokwana wa swihlangi lexini ivi ni jika mindlana leyi aka ndhambi ta dzimiri ku na vinyi va swivongo i bila i khawunda timhlongo pfukani na hankwalaya ka ndhambi ku na thwala ewisani i jima kambe na n'wina pfukani kutirixini ku pfuxa hi kokwani gaveri ni kwala ka makhoxi tanko hayi
2: kurhula DJ Raja ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa sesi reni laya ka nkuha sa sonke ni pfuxa kokwana wa areka aka nhumbelani ni ta ni ta hetisela hi sister vile ya kulu leyi aka mapapila vanhu lava ni ku va pfuxiwa hi kokwana wa mukheso ni xivona kusuka kona kwala tikweni ra ka makulu ni nkheso DJ Raja
3: exile Jai Raja ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni ta sungula hi Sisirini Maluleke Asfa Sonke ivi ni ya block 3 ka Minginisi va kona Mukhacani Willow Kidi a va pfuki ivi ni hetelela hi pfuxa Sisakani Rose Machine ka Mapayeni a va pfuxiwa hi Gezani Class Maluleke ka Huma

0: tranquilo, não acha? O campo lá que ela puxa. Puxa o tamanho, que come. Ali me diva no chango, mas a minha mula. Não, pelo lá, não é minha. Por isso lá, mas quando eu chego da cola, com banho. Eu vou puxar a mão, chego da TV, com banho, lá dentro.
1: DJ Raja, o campo lá que ela puxa a mim. Ku pfuxa ka pantsongo wa vana i papantsongo Mujuda le Grand Section F va ku ina mani kambe muti ya vona ni ni pfuxana mani Maria i sesi la ka Mageva election u ka nwana mhanani ni hetisela jaha leriya ra ku chaveni matini vavasati laha ka ngopfu ta ku hi nga va entiseli ku chaveni matiko nga ta landzelela hi tinhongani pfukani papa thapelani vanhu lava va pfuxa mani makhuvela ka ta betirichi ka ndhambi ku khensile muhaxani
2: Rixile mihaxi wa mina ni kombela ku va pfuxa makamu wa ka hina ka ndhambu wa Dzumeri a va pfuki mama Khensi maso wa mina wa Thawula a va pfuki n'wana mfana a rhutile ta ndhambu ni ri pfukani vanhu lava hinkwavo lava a pfuxa hi n'wamhakani n'wathwala n'waxilawuli mihaxi mi ni ri miyingiseri kwala basani ka micetweni kwala i nkomu
3: rixini Raja ni kombela ku pfuxa vanharhu ntsena a ku pfuki papa Alexandra ra Maluleke Mabangu ku pfuka Queen of Flip ku pfuka Homa na Vekrana ku pfuka Analyzer va ka Makhekhe ka hosi Ngove wa Vutlhanu va pfuxiwa hi tavheni ya kumbeleri kwala ka papila banki Raja
4: va pfuxiseni ku Maluleka i mhana yi hlukela vose va vela pfukani aka Ngove Jamela 2 ni pfuxa papa Xarana Vafana aka Sikhunyani ta pfuxa na Butebi Maxanganyi ka Maxanganyi a va pfuxa hi mhanigeni Mathevula ka Maxanganyi inkombo

0: Thank you. 你的手拉一个不伤，你的手拉一个不伤，把我分了，把咱家买买的过来个公安，那个我不伤了。这蛮不会啥玩意儿，那个嘛开业，那个嘛就喜欢自己来一个。
1: 林哥，这光不拉不伤，把那把蓝色拉干，蛮下拉低那个嘛，过下来那个阿巴福基，你苏干尼亚古马沃汤瓜子，哎呀，刚刚看小哥那把那个阿巴福基，你苏干尼亚古马斯斯尼古马洛克阿杰们那群那把那个阿巴福基，把那把福下来些，他妈的，苏干尼亚古马洛克福，虽然啥玩意儿，那林哥么？
2: 林哥么？我做这玩意儿哪里是龙威？Minimum hello. Minimum way. Alright, sign this off.
3: Actually, more as you know, I should mean more of a fusion. In Gambia, they can put us at home money. Kunama said, what I mean, I do far as I still have one of the Dula. Who can receive myself? Look one other cool in Tirulaya, Gunajara, the trap fan, eat the animal. Ah, in a cool of figure in the air, ensuring the little tap wash of one will. Who can myself to all of my mini bees? Me fusion, now my Kalan, what I mean, and our.Ini wah wah kanji sama saat ini ayam bah aku rela teraka apa yang kami ayam stitching untuk one on one kau phone nak suruh anak bas. Ay, Daniel minggu dah fuga macam keluar ni sih bukan berdua. Bukan bukan buat apa fushua mata lim. Ini kau nak senda kau. Ay, sih minggu tu lama.
2: Jangko, ay kita.
4: Aku pergi masuk kamar mami ke kata Joel. Ebi aku buka mana kata kata keluar nak kata.Na ito sa lausins ay lamafung nila ka binga. Nakawa kumakal nila kang bato. Ako naman ka dyan, lamapush. Laisa ka.
2: Enko, mong karoon regala ka. Apo pinawari dyan sa ano. Wala make sure minin ka ben. Puminin ko kanya natin voice to dito ko na naisya na rin.
5: Masyari ba dyan. Ako po ito. Diyan ko magkasana. Kupukan nga sa syalat na kumakos.Kuyato na esos tuli ang mafumana ako sa kumag na baglas ng kudang gulamulod. Ay, sumusumi yung jijira siya.
2: Inko mo, 060 ba tutsi?
6: Ano po ko DJ after na, diyan yung kong sinuga mo, ano? Wapu ka pa pang sinuga na mapara, wala at sinuga yung kong sinuga mo, ano? Yung sinuga mo, ano? Wapu ka man, medyo, ito na lang, sa mga nilagay gulit, yung sinuga mo, ano? Yung sinuga mo, ano?Apa tu je? Nama nama yang nak jual kapal, nak melayan, nak pasu, nak tanjung, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal,
2: nak jual kapal, nak
6: jual kapal,
7: nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak jual kapal, nak j u aAnda wangu wa fusha na nama siri, biji ndi mbaka mpula acha mwanda, daaayi.
8: Ipule lezi vante, inamu lakungena kicheraja. Ako yukua puka wa gracious mashu, dupi ipule arriva pras. Ako yukua puka wa masiwa nina. Nani yuzi kotso, nkata bupu mumika, akanchaka.

0: mina nangwena hita bakhe isoshosho mahlwini rishile na kumamkela kusuka tindawo tokuhamba nahambana lomba kumkhemeni ingisela amerikona vayingiseri va Jisera FM the voice of the nation rishile kuri sunday ya kahle swinene na ku va hi kha hi kateka eka mpondo wa siku ra namuntlha a hi fambeni ya dzunisa a hi fambeni ya tlangela a hi yeni ni ya hi tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri sunday ya kahle swinene na maxelo ma koho ma khe ma xe kahle n'wina vayingiseri eka mpondo wa siku ra namuntlha a ni ta ku pfukani mi tshika hinkwaswo leswi mi nga swi pulana mi ya ekerekeni ku ri ti 20 ta september n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku why a ni swi tivi no twa moya wa mina wo ni byela ku ri eka siku ra namuntlha a yo tshika leswi hi nga swi pulanapulana mani ya jika kahle ekerekeni tanihileswi siku ra namuntlha ku nga sunday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni ta va mi khe mi famba kahle eka nongonoko wa praise and worship kwala ka station xa n'wihi xa xirhandzwa xa Jisa FM rito ora rixaka n'wina vayingiseri ni ta va mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza i ntombi laka mahumani leyi wa nikisiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we ra no tita khensa swinene eka Raja the DJ eka nongonoko lowu va ku helaka ku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni ni ya tlangela ya dzunisa ya tata khensa ka lowa matimba hinkwawo it's only 24 minutes past 6 n'wina vayingiseri ni rhandza ku pfuxa mani na mani leyi nga le ku yingiseleni ku antswa kusuka tindhawu ta ku hambanahambana eka mpondo wa siku ra namuntlha ni ri mi endle swona loko mi pfulele Jisa FM eka siku ra namuntlha a hi yeneni ni ya ya kateka ya dzunisa ya tata khensa eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko mina na n'wina ya nghena kahle ka nongonoko noko theme ya siku ra namuntlha yi ta hi kuma kahle kumbe xana hi sungula kahle na yona sweswiwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ndlela ku ri hi ta kota ku va hi kha hi sisimuka kahle hi ku ya mahlweni na nongonoko n'wina vayingiseri va mina theme ya siku ra namuntlha ya ya vulavula hi effort effort n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni ya hi tirhisa effort nyana yo yaliya yitsongo yi nga sala ya ya dzunisa yona effort nyana liya yitsongo hi nga sala nyana na yona a yene ni ya ya tlangela that little effort nga sala nyana na yona a yene ni ya ya tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo swi nga khataleki ku ri n'wina mi hlangane na yini kumbe xana mi le ku going through yini kambe ke effort nyana yaleyo mi nga sala na yona mo kumenyana space nyana mi khisa mama ku hosi na khensa mi ta swi vona swin'wanyana swi ta cinca evuton'wini bya n'wina effort nyana yaleyo yitsongo mo yi teka nyana mi ya jika kerekeni mi ta swi vona swin'wana swi ta cinca ehenhleni ka vutomi bya n'wina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni ya ya chaveleleka a hi yeneni ya pfuxeleka eka siku ra namuntlha tanihileswi a ni nga hlamuseta ku ri hayi khona mpundu wa siku ra namuntlha swo ni byela ku a hi tshikeni nyana sweswi ya hi nga swi pulanapulana ya ya jika kerekeni and then loko hi vuya hi ta carry on na leswi a hi swi pulanini hi ndlela yaleyo ta mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza i ntombi laka mahumani leyi wa ni kusiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina khe ni huma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i ntombi ya bava leyiwani khe ni pfuxa mani na mani loyi a va ka kha a yingisela ku antswa eka mpondo wa siku ra namuntlha ni ri endlani swona mi pfuka ya ya tlangela ya ya dzunisa ya ha tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeni ni ya languta ku ri hi fambisa kwini eka mpondo wa siku ra namuntlha na nongonoko n'wina vayingiseri awara leyiwani yo sungula hi ta va hi khe hi mi hi byela kahle ku ri n'wina sweswi mi nga pfuka mi le ku prepareni ka yini nakona mi ya kateka kwini a hansi ka mufundhisi mani hi ndlela yaleyo and then ka wara leya vumbirhi mina n'wi ta va hi khe hi tiphina kahle hi tinsimu ta praise and worship hi va hi khe hi tlangela hi va hi khe hi dzunisa hi va hi khe hi hlohlotelana hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka awara liya ya vumbirhi mina na n'wina hi ta ha kuma rito kusuka kahle ka Pastor David and then hi yisa mahlweni na theme ya siku ra namuntlha tanihileswi ni nga hlamuseta ni ku ri siku ra namuntlha hi ta va hi khe ha vulavula kahle hi effort n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ke hi baleka kahle hi tsutsuma kahle ya ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi khe hi xerha kahle ti-codes n'wina vayingiseri hi xerhela kahle ti-verses eka mpondo wa siku ra namuntlha ku yisa mahlweni hi ta va hi khe hi kuma kahle xiphemu xa ku hetelela laha ka 8:30 laya hi ta va hi khe hi ya ha tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi balekeni ya ya kuma kahle hi
1: twa ku ri ingena kahle lebo mani eka nongonoko eka mpundu wa sukura namuntlha ni baleke sweswo swi nghene ku 0608875942 inomboro ya riqingho leyi mina we nga ta famba kahle hi yona ka www.juicerfm.co.za that's our audio streaming wayingiseri va mina va kurhandzeka and then ke baleke sweswo hi ya kuma kahle xiphemu lexiya kumbexana sakleria ra 106.0 i gandlat i xihondzo le ka grand fomo leyi a yini ni ya ya chaveleleka ni baleke sweswo mina ntombi ya ka mahumani ya languta kahle ku ri i vo mani lava yi nghenaka kahle na vona ka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha va ku ri xile ntswalo yin'wini ka teka kahle na wena ni ri laha ri swi nga view laya i master judgment avanye se khese swinene hi master chavalala kasi ke elsimilani na ku vona kwala ka makoxa eopwing ku ri siku ri le ku fambeni kahle vona ni nkuna na mbona kwala 14a b le ka maswanga yi nkarhi ya xixevo hi khese swinene kasi mbona kahle munhu a ku fana na mahlatsi matlowu a ku niku ngisele ku antswa miri leyi ni ri na wehe ni ri laha soweto lan one a vukatini a kaya ku ri ka siyandani hi khense swinene ka munhu a ku fana na richard Richard Wisan bako hi swin'we la 14C hi khensa swinene ka 0608875942 mina n'wina hi va khensa sweswo mahlweni vona kahle munhu a ku fana na dichen a ku nikwingisele ku antswa emirilini le ku katikeni swinene ri la soweto lan one basanicha mangwe na mpona kwalano otherwise ke ni tsutsuma kahle na languta kahle ku ri famba kahle va mani le ka whatsapp kumbexana whatsapp ya station hi twa ku hi nghena kahle na vomani eka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha va ku ri xile mirilini ta va khe kateka kahle na wena kwala ka GCR unfortunately la van'wana va le senda kahle mikandziyiso ya marito ni baleke sweswo swona languta kahle le eka TikTok page ya mina ni vona kahle ku ri i vomani lava yi nghenaka kahle na vona eka nongonoko ka mpundu wa siku ra namuntlha ni ba mandla ni vuyelela ka mona ku fana na but like in case swinene n'wana mukhalabya ku va mi yi joinile ka mpundu wa siku ra namuntlha but like ikhe hi famba kahle na yena ri le Israel ekaya ku ri likean section e section f mina n'wini ta va ikhe ki famba kahle swin'we khense swinene incorporated khense swinene ku va mi yi joinile ni duna boy na mbona kwalano mcans na mbona kwalano mr mungomezulu ka mafiso hi khense swinene mandlazi na mbona stanley ngoven khense swinene ku va ikhe famba kahle na n'wina kumbe tanihileswi mi nga yi joyina eka mpundu wa siku ra namuntlha a hi balekeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke mafiso a ku kumbe mfiso a ku hayi khona mirilini ni ku yingisele ku antswa ni ri na wehe ni ri lani one a bushback ridge khense swinene nduna boy a ku ni ku yingisele ku antswa mirilini ni ri na wehe ni ri la apinton hi khense swinene ka mpundu wa siku ra namuntlha ku va mi hi joyinini a hi fambeni ya ya kateka ya ya dzunisa ya tata ku cancer eka lowa matimba hinkwavo uncorporate a ku good morning to you too na ku tshemba na ku pfumela ku ra yi khona mani siku u ri le ku fambeni kahle eka mpundu wa siku ra namuntlha va ku ri xile hi mirilini ni kateka kahle ni ri na wehe ni ri laha ka mavalani laya ni khense swinene i cynthia mthombeni ni khense swinene ku va mi hi joyinile site leriya ra whatsapp 060 va ku ri xile mirilini ni ku ngisele ku antswa ni ri na wehe ni ri laha ka tom laya emzamani kenneth makaringi baloyi hi khense swinene mr baloyi kasi ke va ku ri xile mirilini ni famba kahle na wena ka mpundu wa siku ra namuntlha ni ri laha ka xikukwani laniwani etindhawini letiata stadium i papa luna na lonene i my cash mbetsa legosi wa xigubu khense swinene 0608875942 i nomboro leyi mina n'wi hi nge le ku fambeni kahle hi yona kasi ni ta mi nyika kahle risimu leri mina n'wina yi nga ta va yi khe yi famba kahle hi roho hi ku ya emahlweni n'wina vayingiseri va mina andzhaku ka roho ni ta va ni khe ni teka kahle ti-calls n'wina vayingiseri va mina mi khe mi ni byela ku ri n'wina mi kateka mi ri kwini nakona mi le ku prepareni ka yini mi ya kateka ekerekeni ya mfundhisi mani eka siku ra namuntlha va ku good morning marilini ri na wehe kwala a morning side hi khense swinene etindhawini ta morning side i jomo ngoveni hi khense swinene mester ngoveni ku va mi yi joinile ka mpundu wa siku ra namuntlha tim godfrey a ku nari good morning
2: Me welcome Travis Green, everybody.

Also, you will phone at 075-390-1616. 075-390-1616. The 071-041-3141. 071-041-3141. Master Billing Hardware.

0: Okay, rani tirisimra kahle kusuka kahle ka snitch aku I know who I am 0608875942 on my other side ndavana handla kahle timakaleta ta kuva ni kheni bona ku riqingo ra mihi ri le kundleni swonake mba ku ri xile ne ri le ni ku yingisele loko antswa ni ri na wena ri la ka gym ga lalume la nwana iman ivy xidavini inkomo hi khense swinene man ivy 0608875942 moni yi ringeta hi site leriwa ra WhatsApp hi twa ku va ri yini
1: sesimarilini hambiloko nkoko u nga ringiri taxa ndzi kuma yingiseleni ni karhi ni prepara ku ya esontini ahansi ka mfundhisi manika rikhotso kwala ka njhakanjhaka kereke i apostol hi sesimarilini
0: ni khense swinene le ka bungeni leyi 060 mingiseri mi le moyeni
2: ayeyaeyaniyahahomo
0: ni fena voice a matala ku kusukula swimpfula leswiwani ku mase wa mino a nga va
2: namuntlha ku kahle a yi se ba kahle na ha vheli ku swimatanyana swo kufumelanyana
0: a ku le kuneni ka mpfula kwahalano
2: aaa yi le kuneni
0: haleni hi le ku kumeni kahle switsutsusu mani
2: swo thonathona nyana kumbe xani ku ri ya kwahala ka manayini
0: ye ya mi le kule na swilo kwahalano
2: swikumela kani zozole hi ku yoyo protectiwa ku hi nga takazi
0: ni khensa swinene mani mi le ku prepareni ka yini end of gaz
2: mianyana mati yo kufumela nyana ta tlhenie ku thembelesanyana ni ku swirhongwana ta swi vona nyana kwahala ka manayini
0: dake 0608875942 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina hi nga famba kahle swinene problem yi ta fika hi valaha ka ku loko se mi sungula ku fona hi WhatsApp hayi swi fika swi onha swin'wana swo tala ngopfu hi site ra mina ka WhatsApp mona se ngendlela kahle marito kumbe marungulo hi ndlela yaleyo kumbe mi sendela kahle ti-voice note mikandziyiso ya marito 0608875942 Miss, all right, man, balikin. Monteka, number one, talk over yin. Miss Rami, warren, the Camille Moyen winner.
3: Me for killing us, Merlin, eh?
0: If we kill him in John, money.
3: In I shall say, King Lacamapuve, let Chamandola.
0: Im Kangala, oh, see.
3: Im Kangala, she quam boom at the one I'm trying now. Would you prepare a local good Tamarago and green?
0: Need to prepare a good Tamarago and green.
3: Leswi na swimpfulana swi nga kuneni kahle mativa
0: timhaka ta
3: kona ta ku loko mi ye kwalomu mi ya swi lahleni hayi ma tiwisela mi tiwisela ku rhula hayi hi yo tiwisela namuntlha hi ta kerekana hinkwala ka GCR
0: ni khensa swinene mamo
3: hlayisekana mi ri na hanu wa masilo virgin ndlovula ka mapfuva chamana
0: siku a ri fambi kahle
3: Danku.
0: 060875942 nguva yingiseri va mii vorhandzeka mina n'wina yi ta va khi yi fambisa sweswo i ya kahle mahlweni hi twa ku ri ti humesa yini 060875942 mina na n'wina yi ta va khi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi twenini hi site leriwa miyingiseri wa mina mi le moyeni
2: sesimerile ni pfukile n'wananga
0: ni pfukile minjhani mhani
2: epukile ni na wena na khana ku yingisela ntombi na yingisela hi xiyimo xa le henhla swinene ni kha ni phiriphela ku na ku phiriphela ku ya helo mani loko ndzi ya lomu nkosini ka vulahaka hi wi helo kereke ya hina a hi swi pfumeleli a hi swi pfumeleli hi kumeka hi ri kwala kaya kwala ko va ku loko se hi pfulele GCR radio community radio ya misava hinkwayo yi nga ri ya Merlin yi nga ri ya mina yi ri ya misava hinkwayo hayi swi ni khoma kahle hayi ni ta va ni ri na wena hansi ka mfundhisi Bandi Makasana hansi ka mfundhisi Musamaluleke
0: ni khensa swinene ma
2: mani rozobya ni hi mina n'wana nga hlayiseka gele
0: mi va na siku ra kahle laha ka nkuzani laya
2: i rhungu lavafana loko ya kaya njhani nhwanyani wa
0: ni tatu xo weta
2: ri xeweta swinene
0: danke 060-875-942 nga vayingiseri va mina va ku rhandzeka, mina n'wi va khensa sweswo mahlweni ka mpundzu wa siku ra namuntlha. Mi ri n'wina mi yaka teka kwini? Mina ku prepareni ka yini eka mpundzu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka? 060-875-942 nga vayingiseri mi le moyeni? Right, Monte Calapa. Mingiseri mi le moyeni? Mingiseri wa mina mi le moyeni?
4: Hello, mpfukile.
0: Mpfukile minjhani, mi twelela kule.
4: Mpfukile. Na o hleketa ku ta kafeka na n'wina kwala. Hi tshame kwala kaya. A ku na lomu hi nga ta kona kule khampani yin'wana ya tintangu na tika.
0: Alright, 060-875-942. Xikombelo lexi ni nga na xona i ku loko mi vulavula, vulavula ni mi twala. Cause loko mi vulavulela hansi, mi twa hi mi ntsena, amoyeni mi va mi nga ri ku twaleni. 060-875-942 nga na vayingiseri va mina a heneni mahlweni. Mani kumala, muyingiseri wa mina mi le moyeni?
3: Marilyn.
0: Ahe, mani makhubs.
3: U pfukini.
0: Ni pfukini minjhani?
3: A ni pfuke ku pfuka wa ni twa.
0: Ni twa kahle.
3: A mina ni atikatekela kwala ya kerekeni ya mina ya Ebenezer. Ni rangeriwa ku hi mfundisi Mathebula. Kwala gear section F la ni ya ku ni akateka ko. Mama kwela la vo duma hi mina, danke.
0: Ni khensa swinene.
3: Ku.
0: Danke. 060-875-942 mina n'wi va khensa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mi ri mi swi endlisa ku yini n'wina eka mpundzu wa siku ra namuntlha? 060-875-942 a yini ni ya tlangela hi ya dzunisa hi rito khensa hakelo wa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. 060-875-942 kuma mani wa James
1: la. Ku ve ni n'wina ka ntombi ya bava na mana na xirindza mi nga tswalelana. Loko a vo lo ku tswala i ri mi fana i ri jaha a ni ta ze ni ku rhandza ni ku ni kume benteni ra matihlo ma kahle. I na ni ku byela kumbe ku yingisela ku antswa yowe ni lo tshama masofeni a mi ni ta vula ku ni hakerekeni ya le kwihi ku ri na mpfula wa tiva wena. Kemati ayo kufumela kahle nthle nteka nkumba ni fingela ntsengo masofeni ka tswalo ya bapa. Hlayiseka mani la ku hemba ni ku ni ta hakerekeke hi ku titimela so. Yowe xa ba xa mukhuhlwani hi Merlin. Tswalo ya bava hlayiseka kwala xitichi xa Jisara ni kereka na wena mina.
0: 060-875-942 swivula ku loko wa ni ri jaha hi mpela a ni ta ni ti kumele xigogwana u hlaka vona. Mara mani wa James swi lo yini mara 060-875-942 a yini mahlweni va yi kha yi tlangela i kha yi dzonisa ni kha yi tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo loko hi ku n'wina ma ha ku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana mba ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Tsundzukani ka siku ra namuntlha hi kha hi vulavula kahle hi theme leyi fambaku kahle hi khe hi burisana hi timhaka ta effort en'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Sekgwele hashtag eka n'wehe mina saiki na mi vona kwalano. Lorraine Mkhwaxu nkhensa swinene. Chubs the DJ va ku hi joyina. Zulu na mi vona Ndlovu Pills for Fills hashtag eka n'wina. Selman hashtag eka n'wehe. Magoda na mi vona kwalano. Vesta Manando hashtag eka n'wina. Elvis the Mkans na mbona da Batsakani ni vana siku ra kahle mfana ka Rex na mbona kwalano. 060-875-942 mina n'wina hi ta va khensa sweswo mahlweni ka mpundzu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yini ni ya ya tlangela ya ya dzunisa ya ha tata ku khensa eka lowa matimba hinkwavo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Loko ri mina ya mina ndzima ni yi sungurile ni ta gimeta kahle laha ka wara ya nkaye laya a yini ni ya kombela ku va hi pfuniwa eka muvumbi hi hina vinyi hi swi tivaka ku hi na problem ya yini. Ndzi tshama ni khe ni hlamuseta most of the time ni ku ri a swi bohi ku va munhu a venta ku venta hi leswiya swa ku n'wina mi kuma munhu ivi mi n'wi byela ti-problem ta n'wina hi swoho ku venta leswiya ende ni tshama ni kha ni byela vanhu vo tala ni ku mi nga pfumeli na siku na dyambu ku ri n'wina mi languteka ku fana na ti-problem ta n'wina n'wina vayingiseri va mina va kuranteka mi nga pfumeli ku mihloti ya n'wina yi huma kun'wana na kun'wani hi mhaka ku ri nala a mi n'wi tivi a mi n'wi tivi loyi a tsakisaka hi swivavi swa mbilu ya n'wina n'wina vayingiseri va mina va kuranteka a ni ta ku eka mpundzu wa siku ra namuntlha loko ya ha tlangela ya ha tota ku khensa ya ha yisa mahlweni hi yisa ku dzunisa eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va kuranteka a hi yeneni ya pfuneka eka muvumbi ya kombisa timhaka leti ti va ku ti kha ti hi vavisa eka swirhalanganyi kumbexani ka hinkwaswo leswi hi va ku hi kha hi hlangana na swona n'wina vayingiseri va hina va kuranteka leswi ni swi tava swi kha swi hi pfuna ku va na ku va hi kha hi pfule hi va hi kha hi kula kahle eximoyeni leswi ni swi tava swi kha swi hi pfuna na ku va hi kha hi phyutshwa emimoyeni ya hina n'wina vayingiseri va hina va kuranteka van'wana va khe va hlamuseta timhaka ta ku ri mina loko ni khongela

maxaka andzangi ntona verse 9 weke ku hayi ezwo tilavela vangana hinkwako xike hlamuseta timhaka ta ku ri swi lava hosi a yene ni ya yima mahlweni ka xikwembu ku hosi ya cancer we xikwembu kahle hi masiku hinkwawo a yene ni ya tlangela hi dzuniseta ta ku cancer ka lowa matimba hinkwawo tanihileswi ni tshama ku khen vulani ku hambi swo va swi khe swi vavisa ku yini loko hi ku n'wi hi maswitwa ku ri a mi swi koti ku se mi vulavula ku na xiyimo lexi fikaka laha ka ku mi nga swi tivi ku xikwembu mi fanele mi xi byela ku yini trust me you and then hambi mo fika mi khidzama mi rila hi mhaka ku hosi ya yi tiva mbilu ya wena na leswi we u swi lavaku yi ta xitwa ku rila koko mihloti yeleyo yi ta switwa hosi ku u ri yini loyiwani se a hi fambeni hi ya tlangela hi dzuniseka lowa matimba ri va mina va ku rhandzeka a swi bohi ku venta ni tshama ni khe ni hlamuseta ni ku a swi bohi ku venta because a wu swi tivi ku i mani a nge le ku ku yingiseleni a wu swi tivi ku munhu waloye i nge le ku venteni ka yena u tsakisa hi yini swi endleka mi kuma ku munhu waloye i tsakisa hi mihloti ya wena we u ti byela ku hayi this person is a shoulder to cry on this person hi huma kule u nga va khe huma kule na yena mara yena i huma kule na wena xana ke tivani vun'wina kumbe tivani position ya n'wina ehenhleni ka vutomi bya munhu un'wana na un'wanyana and a swi bohi ku vanhu va tiva hinkwaswo leswi swi humelelaka evuton'wini bya wena loko hi ku we va nanga ku se swi le ku ku fambeleni kahle famba mahlweni ka hosi ku we hosi na cancer we hosi u kahle that's why ni ya ha ya mahlweni khe ku yini khongelani mi tshemba mi pfumela because hinkwaswo leswiwani swi lava hosi 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nkarhi wa mi wumbe kahle la ka 7:30 loko hi ku n'wina ma ha ku ni joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi mbaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi fambeni ya ya tlangela hi dzunisa ya ha tata ku cancer eka lowa matimba hinkwawo Psalm 23 hi ku Yehovha i murisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu yi ni tsakisa hi ku hambi swi nga ri ku fambeni kahle wo fika i ku we hosi wena u murisi wa mina wena ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu na loko swi khe swi famba kahle famba u ya yi phinda Psalm 23 i ku we hosi wena u murisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu mi nga pfumeli n'wina ku definiwa hi leswi n'wina mi nge le ku going through swona you are not your problems wena lexi n'wina xa rhongo mi fika ku mi xi endla hi laha ka ku vanhu va fane va tiva ku ku humelela yini hi vutomi bya n'wina a swi bohi trust me a swi bohi ku vanhu va swi tiva ku ri ku humelela yini hi vutomi bya n'wina vona van'wani la sweswa swa ku yi congratulations mi ku danki ku swi endlise ku yini swi ku yini hayi a swi bohi ku vanhu va swi tiva so a hi hunguteni a hi dyondzeni ku drowa layeni mi ku la a ni hindi la la no one loyi a nga fanelangi ku va a swi tiva ku humelela yena enkarhi wun'wanyana ma fita swi tsakisa ngopfu futhi a hi nkarhi yin'wana i minkarhi hinkwawo ku va munhu a vona swilo swi khe swi humelela a nga swi twisisi ku ku humelela yini because the very same person a tlhaku eka munduku mi kuma ku loko se van'wani va ri ku mi congratulateni n'wi mi nga ri kona a ni ha mi congratulate hambi mi nga ri kona laha hi va ku hi ri kona ivi mi kuma ku se ni khe ni ku swimanimani swi n'wi fambela kahle we wa ha ku xava na movha xikwembu xi swi twile swirilo swa yena nuna wa yena hayi khona man he has been very supportive kumbe nsati wa yena she has been very supportive kumbe family ya yena they've been very supportive mitwa wa yehe wa ri uya n'wi wa mi venta ka yehe a ku ri swa fana ni no yena va ri a nga tleli kaya exactly wa luya n'wi a mi venta ka yehe ku nga tlhe ku va yehe a mi tlhava hi tlhari so a swi bohi ku va mi vulavula swilo swirhalanganyi hinkwaswo leswi n'wi mi hlanganaka na swona khisamani hansi ka mi byela xikwembu mi ta swi vona swilo swa n'wi swi ta mi fambela khwatsi a yini ni ya ya tlangela hi dzuniseta ta khensa ku lowa matimba hinkwawo ka mpundu wa siku ra namuntlha ndlela ya xihambano n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi tekeni hi leyiwa ka mpundu wa siku ra namuntlha loko hi ku n'wina ma ha ku njhena ka jisara fm na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lowu mi mbaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona 060-875-942 a yini ni ya kateka.

0: 0875942 Themba Nyathi akafamba kahle na Gospel Cylinder baku akuna tlhare na rinwe indlela leyo ingase ngena kahle ka hora liya inwanyani liya ai baleke ni akuma kahle ti voice note leti ni gasendiriwa eka nomologo wa praise and worship kuna ba ikiseri wa mina ba kurandeka hito kurutu umesaini on their site loki kungu na maa kweni joiner na mamkela tisuka tindawata kwa ambana ambana lomba kumkimi ni msela meriko ya
1: nisela
0: anto ni kala kwa skumi ni mamkirina na sa shantina ni kwa skumi ni mba alright you can say shnene mshuri na utama na kumela kusikuru

0: fambeni kahle balekisa sweswo hi tsuma kahle ya vuhehli ya twa ku va ri yini le ka ngove
1: rixile mutswalo yin'we rixile ka vayingiseri hi vito ra matimba ra yeso kreste wa nazareta leyi kateka na yona yingiseri le ri kwala vuhehli le kimbeweni hi mina ntanga sesi wa mina
2: Hello. Hey, why are you here? You are shy, what are you? Shy, Ali. My lord, you gotta come and pull me up, but I'm one and I'm making the king the Kareka one. Oh, one want to run out from my mean.
3: Mina n'wina hi va hi kha hi sa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni ya ya tlangela hi dzunisa hi tata wu cancer eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 hi ta va hi kha hi sa sweswo mahlweni hi va hi kha hi twa ku ri ti humesa yini hala ka WhatsApp halawa
4: i sota leyinene i sota leyinene ka n'wina sisimerileni hi ku pfuniwa hi hosi hi swo swi ndlaka ku na namuntlha munhu a ha vulavula ku nga ri vutlhari bya mina ni ri karhi ni kuma phefemulo lowu ni nga wu hakeleku eka xikwembu ni ngo hanya mahala hikwalaho ka ku pfuniwa hi hosini ha ri ku vulavuleni kwala ndyangwini wa mina ni karhi ni gwira a ni se za ni vula ku ni nga va ni lunghisela ku ni nga va ni ya kerekeni kumbe njhani ha languta timheho a hi se prepara hi le ku munhu i le ku kanakaneni i le ku kanakaneni mara hayi hambiswiritani hi na n'wina mi wexe hi le ku mi yingiseleni sotani yo saseka ku ri karhi ku horini mi nga yingisela hi mani handle ka manana mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wan'waxangi wa mpatso a vukatini bya mina mbuya tanko
5: ri xile murilena ri xile ntombi wa mbava mina sweswi ni prepareni na ku lava ku ya ekerekeni ya insayona raha majazi wena hayi tshama stajoni ma just na tipfurapfura leswi swi stajoni hi ku yimela ku ri se hi mbala hi famba hi ya

0: 0875942 mina bangisele ba mina vakurhandzeka mina n'wina hi ta va kha hi sweswo swa mahlweni tanihileswi a ni nga mi tshembisa ku ri ta fika hi kuma kahle kusuka kahle rito kusuka kahle ka Pastor David n'wina vangiseri va mina va kurhandzeka eka mpfuni va siku ra namuntlha a hi fambeni ya ya dyondza a hi fambeni ya ya twa rito ra Xikwembu eka siku ra namuntlha ya ha famba kahle hi theme liya hi nga yi sungula na yona nongonoko timhaka ta effort n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka loko hi ku n'wina mi ta tsandzeka ku ya ekerekeni eka mpfuni va siku ra namuntlha xi energy lexi mi nga na xona effort nyana leyi nga sala yi tirhiseni sweswiwani ku va mi twa rito ra Xikwembu mfundhisi ri xili na ku mamukela
1: Rishile Mahashi na vayingiseri va radio ya hina matimba eka nsonta wa saseka ni vona ku praise and worship Mahashi wa swi kota ha ha vulavula hi effort moya ya kuma rito eka Isaya chapter 6 hlaya verse 1-3 lembe ra kufa ka hosi Uziya ndzi vonile Yehovha a tshamile exilulwini lexikulu lexi tlakukeke Kutani masangula ya xipfunengelo xa yena a matata tempele. Kutani tiserafi a ti yimela henhla ka yena yin'wana ni yin'wana a yi ri ni tipampa ta ntlhanu na yin'we. Ha timbirhi ti funengeta mimombo, ha timbirhi ti funengeta milenge, ha timbirhi tin'wanyana a ti hahaha tona, a ti huwelela ti ku, wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima. Yehova wa tinyimpi misava hinkwayo yi tele hi ku kwetsima ka yena ka nomonoko wa prison worship misava hinkwayo a hi tsundzukeni yi tele ku kwetsima ka yena muha a hi kombisa hi foto lanwani ku ri xin'wanyana swi lava u tibyela u faka effort aka xin'wana na xin'wanyana lexi u xi endlaka Whether I could tira, whether I could terrena, whether I could internationally see. So without putting any effort, then you must be ready because there will not be any outcome. Lei nataku tsakisa or lei nataku khoma kahle. Nata vula yini na eka nongonoko wa praise and worship ka munhu loyi a nga ku lengiseni sweswiwani. Lan'wani Isaya wa kombisa lembe ra ku faka hosi Uziya ndzi vonile Yehovha. A vutomini a swi koteki ku ri hi hanya ntsena xiyimo xin'wanyana na xin'wanyana lexi mi hlanganaka na xona mo ni mi byela ku mi nga vona Yehovha evuton'wini bya n'wina van'wanyana va n'wina mi vonile Yehovha evuton'wini bya n'wina loko mi hlangana na swiyimo loko mi mejara matimba ya n'wina ma swi vona ku ri loko i ngi a nga yimanga na mina a ni ta va ni nga fikangi na ni nga fika kona Some of us, some of you were written off in line. Bakuri ungipfuni nchumu hiku grade 12 awupasanga. Some of us were written off bakuri ungipfuni nchumu hava degree or diploma. Some of us were written off kubutomi zona jenye nyawuli kubukati u hava. Moya ni ambulabula na munu irrespective of what the spirit said about you. Kuna Yehova akaya atinweni le angataka anga kutsiki. Kuna Yehova aka etilweni loyi masiku hambi va kuhleka uyima na wena hambi va kunyenyemuka uyima na wena hambi va kuvulavula ku biha uyima na wena hambi va hundza va nga ku ndzawuti Yehova ukona uyima na wena wa kwetsima wa kwetsima wa kwetsima Yehova wa tinyimpi i tintsumi leti tshamaka ti ri karhi ti swi endla leswi Isaya a nga swi vona swi ri karhi swi endlekala in a spiritual realm leswaku a ti tshama ti dzumisa hi masiku na ta vulavula na munhu ku ri a yi ri ni ya faka effort namuntlha ka ha ri mpundzu ya ku dzumisa Xikwembu a yi ri ni ya faka effort wata loko xiyimo lexiya i nga xi vona van'wanyana mi dye tipoison mi nga swi tivi van'wanyana mi endliwe leswi na leswiya mi nga swi tivi mara Yehovha wa tinyimpi wa kwetsima wa kwetsima a mi rhiyiwile aka tindhawundhawu ta kutalatala va mi rhiya ni le gedeni loko va swi va tsandza a gedeni va mi rhiya ni le nyangweni yo huma hi yona a kaya ende swo boha mi fanele mi huma hi nyangwa mi nge humi hi fasitirere ni na ti vula yini na hambi swi ri tano vamirhisa xisweswo Yehovha wa tinyimpi wa kwetsima wa kwetsima wa kwetsima van'wana a mi lifte vanhu na timovheni ta n'wina va ri ka swo famba swa n'wina va siya swin'wanyana andzeni ka timovha letiwani va ku swi nge endleki leswi hi nga swi siya a phakati laha a yaka kona a nga ka a nga fiki wa kwetsima Yehovha wa tinyimpi loyi a tshamaka hi masiku a lwela mina na n'wina ekuvani hi va hi yingisele redio leya matimba eka nsonta wa ku saseka wo fana na lowun'wana ku yo va tintswalo wun'wana wa ka hina yo yimeriwa hi Yehovha wa tinyimpi hina hi ku nkarhi wun'wanyana na va lavaya a hi va tshembile avuton'wini ku ri va ta hiseka ku jika ku va vona va hi xengaka hambi swi ri tano wa kwetsima wa kwetsima wa kwetsima Yehovha wa tinyimpi a ku na nchumu lowu va nga vulavula hi n'wina wu nga ta humelela as long as xikwembu xa ha yime na n'wina loko xi ku no xi te no hambi va ta va ri 100 xi ya ha ri no and yi nge cinci yi va yes na ta vula yini na hambi swi ri tano tiko ra xikwembu a hi tsundzukeni eku ya faka ti-efort heyi xi kota ku ya tikerekeni ta ku hambana na hambana leyi ya dzunisa lava matimba hikuvani yo kotisiwa hi yena tiko rin'wana na mi ta swi twisisa mi navela ku ya ekerekeni xiyimo xi nga pfumeli moni mi byela namuntlha ma ha famba hi mina yi nga ya n'wina ma ha kurima swi na nkoka eku teka opportunity leyiwani mi ya mi ya dzunisa xikwembu moni mi byela muyingiseri wa radio ya hina ya matimba ku na vanhu va nga swibedhlele va swi lava namuntlha kha va ya tikerekeni ku ri a va swi kota ku ri va va ri free mara hi ku pass out a va se nyikiwa yona va tlela ya swibedhlele moni mi byela mina na n'wina wa flexible a hi tsundzukeni na ku yima eka lowu nkarhi hi dzunisa lowu wa matimba hi vula swan'wanchumu hi xikwembu lexiwani hi ku hakanene xa kwetsima Jehovha wa tinyimpi ni namuntlha muhaxi na vayingiseri va radio leyiwani loko mi ri karhi mi hi yingisela tsundzukani kwala ntirhweni tsundzukani ka la makete wa n'wina tsundzukani kwala muvheni kwala basi kwala tekisini ekuvani mi vula swan'wanchumu hi xikwembu lexiwani hikuva ni yo nyikiwa opportunity hi xona hi nga ku va namuntlha muhaxi na vayingiseri xikwembu lexiwani xi nga mi langutisa xi mi tiva hi Pastor David Mageva eka Khakhala hi huma hi risimu ra Colin Maluleke a ku glory to God xikwembu lexiwani a xi mi endleni hi tintswalo mahaxi na vayingiseri amen and amen
0: khenze swinene mfundhisi mi ta va na siku ra kahle
1: na wona swivetano mahaxi halleluya
0: thank you 060875942 mina n'wina ya famba kahle hi timhaka ta effort na ku tshemba na ku pfumela leswaku n'wina ha ri ku fambeni kahle na n'wina eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeni ni ya tlangela hi dzuniseto ta ku khensa ka lowa matimba hinkwawo loko hi vuya hi ta huma hi risimu roho reri ri ya mfundhisi va nga ta kota leri a va nga ri chuzela rona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeni ni ya tlangela hi dzunisa hi ta ku khensa ka lowa matimba hinkwawo glory to God effort yaleyo a hi yiseni kwele eka xikwembu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi tsutsumeni ya kuma kahle ta le mavhengeleni loko hi vuya hi mina na n'wina na risimu leriya and then andzhaka swona hi ya fika kahle ka xiphemu xa ku hi xirhelana kahle ti-versus hi khe hi kumi ri yini eka lowa matimba
2: hinkwavo vulaka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyini a ri marovela funeral service

0: ka ere kwala ka sekhunyane a yene nti kerekene tanko
1: rishile muhashi wa mina ndzi rhandza ku hlaya bibele ya mina eka Matthew 7 verse 26 leyi hlayekaka hi ndlela leyi un'wana ni un'wana laha yingisaka marito ya mina lawa kutani a nga fambi ha wona u ta fana ni wanuna wa xiphukuphuku laha akeke yindlu ya yena esaveni leswi vulaka leswaku loko hi karhi hi twa rito hi minkarhi hinkwayo loko ni ku u nga tshuki u dlaya a hi yena ni ya tshika ku dlaya hina hi dlayaka loko ni ku u nga tshiki u endla swo biha hi tshika naswona hi famba hi leswi rito ri vulaka swona hikuva loko hi nga yingiseli rito hi fana na n'wanuna wa xiphukuphuku loyi a nga aka yindlu ya yena ehenhla ka sava leri loko i ake yindlu ehenhla ka sava a ni tshembi leswaku yindlu yi nga tiya yindlu leyi ta vula leswaku loko ku na mpfula ku na maboboma yindlu ya wena yi ta famba yi ya wa hikuva yi akiwile henhla ka sava a mi ri na mhani chavalala ka mapuva ehansi ka chamani.

angwynedau mae cei ffixo sresio Elw mae ai ac yna Mae'n mynd i'n mynd i'n gwrando Eres ymwneud â tigsog a llilig am ysdi prili Bagwyr rhans Nag tamba nag ffamil eisiau gwaith Cwn a mae'n mynd angwyn ai Ffambe gallu si Mae'n mynd i'n serba Mae'n mynd i'n gwrando 060-875-942 Mae'n mynd angwyn ai Ibai cyn Mae'n mynd i'n mynd i'n serba Mae'n mynd i'n gwrando Ega Sikurana moon telegogum in a mark when he joined me in the son and when I bank serva mina bakuran deca kuna sumwanyani if gaku sing enelanyana alright nishlung is in 060-875-942 Iri similar mina na wena ngafamba irona wena mingiserwa mina bakuranteka and then ke www.gsrfm.co.za that's our audio streaming loko ikunwina milandileri nika Facebook page ya ina ifambe kahle hi at gsrfm endlela le nwina bangiserwa mina bakuranteka balekso sweswi ha languta kahle le eka WhatsApp ifambe kahle 060-875-942 mina na nwina bangiserwa mina ita ba ikhe hamba hisa so ni baleka ni languta kahle le ka Facebook page ya xitichi ku ri ifambe kahle na vamane ka mpundu wa siku ra namuntlha nwina bangiseri na ku tshemba na ku pfumela leswaku ri mi chavelelekini mi dyondze swin'wanyana eka mpundu wa siku ra namuntlha tanihileswi va nga hi xerhela kahle ti-verse vanhu vo hlaya and then ke na rito leri ya hi nga ri kuma kahle kusuka kahle ka Pastor David nwina bangiseri va mina va kuranteka tanihileswi hi nga famba kahle hi theme liyani nga hlamuseta ni ku ri hi famba kahle hi theme ya ku va hi kha hi dyondzisana kumbe hi kha hi dyondza kahle timhaka letiya ta ku va hi kha hi endla effort n'wina vayingiseri va mina va kurandeka basani n'wina mani phasana mbona kwala ni ka se dumisa ndove ni khese swinene le ka sikhunyani a bima swanganyi le ka maswanganyi nes nkuna ka dzingidzingi ni khese swinene ka munhu wa ku fana na na spread chabani mbana siku ra kahle hi thandi bet maluleke 060 matimcau ke na mbona basani picha wike na mbona soweto kasi mbona kahle munhu wa ku fana na enzalama so ni ngamula ni khese swinene mani makuni mukatekisa kahle hi pisa le ma 100 Marilyn hi khense swinene ka mpundu wa siku ra namuntlha mana ri sana ri noko na ringano mana triple R lava 1 hi khense swinene ku va hi khe hi fambe kahle na n'wina kasi ke ni balekisa sweswi ni mana kahle munhu wa ku fana na King M Mogale va ku ri that was awesome hi khense swinene kasi va ku mina hayi khona ni le ndleleni ni landa kahle Bennett lo ntirhweni a Pretoria hi khense swinene 060-875-942 i Musalavo waloye kasi ke va ku hi swin'we ni ri na wena ri la Thembisa lanwani a kaya ku ri a Shawela a block 23 i Victor Nkuna hi khense swinene 060-875-942 mbonwa ndzisa wa bekwa hi fambe kahle nene ka mpundu wa siku ra namuntlha Simusa love ifambe kahle nena risi khense swinene le empumalanga le 060-875-942 user # ka wena mzamani junior ikhense swinene mzamani junior kuba mijoni le ka mpondo wa siku ra namuntlha kasi ke ifambe kahle munhu wa kufana na simbo ikhense le kuba ifambe kahle swinwe hilton ni mbonini na nwina ikhense swinene spinjo na mbona kwalano mina na nwe hamba na vayingiseri va mina va kuranteka ngiyithandiwe ekusuka kahle ka thina zungu famba ni ya ka mfambe kahle na mina Marilyn wa ka Shirindwa intombi la ka Mahumane wa nikisiwa kahle tindhawini hi tata ka Bungeni ka xitachi mina nikhino ma kahle mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va kuranteka ni mi rhandza swo sikambelweni ya mina tiphini ni minongonoko hinkwayo leyi nga ta va yi ri kona eka siku ra namuntlha

0: ndri kaka i mixolo wunene hi vito ra matimba ya vito Yeso Kreste. Loko hi twa noti wolowo hi twa mani Peggy Baloyi va ku Jehovha i khokholo, hi nga vula swona ku hi kona haleni namuntlha ha hefemula hikuva Yehovha a ri khokholo ra hina, a hi lwerile, a hi funengetile. Ni la ku vula swona ni ku loko hi nghena xikan'wekan'we eka nongonoko awara ya ntiyiso vamakwerhu varhandzekana, namuntlha na mixo hi na mfundhisi Mabasa haleno, mina Pastor James, ku va ta dyondzisa rito ra Xikwembu. A hi sunguleni hi khensa ni ka makwerhu Marilyn Xirinda loko a kote ku fambisa nongonoko loko fika la hi ndlela ya vurhon'wana. Hi khensa Xikwembu sesi fambo ya nwa mati, hosi a yi ku endle hi tintswalo. Vamakwerhu va rhandzekaka, pfumelani ni mi khensa n'wina mi hi kumaka, mi hi mukelaka etindlwini ta n'wina, mi hi mukelaka eka swifambo swa un'wana na un'wana, mi hi kumako mi hi kumaka eka swifambo swa n'wina, n'wina mi hi kumaka eka tiqingho ta le nyongeni xikan'wekan'we, na n'wina mi hi kumaka eka audio streaming kwala tikweni le handle ka tiko. A swi tiva ku ku na vayingiseri lava hi kumaka ehandle ka tiko through audio streaming hi ri Xikwembu a ximendleni hi tintswalo. Aka mixo lowu, pfumelani ni khensa nakambe eka vafundhisi lava ku fambiseni ka minongonoko ka nongonoko lowu ka misonta leyi nga hundza na loko ni nga ri kona haleno. Na ku vula swona ni ku hosi a yimi endleni hi tintswalo. Hi khensa swinene ka mfundhisi Mabasa ka vufambisi bya vona na ku pfuniwa hi van'wana vafundhisi kwala xikarhi. Namuntlha na mixo a hi dyondzeni eka buku ya Yohana ka vanyisa ka nharhu ndzimana leyitsongo ya 1 ku fika aka 16, kutani hi suka hi ya languta nakambe eka papila ro sungula ra Vakorinto. Hi languta kusuka eka hi nga hlaya vhesi yin'we yi nga verse 50, Xikwembu xi hi katekisa.
1: Vamakwerhu lava rhandzekaka, ni hlaya eka buku ya Yohana chapter number 3 verse 1-13. Yona yi hlayeka hi mukhuva lowu. A ku ri ni munhu wa ka vafarisi, vito ra yena a ri Nikodema, a ri hosanyana ya Vayuda. A ta eka Yesu ni vusiku a ku eka yena, Rabbi, wa swi tiva leswaku u mufundhisi la humaka eka Xikwembu, hikuva a ku na munhu la nga endlaka mahlori lawa u ma endlaka loko Xikwembu xi nga ri na yena. Yesu a hlamula a ku eka yena, ku na tswarimbi a kumaka Xikwembu. Nikodema a ku eka yena, xana munhu loko a dyuharile a nga tswarisiwa ku yini? Xana a nga tlhela a vuyela ekhwirini ra mana wa yena a tlhela a tswariwa xana? Yesu a hlamula a ku, kunenenene ndzi ri eka wena, loko munhu a nga tswariwi hi mati ni moya a nga ka a nga ngheni ekufumeni ka Xikwembu. Leswi tswariweke hi nyama i nyama, kambe leswi tswariweke hi moya i moya. U nga hlamali loko ndzi ku eka wena, swa fanela leswaku mitswariwa ra vumbirhi. Moya wu hungela laha wu rhandzaka kona, kutani u twa pfumawulo wa wona, kambe a wu tivi laha wu humaka kona ni laha wu yaka kona. Swi tano ni ka hinkwavo lava tswariweke hi moya. Nikodema a hlamula a ku eka yena, swilo leswi swi nga endlekisa hi ku yini xana? Yesu a n'wi hlamula a ku, u mufundhisi wa Israyele kasi a wu tivi timhaka leti xana? Ndzi vurisile ndzi ri eka wena, hi vula leswi hi swi tivaka, kutani hi vula vumbhoni bya leswi hi swi voneke, kambe a mi amukeri vumbhoni bya hina. 12. Ku nga ku loko ndzi mi byela swa laha emisaveni, kutani mi nga pfumeli, xana mi ta pfumerisa ku yini loko ndzi mi byela swa le tilweni? 13. A ku na munhu la tshamaka a tlhandlukela etilweni. Loko a nga ri la xikeke etilweni, a nga n'wana wa munhu la nga etilweni. Ni ta ya eka papila ro sungula ra Vakorinto.
2: Hlela up to verse 16. Up to verse 16.
1: Okay. Mbo ni tlhelela veri ni fika ka verse 16 kwala ka Yohana 3. Monhlaya 14 na 15 na 16. Kukotisa muxe loko a hayekile nyoka emananga. N'wana wa munhu u fanekele ku hayekisiwa sweswo. Leswaku un'wana ni un'wana la pfumelaka eka yena a nga tshuki a lova. Kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki. 16. Hikuva Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi. Xiko xi nyika n'wana wa xona la nga tswariwa a ri swakwe, leswaku un'wana ni un'wana la pfumelaka eka yena a nga tshuki a lova, kambe a va ni vutomi lebyi nga heriki. Hi ta ya eka papila ro sungula ra Vakorinto, chapter number 15, verse 50. Yona yi hlayeka hi mukhuva lowu. Sweswi leswi ndzi swi vulaka vamakwerhu hileswaku nyama ni ngati swi nga ka swi nga dyi ndzhaka ya ku fuma ka Xikwembu, ni ku bola ku nga ka ku nga dyi ndzhaka ya leswi nga boriki. A hi khongeleni. Xikwembu xa hina xa tintswalo, ni le ka mixo lowu hi rhandzaka ku khensa, rito ra wena ra ha hlayiwile emahlweni ka hina. Papa hi langutela leswaku Xikwembu xa hina u vulavula na hina na vutomi bya hina xikan'we na swiyimo swa hina. Evitweni ra matimba ra Yesu ni alela hosi mimoya hinkwayo lowo biha sata leyi kanganyisaka vanhu hi nkarhi wa ku dyondzisiwa ka rito ra wena. Evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste hi ri Xikwembu xa hina vulavula hi yingisile. Evitweni ra Yesu Kreste. Amen.
2: So, bamakwerhu lava rhandzekaka hi kuma mhaka.

Ya nkoka swinene leyi nga khoma vutomi bya hina leyi hi ku ya hi Bibele yi nga na nkoka kahle kahle a ni ta vula ku yi na nkoka ku tlula timhaka hinkwato leti tin'wani ene ta swi hlamusela swi twisiseka swoswoleswo. Nkoka lowu hi wu vonaka hi twa xo sungula mufarisi loyi a tiveka mudyondzisi wa nawu Nikodema loyi laha atikweni a va n'wi tiva va n'wi xixima kambe a swi vona ku ku na un'wani a tivaku swo antswa ku na un'wani a tivaku swikulukumba loko ni swi ringanisa na leswi tiviwaka hi mina kutani hi ku nkarhi wolowo vo tala vafarisi na van'wani vayuda a va nga swi lava ku tshinelela Yesu Kreste a va n'wi tsan'wa a swi ta n'wi chicha xiyimo ku kumeka a ri karhi a ya ka Yesu Nikodema hi mhaka ya xiyimo xa yena xa laha misaveni hi nkarhi wolowo kutani a yima riphima yi ri ni vusiku Nikodema a ngungumela kumbe a ya eka Yesu Kreste ku ya vutisa. Loko a fika dyondza loko a fika Yesu Kreste u fika a ku aka yena rabbi kumbe mudyondzisi ha swi tiva leswaku mfundhisi laha humaka Xikwembu hikuva a ku na munhu la nga endlaka mahlori lama u ma endlaka loko Xikwembu xi nga ri na yena. A swi tiva ku u dyondzisile nawu Nikodema a wu dyondzisa tiku kambe a swi vona ku na ku hambana aka madyondzisele ya yena na madyondzisele ya Yesu. A tlhela a vona matimba lama taka hi ku dyondzisa ka rito ka Yesu Kreste. Hi ku endlaka ku dyondzisa rito ra Xikwembu a ku tlhela ku endleka masingita lamo hlamarisa kumbe lamakulu. Hi yo mhaka a fika a vula ku ha swi tiva leswaku u mufundhisi kumbe mudyondzisi la humaka eka Xikwembu hi ku loko a vona masingita lamaya a swi vona ku a hi swilo swa vanhu a ko va madambi ko va mhaka yi kulukumba ene mhaka leswi a swi vonaka i swo humaka Xikwembu. Hi twa Yesu Kreste a nga tsutsumeli a ka ku vulavula hi masingita na ku vula ku ni humaka Xikwembu na hinkwaswo leswiya u ya aka mhaka ya nkoka u tekela hansi mhaka leya masingita a nga yi endli yi va number one a hi yo sungula aka yena mhaka leya masingita loko a vutisiwa a ta va a hlamurile ku wa tshembaki ni humaka Xikwembu na masingita lama ni endlaka wona na hinkwaswo leswi kambe a nga ngheni aka mhaka ya masingita u ya vulavula hi rin'wani singita ro hambana u vona singita ra nkoka ku tlula masingita hinkwawo u hlamula Nikodema a ku eka yena ku nenenene ni ri eka wena loko munhu a nga tswariwi ra vumbirhi a nga ka a nga voni ku fuma ka Xikwembu. So Yesu u fika a kombisa singita ro hambana na lamaya a nga ma vona Nikodema a n'wi byela hi singita leri a nga ri tiviku singita leri ri nga na nkoka aka vutomi bya yena hi nkarhi wolowo ni nkarhi lowu taka u ri ku nenenene ndzi ri eka wena loko munhu a nga tswariwi ra vumbirhi a nga ka a nga voni ku fuma ka Xikwembu kutani Nikodema wa hlamala hi ku a nga swi langutelangi leswi ku ku na ku tswariwa ra vumbirhi ke u ri xana loko munhu a dyuharile a nga tswarisiwa ku yini xana a nga tlhela a vuyele khwirini ra mana wa yena a tlhela a tswariwa xana a nga swi twisisi hi ku i singita leri Yesu a taka na rona singita leri munhu un'wana na un'wani hi ku pfumela a nga ri mukelaka singita leri aka ri ka cincaka vutomi bya munhu hi laha ku nga heriki u vulavula hi ku tswariwa ra vumbirhi Nikodema u na swivutiso a nga swi twisisi hi la nyameni ku swi nga endlisa ku yini leswi loko munhu a dyuharile a nga tlhela a tlhelela ka khwiri ra mana wa yena a ya tswariwa kambe ke
una xivutiso xelexo ene xivutiso xa lavotala ku tiva singita ra ku tswariwa ra vumbirhi ene yona mhaka le namuntlha hi teleke yona haleno ku vulavula hi singita ra ku tswariwa ra vumbirhi loko hi languta Nikodema a tiva ku u tswariwile iwa ka mani ene andangwini lo a tshamaka wona a ri na vun'winyi kona hi ku a swi tiva ku ni n'wana wa lamutini hi ku ni tswariwi kwala mutini ene un'wana un'wana ni yingiselaka namuntlha loko a tiva la nga tswariwa kona u kota ku tekela xivongo xoxolexo hi ku i muti lowu a nga tswariwa aka wona hi le ka vona loko lomu un'wana a nga yaku u lo vhaka mara aka vona hi laha a nga tswariwa kona aka vona hi laha xivongo xa yena papa yena la nga beburiwa kona hi kona aka vona ka ntiyiso Yes, Christ adoption na hinkwaswo ha tekiwa ya hlayisiwa kwalomo ku pfumala vatswari kumbe kun'wana vatswari va hi tshikile ya tshama kwalomo hikuva hi tshikiwa ha ri swihlanginyana mara aka hina ka mapela hi laha ni nga tswariwa kona hi laha mhani a nga ni tika kona aza a ni bebula kwalano hi le ka hina i ku tswariwa ko sungula kokoloko ka ku vula ku ni wa ka swimanimani loko namuntlha va ku tlhavani aka tlhavani hi le ka hina hi laha ni ka tswariwa kona ra ku sungula hi laha ni ka beburiwa kona i xivongo xa mina na timfanelo ta laha ya mutini lowuya hi ku ni tswariwe kona aka muti wolowo na Nikodema a yi twisisa mhaka leyo sungula ku ni Nikodema ni tswariwile hi manana leyi a nga yi twisisi a ku ri leya ku ni nga tlhela njhani ni ya tswariwa nakambe hi manana ya luya so ku tswariwa ra vumbirhi a wa ha tswariwi hi mananelo wo sungula se Yesu Kreste wa n'wi hlamusela ku tswariwa lokuwani u ri loko munhu a nga tswariwi ra vumbirhi a nga ka a nga voni ku fuma ka Xikwembu leswi swi nge ri ni tiva ku fuma ni tiva mfumo wa ka tlhavani hi ku ni tswariwile aka tlhavani u tiva mfumo wa ka mavasi ku ka tswariwi ka manganyi hi ku tswariwile ka manganyi mfumo wolowo i mfumo wa ka n'wina u tswariwi ka wona mfumo wolowo u wa kona wena so Yesu a hlamuselaka ku loko u tswariwi aka n'wina a swi nga koteki ku u ya dya swa mfumo wun'wani loko u nga tswariwi ka mfumo lowun'wani leswi swi hi byelaka leswaku loko u fanele ku ya dya mfumo wa matilo ku nghena aka mfumo wa Xikwembu na kwale ka mfumo wa Xikwembu u fane u ya tswariwa nakambe kona leswaku nakona u va n'wana wa kona so ku na ku tswariwa ka nyama loko ni endlaka ni va n'wana wa mhani na papa kambe ku na ku tswariwa ka ximoya loko ni endlaka ni va n'wana wa Xikwembu hi ku Xikwembu i moya na mina munhu la nga hala ndzeni i moya loko ni pfumela ka Xikwembu moya lowa mina wa hlantswiwa wa tswariwa ra vumbirhi ni va n'wana wa Xikwembu lembeni ni n'wana wa para hi ku ni pfumela ka Kreste moya wa mina munhu lowa le ndzeni u na kaya na yena laha a nga pfumela kona a ya tswariwa koho se hi ku ni tswariwe kona ni na lunghelo ro vuriwa n'wana wa Xikwembu hi ku ni pfumerile ku ya tswariwa aka mfumo wa Xikwembu hi yo mhaka maxaka ya mina hi ku a hinkwavo lava nge hinkwerhu hi vana va Xikwembu va nga vana va Xikwembu u nga ha no vulavula u ku hinkwenu hi tswariwe hi Xikwembu hi endle hi Xikwembu wena ku byela namuntlha a nyameni i tswariwe hi mana wa wena na tata wa wena aka Xikwembu hi ku pfumela loko u pfumela u ya tswariwa ko handle ka swona a wu n'wana wa Xikwembu a wu pfumelangi aka Xikwembu a wu endliwanga xivumbiwa lexintshwa hi ku loko rito ra Xikwembu ri ta aka wena u arile yo mhaka rito ra Xikwembu ka verse 16 yi ku ri hikuva Xikwembu xi rhandzile misava swo nghasi xiko xi nyika n'wana wa xona leswaku un'wana un'wani laha pfumelaka ka yena a nga tshuki a lova kambe a va na vutomi lebyi nga heriki se ku na ku pfumela hala kun'wani u tswariwa hi ku pfumela

wa ibyela leswaku akuna munhu la tshamaka tlandlukele etilweni loko anga ri la xikeke etilweni anga nwana wa munhu lange etilweni wa ibyela ku ni vulavula hi timhaka leti ni titivaka loyi anga ta nghena atilweni hi loyi anga tswariwa ra vumbirhi hi ku atilweni wa ku tiva u ta hi kona u xike hi kona u ta hi byela timhaka ta le tilweni hi ha matimba yo n'wi kaneta loko a hi byela hi laha a humaka kona ku kunjhani hi ku hina a hi ku tivi se laha a ku tivaka wa hi nyika ndlela ya ku hi nga nghena njhani etilweni rorolero hi nga nghena njhani emfumweni wa Xikwembu hi nga nghena njhani hi mukeleka Xikwembu xi va papa wa hina xi va tata wa hina hi ku pfumela ku tswariwa hi xona Shaka ra mina neri aka wena timhaka ti le ku pfumeleni ku wa pfumela ku tswariwa hi Xikwembu u ta va n'wana wa Xikwembu kuna ku nga pfumeli a wu nga vi n'wana la u nga tswariwangi ku kona u ta va n'wana la u nga tswariwa kona so swi tivi namuntlha leswaku u wa ka n'wina hi ku tswariwe kona u ta va wa Xikwembu hi ku pfumela u ya tswariwa ra vumbirhi hi ku ya hi rito ra Xikwembu lava fanele ku tswariwa hi mati ni hi moya a ni ku byeleni leswaku loko hlaya ka rito ra Xikwembu loko u twa yi vulavula ngopfu hi mhaka ya mati Kreste wa fika hlamusela a ku ri sweswi n'wina mi basile ni mi hlantswile mi basile ni mi base hi yini hi rito ra Xikwembu ni mi hlantswile hi rito so rito ra Xikwembu ra va mati ku ku hlantswa ri ku basisa i rito ra Xikwembu leri endlaka munhu a hlantswiwa a basa ra hlantswa munhu rito ra Xikwembu xaka ra mina ni vuleni ku tibuku ti kona misaveni to hambanahambana kambe a yi kona buku yo ka yi nga humi fashion ku fana na bibele a yi kona buku yo nga humi fashion yo tshama yi ri na ntiyiso kusuka ku sunguleni ku fika namuntlha buku leyi a yi hambuki buku leyi a yi lose value yi tshama yi ri na nkoka rito ra Xikwembu ra n'wi hlantswa munhu a basa se u hlantswa hi rito ra Xikwembu na hi moya moya wa Xikwembu wa ku ponisa ene u ponisiwa hi ku twa rito ra Xikwembu hi ku ripfumela ri ta hi ku twa na ku twa rito ra Xikwembu se wa hlantswiwa hi rito ra Xikwembu hi ku ri twa u pfumela ivi u ponisiwa loko tswariwa ra vumbirhi u hunduka n'wana wa Xikwembu loko hi hlayela kambe ka Bibele ra vumbirhi ra Korinto chapter 5 ya yi byela ku ri loko munhu a ri ka Kreste i xivumbiwa lexintshwa leswa khale swi herile hi ndlela yin'we u tswariwe nakambe u xivumbiwa yi ya mahlweni yi hi komba ku u xivumbiwa lexintshwa loko u ri ka Kreste wa tswariwa ra vumbirhi hi ku pfumela aka Kreste swa ha tiyisisa mhaka yi ri yin'we leswaku i ku pfumela ka Kreste swi ku endlaka u tswariwa ra vumbirhi u va xivumbiwa lexintshwa ku na lexiya xa khale xa kun'wana mhani na papa ku na lexa vumbirhi xa ku va u ri ka Kreste inkateko lava twaka rito ra Xikwembu va mukela Kreste inkateko lava teka ku Xikwembu va kuma vutomi lebyi nga heriku na loko rifu lero sungula ri va kuma a va chavi nchumu va swi tiva leswaku ri loko ni khale ta hala misaveni a hi ku hela ka vutomi ku na byin'wani vutomi kun'wani ku na yin'wani ndhawu leyi Kreste a yi hlamuselaka loko mi hlayaka John chapter 14 loko mi za mi pfumela aka Xikwembu u ri mi nga ha kanakani pfumelani eka Xikwembu ni ka mina mi pfumela vuako byi kona yi kona yin'wani ndhawu leyi le ku timeka haleno u nga ta tikuma kha u ya aka yona ni ri aka wena xaka ra mina teka goza u pfumela ku tswariwa aka Xikwembu u va aka Kreste leswaku swiswo swi cinciwa va nga ha ku languta vanhu va nga ha ku vona vanhu va vona hi luya va ha vona nyama mara we le ndzeni ku nga na ku cinca aka wena wa swi tiva ku ku na ku cinca na loko u famba van'wana va ta ku hlamala va hlamala maendlele va hlamala mahanyele va kuma ku cincile ku kona kun'wana u fambaku kona va hlangana wa ku vusa ku ri u nga vulangi nchumu u timiyelerile va ku i mufundhisi na kumbe u ponisiwile na u ku why va ku no ku vonisa swona a ni

0: Aya sirene alahliwa a hisiku na vunaru a pfuka ni xikwembu xi ku endla hi tintswalo
1: vamakwerhu lava rhandzekaka hi rhandza ku khensa rito ra xikwembu lera matimba swinene no lava ku ya endla xikhongelo na n'wina n'wina mi nge ina na hina hi lava ku tswariwa ra vumbirhi hi lava ku vitaniwa vana va xikwembu hi lava ku pfumela eka Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi wa vutomi bya hina hi lava ku endla leswaku ngati ya Yesu Kreste leyi halakeke exihambanweni hi hi hlantswa evudyoweni bya hina hi tswariwa ra vumbirhi hi va swivumbiwa leswintshwa a hi khongeleni xikwembu xa hina xa tintswalo ni le ka mixo lo hosi hi khensa rito ra wena ra matimba hi lava makwerhu hosi lava nge ina na hina hi lava ku tswariwa ra vumbirhi hi lava ku kotisa Nikodema loyi a lava ku tswariwa ra vumbirhi loyi a lava ku twisisa timhaka ta xikwembu xikwembu xa tilo na vakhongeri lava makwerhu laha rito ra wena hosi ri ri hi vula hi nomo leswaku Yesu Kreste i hosi kutani hi kuma ku ponisiwa hi pfumela ndzeni ka timbilu ta hina leswaku Yesu Kreste u file a tlhela a pfuka i n'wana wa xikwembu lexi hanyaka kutani hi kuma ku lulama hi hlantswiwa evudyoweni bya hina evitweni ra matimba ra Yesu Kreste ni ri xikwembu na vakhongelela sweswi a va tlhela va kuma matimba hi moya lowo kwetsima ku va va hlawula kereke leyi nga ta va dyondzisa ntiyiso wa rito na ku ya hlayiseka ka mimoya ya vona evitweni ra matimba ra Yesu Kreste xikwembu ha ku khensa ha ku dyondzisa ha ku tlakusa katekisa na nandzu wa wena hosi lava u vulavuleka ha vona eka mixo lowu evitweni ra hosi ya hina Yesu Kreste amen
0: vamakwerhu lava rhandzekaka xikan'wekan'we heta tiqingho ta n'wina aka 0608875942 aka awara ntiyiso hi khensa xikwembu aka n'wina lava mi nga teka xikwembu n'wina mi nga pfumela ku tswariwa ra vumbirhi n'wina lava mi nga tswariwa ra vumbirhi mara mi nga twa mi tiya ku ya mahlweni ku khomelela ku ya mahlweni ku ri ni n'wana wa xikwembu swi ri swi lunghile hi mina awara ntiyiso avuxeni
2: ahemijani
0: hi pfukile hi ngo vona
2: Akhensa. Nabu khesa ikhesa loko muthu ame ikhongelela no mu ngeza ri kura tsembe ku meta ikha hanya kahle.
0: Amen.
2: Randa ku khesa sinene. Senga ku tsuni kungena ne ne le le tsibinda bana ba hina. Ba ku ri ku ya ku buluwa ku batsa ba ku hanya ku rhuni.
0: Amen.
2: Mana Lucas.
0: Ikhesa sinene, ikhesa sinene mana Lucas so se mende ne tintswalo ikhesa ngof.
2: Ekho.
0: Inkomo. 0608875942 aka awara ya ntiyiso aka mixo wo saseka nkarhi wa hina ka 12 minutes before the hour 10 o'clock mi kuma ka 0608875942 xikwembu xi hi katekisa awara ya ntiyiso avuxeni
3: avuxeni
0: ahe
3: hi pesa rito tandza ma xikwembu
0: amen
3: ya mina ritwile rito
0: ya
3: ene masiku hinkwawo a karapela va ni ritwa
0: amen
3: ene rito rito hikuva rito swi ta hi ku twa swa hi tindleve ivi
0: yaapla
3: ivi ya ti tela i twa rito ri ta ku endla loko then ni vulavuri xintiki nabenge a swi tendeka swi vone hi mani ni na khombo mina swi sungulaka hi mina swi va xikwembu ri valavureni kereke ya xikwembu yi tsimiwile yi tsimiwekiwile a yi siya na petro vone so rirhandza se yi tsimekiwile va ta va hangalasa a swi kota kahle e la nga pfumela eka yesu n'wana wa xikwembu
0: amen
3: a huwelela ka yena a nga kasi xiloko xa ka hina a nga kasi a ni kasi xiloko xa ka hina a ni kasi xa mina ni vulavula hi yeso ntsena e swa ndleka swilo mi swili mi karhi mi vulavula va vulavula va mbutisa va a fundisi va kumela a va ka mtii rito rambani ta khensa dyondzisani

Pamukera varhandzeka ka rikwara mina mfundisi na vasayiti lava kha hi fikisa swa makumu aka awara ya ntiyiso hi ri wasayimendleni hi tintswalo ku kondza hi hlangana eka sonta lowu landzelaka hi ri hosi a yi mi hlayiseni a yi mi phutseleni a yi mi funengeteni mi kateka namuntlha mi kateka ku ya mahlweni inkomo.

Thank you.

Ha ha ha.

30 minutes wena mingisela wa Jesus FM ba ikare ngene kone ka awara liya ya khume ba ikare tsumela eka xiyenge xa mbiri la ngeta vanika niko o kateka na mina uri kuine ka sonto wa sikura na muthona mingisela mina ngani kuma tsene ka 0608875942 ita ba ikare from social media kambe ke unga tlhela u swikota ku tsumela le ka WhatsApp leyo ya sendela voice note kumbe u siya rungula ra wena eka 0608875942 na i WhatsApp wa swikota ku ba ukari u yi fikelela wena mingisela mina na le ka Facebook na Facebook page later yi fambaka kahle vito ra GCR FM u nga fika kwalo ni khomentela u njela ku ri wena u ta va u karhi u yingisela u ri kwihi tindhawu ta kona na 0608875942 yingisela GCR FM u ni twa u ri kwini eka siku ra namuntlha u katekana mina u ri kwini tindhawu ta kona.

www.gsrfm.com.

Sometimes even get.

0: khume va timinetse ku bila awara ya khume nwe hona mingiseri wa Jesus RFM va ikara kongoma hi mahlweni ku xana ke u kateka na mina u ri kwinti ndawu ta kwala munhu zumela ku hala ka WhatsApp ni ya twala vanhu katekaka na vona ka sonto wa siku ra namuntlha kambe ke mi ta ni khomela ka tinqingho leti nga nghena ni vanhu karhi ni nga koti ku va ni tikhoma hikuva ni karhi ni lulamisa swin'wanyana kambe ke mi nga mahlweni va mi karhi mi rhumela tinqingho ta n'wina se ni ta kota ku tikhoma ni na n'wina kwala swi lulamisekile 060-887-5942
1: Tshile ri tshile ma hashi wa mina wo xonga ikateka na nwina ika hi lungisela ku ya kirekeni FD82 kwala ka mapuvule rangela ku mfundisi Jackson Maswanganye lo akateka ku emanyisha valala ka mapuvule asa chama
2: isondalene xiluva xa vahlavi n'wamhlavendini bipfukilike na hi ku pfuniwa hi hosi hi swo swi ndlaka ku mi hitwa n'wana nga ha vulavula na namuntlha kwala aka JCR FM Xikwembu xindle ku hi kota ku pfuka hikwalaho ka ku rhandza ka xona van'wana va ri vonangi ni tata ku cancer mina ni le ku yingiseleni xiluva xa vahlavi ni le ku yingiseleni n'wamhlavi ni ri kwala ka Maswanganye mi nga yingisela hi mani handle ka manana Maria Maswanganye mina ni kwala ka Maswanganye kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso a hi yingiselaneni ku ya kereka ku ya mahlweni i danki n'wamhlavi amen
3: Kili ngobla bona me ash ekateka hani block 3 manu hulu iko bona tat
4: ona mtsari uta ku menka tekana ndiku sesi mina ni katela ndiku la ka ngobe ni ka ni prepare ku na uta kerekeni ya mina la ni khongela ku kona uta ku ingiselwa hi mali ka ona mtsari ni tleni kateka kola ka xiyani ma ni nga sezene huma ingiselwa hi mali mabunde mina mara swi senda ku huma na kerekeni nkomo
0: Inkomo ni kesa snene man mabunda na vanwana vanwana lavani karhi ni va twala kambe ke okay ni vona tinwa ndi voice nota ko ngena ka ifambe
5: eh mina zwo no kata ka hikwala ka mapuve ko kwani wa dyona na kusula dango
6: rishile sisi xiluva nwa mhlabe ni katekana nwina ni ri kwala ka xikukwani stadium e papa luna na lonene e makesh bongani la gosimbeta wa xigubu na bolo dango
7: rishile n'wamhlava rishile ntombi ya mina mina sweswi ne ni le ka sikhwinyana radio sweswi le ka sikhwinyana nile ku no huma sweswiwani no huma ni ya atirekeni kereke hina nghena 11 10 minutes haya ni ta va ni fikile loyi a vulaka leswiwani n'wamhlave xiluva hi mina papa xiluva na vafana mabuda laha aka sikhwinyana hlayiseka ntombi ya mina u xuma kahle ni ta ku khongelela ni ta ku veka hosini n'wananga dango xinghezi
8: njhani hina hi kateka na n'wina hi ri kwala ka mapayeni i manikheyila danko
0: 060-887-5942 mingiso hello
9: Aye xiluva n'wamhlave mpfukini na
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina mama
9: a hina hi pfukini n'wana ngo
0: danko
9: a kha hi mi yingisela kha hi ri hi kereka hi ri kwala kayo
0: ni karhi ni bulana ma
9: mi bulana kokwana wa risima kwala ka boda hi ta ve hi ri na n'wina kwala ka jisara zari ku tlomu
0: danke kokwani wa dioni
9: kokwani wa risima ka boda
0: kokwani wa risima ka boda mi va na sonto wa kahle swinene mi sasekela
9: a swi vetanile ka wena n'wana ngo danko
0: kheso swinene kokwani wa mina na risima danke 060-887-5942 riqingho rin'we ntsena u va u karhi kota ku ni twa amoyeni na mina ni va ni karhi ni kuti yona miyingiseri wa mina
10: rixile muhaxi kateka swin'we na n'wina hi karhi hi miyingisela karhi hi tilungisela ku ya kerekeni ya hina FD68 hikwalaho ra ku Christopher Song hi rhangela ku mfundhisi Jackson Hlongwana danko
0: hi le ndlelelo ya kaya tilweni hi ku katekeni hi ri kwala tlhelo ka patu ra R81 etikulu wa SW Scandal le a hi katekeni ku ya mahlweni n'wana madala va ku hi ta hlaya ka Vakorinto 13:1 chavelelekani hinkwako lomi mi nga kona mani skim na vumbiwa mana skim na vumbiwa imino ni la njoni la Soweto ai terena hanu wavana danko kezo shnene nkata boti na versi ya kuwa ikari iti sana la nchabelele mmoyeni ya ina wakari kongo mai mahlone na mingi seru wa mina 060-887-5942 irungi ngolire ni kumeka kae rona rewe roshe kwa la mmoyeni kuwa ukaru kwa takuwa ikari itona na mina na wena ifamba swingu 060-887-5942 kambike loko uruna access ka Facebook ni kumna kona ika Facebook page ya GCR FM wakaru ni komentele asika nungono kolo ingile kawana wakirika na ina unjela kuru wena ukirika na mina uruku inti ntaota kona na

Kumentsevu wa timinetse kungase ba awara ya kumembiri wa namingisari wa jesi RFM vai kare arko na eka nongonoko wa kere kana ina kambike hita vai kare lanswa shienge sho hete lela eka nongonoko wa hine ka sonta wakatle shongasi kambike heka shienge le sho hete lela ita vai kare ya iya kongere sa wamakweru la wangele kutikiru weni wamakweru la wawona ka utomi jinga hafani kumbe jinga hawa uluweli taya wapeka eskongelu weni milomo ya hina iku vai kare wa rumela tivas kumbe tinsimu li tingatapasia Pepe, the local irina word of encouragement, it by career tesa kona kwaneka 060-887-5942. Ntavan karinteka tinkingo tamu na wakari kongeresa van lavangele jelabanga komiwa shinga fanelanga kumbe bululame abjisevu wangi njela yona leji asfane jisevu wei yonona mingi seru wamina kambike tabai kari kongoma imatwini kia wakongeresa kruwe wosipa tushe labanga boi wakona ikongele lana mana mani lua chokatikiri wala vangele shibedlele kumbe lava kubekaka baranzo babona ekati yendlo tamakumi tabaya bakhongerisa kuri wosi banyike matimba mantsha bavuyelerisi nakambe vakota kuyima vakudzunisa hi milomo ya vona khela ikhongela na mana mani lava nge le ndleleni leswaku si vahlayisa vafamba va fika kahle lava yaka kona vahlayisekile tabaya kare bakhongerisa kona kwala 060-887-5942 mingisero jisa RFM ntateka rinkingo ra wena kona kwala kumbe urumela rungula ntsena kuva hi kare rumela rito ra kuhlohlotela eka sontoloka lava twaka kuvava kumbe lava nge le kutikeriwi evutongweni hi van'wani va hina a hi va khongeriseni kona kwala moyeni 060-887-5942 i riqingho ni ri tekaka mi le moyeni hello okay ri balekile hi ndlela leyi kambe ke ni nga tsakela ku va mi tlhela mi vuya emoyeni 060-887-5942 i for mention.

kahle ku ri nongonoko wo fana na lowu hi na wona sonta wun'wana na wun'wanyana kusuka awara ya nkaye laha ku rhangaka ku nghena awara ya ntiyiso laha hi va ka hi ri na vapfundhisi lava hi phamelaka rito ra Xikwembu kambe ke loko awara ya khume hi laha mina ni va ka ni karhi ni ku khoma kona va ku mi titselekile a ni endlela swona ni endle hi vomu 0608875942 hi va hi ka ri nghena kahle risimu ra pastor donation swa lunga

Jesus. Mandou no comando. Ohio.

kasi ke mingiserilo ku ri nongonoko lowu wa religious talk lava hi ri karhi languta kahle fele ke kumbexani ke hi va hi ri karhi hi vulavula kahle hi vukhongeri hi ku hambanahambana ka byoho lebyi nga kona ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ke na le ka matiko mambe ku nga ri ku sola vukhongeri byo karhi kumbexani ke ku vulavula ku biha hi vukhongeri byo karhi ntsena ke hi languta migingiriko leyi nga kona andeni ka vukhongeri.

la business.

Kagata Melanda Kalea Sito Namboy.

0: benefit na to na dapat sa mga sasasya. Kung kumabsog-sog, find na 086-174-9252. 086-174-9252. Kung may mga edo of sin, ito na gusto ng mga yun. Funerals. Iba kurker wa siya dumali. Labanggalin na uwi.
1: Tecnologia chegou em cima da Evo Savan com o LG.

ebarula makula nkonzo ri simra kahle ni ngisira hi SRF FM kusira kahle ka Zunsan Records ri simra nga thwa bitwa ku inavela tilo hamsi rita ni ngisira ba kahle ba kahle mina na wena enhle ni ka jondo 106.0 hi le ka rito ra rishaka ka wena ngisira oni ngisela kahle hi audio streaming kensiri ni ka wena ka un kuma kahle fela ka jondo 106.0 kona kwa le ka rito ra rishaka kensiri na kuba mandla ndzi vile kahle ka wena ngisira hi vanwan muma adkerekeni vanwan madlungzela ku adkerekeni ka skema wana iko enwe zumbera ama jaratin mangwe na so so so leso mingisiri haiko na so kense ka shikurukumba ikhlayiseka eka sikura namuhla ei fo mingisiri ne kutimisa kahle nhloko maka eka nhlikano wa sikura namuhla nhloko maka mina wena akusikuri maka uhlupha nje na hola ku vulavula la hi kota ku twisisa mina wena so kusileswi swi kona swa hanya na kumbe xani ke ko ma vulavula ya siku na siku ma vafundisi xikan'we kan'we ke na vadokodela va xinto ku na mhaka leyi va ku akuna tihele akuna tilo la kutwa mingisiri eka wena swaku hele tihele tikona ki matilo makona ki lexi endlaka swaku wena mingisiri i va na ku pfumela ku tshemba swaku tihele tikona i ncini lexi endlaka swaku wena mingisiri kota ku pfumela swaku tilo ri kona i yini hi na vona vafundhisi lavan'wana va kha yi khona ke mina matilo na mativa ni ze ku vhakacha masiku mo karhi ni vone leswi na leswi na leswi na leswi na leswi van'wani va kho hi tihele ti na ti tshame hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi na leyi van'wani va kha yi khona mina ni ze ku hundza misaveni ku ringana masiku ma ku ringana mune ni ya hlometela leswi endlekaka le tiheleni heyi a ku tirheki ni ngi se ri na ku twa wena mina leswaku xana ke timakeni ta matilo timakeni ta tihele ti konaki matilo ma kona i na ha twa hi ta twa hi wena na kolovaku ku ngheniwa matilweni ku nghena lava njhani matilweni ene kona ke lava vulavula va nghena tihelen ti helen letiwa ku nghena lava njhanipasta donation mingisiri erisimo ritweke vitwa ku xiyimo lexi i xiyimo xa vutomi va ku xilava wena jesu a ndzaka ka risimo ni vuye kahle ka nambara 0608 75942 u nga rimela kahle na nkandziyiso wona wa rito

0: 不出发，也就不出力。
1: 爱开始，
0: 爱开始。
1: 嗯。
0: 哎，你嘞？你挂呢？把它带。你挂呢？
1: 嗯。
0: 哎，俺就是我那么对人家嘛。你跟他的脾气。你咋么咋了？Masalwa mabula sona masalwa bai bili ari nge pukini kanisi ane ikaneta nga ari ngwana kuva ngwana ati nge zipumela kalo anga enza misava matilo malonda hinkwa swika kona na mina ane twa hinga kulani tshama ku koho loko ni karhi ni famba vanhu vitana hi mavitsi ma ku saseka ane ku ni wa kwasa kati una inamen ani nga tivi leswi hinkwaswo a ni fana na lava va nga dyondza ngopfu xikolo lava veke matsalwa mate na valungu
1: okay
0: mate swikepe loko hi karhi hi nwa a ni nwa mina a ni tima a ni nwa endan vona byo durha course antikota nafis na antikota nilo tangana na rito loko dyana upima se ni famba hi ndlela yaliya so ndzi vulavula ni nga tipinyingi loko mi xikarhi mi tsala matsalwa mi ta swi tiva loko ku ri ku mina ni ve na nkateko cause that is why ni vula loko ri ni huma kona so a ni nga swi tivi leswaku misava leyiwani a yi tangi ri so that is one ku ni vela nkateko i nkateko lowu evenseni pfumela self apply vanhu vo tariha a ni vuli mina a ni tarihanga mina vanhu vo tariha loko va heta ku twa rito va hata va ri javula hi spedu ma scrap immediately yes endani mi kume rifumo hayi swin'wana na swin'wana ni vulavula hi marito ma mahungu lamanene nga bible i gandelo bible a ni nga swi tivi se na swi tiva namuntlha endani kugandele sikulu loko i hlaya yona kumbe va ku hlayele nga swi tivi ku hlaya swi tivi leswaku ri hi vulavula na xikwembu hi xoxe hi xiviri xa xona
1: mara lexi a hi lava ku tiva ngopfu xona laha handleni ka ku khota a hi lava ku tiva leswaku mhakeni ya tihele na paradise swi kona ki xivangelo xa ku n'wina mi pfumela leswaku tihele na paradise kumbexana paradise ri kona i ncini nakona vanhu lava nghenaka a paradise hi lava njhani i mhaka leyi lava ku tiva yona eka nhlekani wa siku ra namuntlha kumbexana ke vanhu lava nghenaka a tihelini hi lava njhani
0: okay that is why a ni lava ku ta sungula problem a ni lava ku ta vulavula ni ku ri no swi takwa kumbe ni ku dakwa a swi nge u voni mfumo wa matelo kumbe ni ku vanhu lava nwa ku byala a va nge ngheni a paradiseni ta va ni nga swi tivi because a va swi tivi why va fane va ndzisa ku yini se that is why ni sungula layani munhu un'wana na un'wana loko a nga swi tivi phela matsalwa a ma hijekiwi that is why vanhu vo tala va kerekeni a va pfumeli a va swi tivi because a ku sunguriwile mitswini a ni lava ku zama ku ringeta leswaku ri ni kota ku switwisisa leswaku ri why namuntlha why tihele ti ri kona a ni lava ku ta kombisa leswaku tihele a ti enteriwanga mina ni lava ku ta kombisa laha loko ku ri ku munhu a nga swi tivi tihele ni lava ku ta kombisa leswaku tihele a ti enteriwanga mina na n'wini a ti enteriwanga munhu wa misava a ti enteriwe luya nga onha luyani xikwama xi n'wi tshembe ngopfu vitu ra yena u nga lo sifa i vuya thwa mavito mo tala ngopfu va tele mavito ma yena problem a ni a hetahi matsalwa se ni lava ku kombisa leswaku ri tihele a ti nga ri ta hina a ti ri ta mani ta balbazul i satana i lucifa i madzinga ndeve lowu fa tindeve ta yena a ti twanga ya ku ri khomando leyikulu a rhuma hi xikwembu a endla mudingiri ku ya xikwembu xi fana na voloko mi tshane kwalano mi tirhela hina la na vaaki mi kachwini kwalano loko mi nga endli swona mi endla swa ka n'wina la mi huma kona mi nge twanani na laha ka mikata kwalano hi ku hina ha veni nge mingiseni hi ta lwala hi mhaka ya n'wina kwalano mi tshame kwalano mara mi tshamekele mithumu a ni vuli n'wina swi no khota sweswi i vuya xikwembu xikwata xindayini dati swa ku ta dyiwa swin'wana a swa ha rivaleriwi a yi nga rivaleki se mi se ni onhe ngopfu dati swa yi tihele letiwani ti teriwa yena se a nga kona.

0: la place, il a bougé, il a oublié. Mais là, c'est vous, n'est-ce pas, et puis il était là-bas, il a mis la vie. Et vous souvenez là, le sel est là. Souvenez go. That is why le bonnet là, la cote à ma salle. On a mis la taille, à ce qu'il va le savourer. Il est ni les gosses, ni la route à six. Il est n'est pas, il est quoi. Because, le bonnet à ma salle, on a Abraham, on a Yakov, on a Isaac. Le bonnet à ma salle, pas là-bas. Ou toi?
1: Sava na yeso angar tebe sukuir
0: ani matwa na bla sol eta ru mai papa ye abu wana go tutu ma fes ka kana ya mita mabona logo otrish itikele matanta ta wesa mau ele ku humela ntilu tutu mere ri rwan ya tika koma mati ye mala ba kule ya bla ri bilum ntilu ke se kala se yeso is tuketa that is what a pan sona no nyanga khume tsuna ile
1: loko munhu aba a hunda amisaveni ka nkarhi wa sweswiwa a va a nga pfumelangi moya wa yena kahlekahle kumbe xana yena hi yexe a nga vheti a ya tiheleni teti vongo ti konaki kumbe ku yimeriwa rifu la rimbirhi moya mi ri vulaku
0: hi leswi a suka la a mi fanga loko mi tama tsalo xifumi na Nazaro i teni xifumi a byela Nazaro loyi a ku khonela misaveni rito ri teyi ri ku wena u byini misaveni wena u veka se misaveni loyi se hi nkarhi wa ku khesiwa ka yena a ku laha ni nga kona a ku tirheki hambi ko va xitiwanya swimatanyana la leswi vula ku ri vana va lavaka kona vakokwani wa hina lava nga fa va nga twisisanga lava ka kona i tihele tin'wana to xavisa ngopfu mara a hi tona leswi tona ti le ku teni a ri kupela siku ro avanyisa le ko twa siku ro xavisa ra xikwembu ri le ku teni sweswiwani phela a wu se avanyisiwa munhu the problem a ni vanhu lava switwisisa loko va tsala matsalwa vafundhisi va yima va nga lavi ku nyikiwa swilo va khomisiwa va vulavula ntiyiso hi ku xikwembu xitsama xi ri varisi lava nga tirhisa tinyimpfu letiwani ku lulama va ta fundziwa ku ri vafundhisi na maprofeta un'wana na un'wana loyi a kotaka ku lunghisa munhu a vuya ndleleni weta i profeta i mfundhisi loko a se u cinca munhu ku ve ni munhu loyiwani i le khombyeni swi tivi leswaku i le ntirhweni lowukulu
1: inga u dondelanga hi ndlela yin'wani miri mi hlamusela ku tihela ku nghena vanhu lava vo ka va nga pfumelangiki eka Yesu kahlekahle leswaku hinkwenu hi fanekele hi va hi ka vupfumeri byin'we ku nga vupfumeri lebyo bya Yesu
0: ene swi nga kotakali ku hi va ka ripfumeri a ni matsalwa ma vula swona ku twa pelo mita matalo pela tsebu yeso ne itini msabena inda and ba prophet ba sunguri ripleria akori yena kuri tana ni hale tana kuna ngozi ne hikule kuna ndoni ka mesa lo lenga ti inda ni a ro ba bana ba tswe se mesa lo anga pona anga daima ile hasi ayo franta ante ka mati imani imani i drago nyoka ya ka sino kuma sata matalo mesa lo ai ko e sata Satan ni jangu bo itra hi moya u fana na kwe mistra hi moya ndu mbona mona trans ya satan mi ta ngona fana mi ndu bula na mi na sis eh I'm the biggest one I'm a ten ka kala ban tiba e buna skota u bona mono a ni ta ma ta ta na ri ko ba mono ndo ni anya kuna ye ta na ri ko ba ba la na ta ti ele ta ti so ni chava mi na na chava ni bula kun ta para ta ti mar I'm try try my only every day this opportunity na chava this and and that and that for cause ni ponili ni nga bona la sota la go and then ni sia na la ne e mer tleba e yo chavi da ka tata mara tra mina ri ni komba le sap ai mina ye e go mina are e pon e so la e sem apply na de tra mina ni sa ma salwa ni tentwa ri tra kwe ko bi ko
1: No, I can't say. Va tirra hi ndlela yin'wana hi vulavula hi vadokodela va xinto vo tala va kona va pfumela swaku Yesu u kona ku ri ku va ya va tshungula hi xinto va tlhela va phahla xana ke vona tihele ti va fanerini kumbe va fanele hi matilo ke nakona ke loko wezo vadokodela va xinto swi ri vofuwa ya tiheleni hayikho a hi buleni vola sikuzelo
2: hi
1: hlayisekile kutiwa n'wina mjhani mana Lucas hi
2: hlayisekile I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. Ani kuri kuri kuri shi ne shi anga shi yitu ni kuri ta wa ni ku banga nya
1: mara kuri
2: ani na bo ni kuri la ta ku ma ku shi ne sa na ba ni sa mu ni shi ne shi ga ya ulandi
1: kuri ku ku ya hinhloko maka bana Lucas hallo
2: Niko.
1: Ku ya hi nhloko mhaka hi lava ku tiva kahle kahle swaku tihele na matilo swi konaki loko ku ri ku ma pfumela ku matilo ma kona hikokwalaho ka yini mi pfumela swaku matilo ma kona loko ku ri ke ni mi pfumela ku tihele na tona ti kona kumbe a ti kona hi twa mi seketela nhlamulo ya n'wina ehenhleni ka sweswo leswi n'wana mi nga swi vula hayi hi kota ku pfumela naswona hi mana n'wese swi mi swi vulaka mara hi lava ku tiva eka nhloko mhaka siku ra namuntlha ku matilo na tihele swi kona swi hanyaki
3: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
4: ile matiku ya munhu na mehleketo ya munhu swi nga fikeku hilaku nga na tiheleti na dyambu na mueti le henhla
1: leyi se paradise ke
4: hi ngo yi tekaku kwale hi kona paradise kwale ku nga fikeku munhu Iyo iteka talo kuna mehleketo ya hina yi helela yi nga fikangi le.
1: Okay.
4: Loko hi ehleketelela hi ngo no ehleketelela kuna swilo leswi va nge i ku ehleketelela. Na mehleketo ya munhu yi heleleta yi binile. Kambe leswi va nge i hele lexiwani. I xilo lexi nga endliwa hi munhu.
1: Munhu?
4: Ee.
1: Okay.
4: Xikongomelo xa munhu loyiwani a ku ri ku xanisa van'wanyana. Ee. Wa vona swilo swo talatala leswi a swi sungule laya Egypt na Ethiopia. Ee, hi laha swilo swo tala swi nga sungula kona. Leso capture mehleketo ya munhu na ku xanisa van'wanyana.
1: Okay.
4: Se hele i goji leri nga cheriwa ri endla skarex. Se loko va karhele kumbe va ni kumini a va mi nimbisa hi tintambu leyi mi ya fika le hansi ku fana na loko migodi yaleyo yo chela ti-diamond na ti-inani mi ya le hansi leyi la mi nga ta ka mi nga koti ku huma hi makumu loko munhu un'wanyana ku fana na Josepha loko va fika lava va Ishmael va fika va vona ku ri xifantani xo saseka va nimbelexa ntambu leya va xi xava va xi humesela hansi I xilo lexi va nge i hele
1: tihele leti hi vulavula tona ve ri ku na ndilo ka tshiwa hi vulavula leti voko ka tshiwa le tiheleni leyi loko va hlamusela vafundhisi vo ka tshiwa hi la ku twa leswo tihele leti vavo ka tshiwa leyi ti kona kumbe a ti kona ki loko ku ri ku a ti kona hi hlamuseleni ku hikokwalaho ka yini mi ku swilo sweswo a swi kona a swi hanyi loko ku ri ku ti kona na ku mi hi hlamusela swivoko hayi kho swi kona swilo leswi hi mhaka
4: leswi letiwani muhaxi wa mina filimi yin'wana yin'wanyana yi ngo lo kombeta ndzilo wu karhi wu pfurha switereke vanhu va ri ku hala phakati va tlhela va ncinca va va va ntima so mara ku nga ri ndzilo swilo leswiya ku ri yini ku ri inani so nkarhi lowu ya khale ka khaleni ku nge si vana va giyani nkarhi ku nge si vana va giyani swilo swo tala a swi ri kona ku fana na namuntlha se loko va kombeta tihele lava tsongobata a va kombeta ku ri na vanhu va ntima va ri na tlhari no va na matlhari manharhu va karhi va katinyana and then loko u ta ku ta fika mulungu Jesu ambale xoti hi makumu loko u ya ka Jesu hi makumu u lambele u suke tiheleni u ye kwini u ye kun'wanyana lero daswa henge swi kona swilo leswiwani na miehleketo ya munhu yi nga fikeku ende swi tele swin'wanyana leswi swi phazamisaku vanhu ku ri vanhu va Yesu u fana na ku kumba loyi ni n'wi vulaku masiku hinkwawo ni nge i Grigori loyi a nga fika a ncincetela swilo swo tala
1: mara loko ku ri kutani ku miri tihele a ti kona matino wona ke ma kona
4: ni tihele ti kona i goji leri nga cheriwa
1: leri vongo loko
4: matino wona na wona ya kona loko wo langutisela xibakabakeni matito ya wena ya hele ya heleta nga fikanga mara loko kani loko dyambu ri pela ya ncinca ku va na tiheleti na swilo swo tala
5: Siku na siku eka mkhongeri bya ku hambanahambana. Mingiseri mi le ka radio. Hello, mpfukile.
1: Hi, hlayise kini laba tomana papa mpfukile?
5: Hi, mpfukile. Mina nda ta refera eka ti-scenario tintsongo ta le bibeleni ku prove ti ri happy end.
1: Why vulavuleni?
5: Loko hi languta ku ve na tiko lera va ri vula Sodom and Gomorrah. Ri herisiwile hi ndzilo wa Xikwembu. Science ya prove sweswo ku ri area around lava seketelaka ku ri Sodom and Gomorrah yi ri kona na sweswi. Minkuma ya ku kuve na ndzilo wu kulukumba yi kona. Lava kotaka ku researcha a va hi aka Google va ya researcha the development of the Dead Sea. Va ta swi kuma sweleswo ku sayense ya pfumela ku ri mbilo wu tshama wu va kona wu xika hi le tilweni.
1: Okay.
5: Ive manjhene nakambe loko va Israyele va ri endleleni ya ku ya Kanana loko va fika va hambana na pulani ya Xikwembu ku na laha Moses loko a vuya na maribye a nga kuma leswaku va sungule Xikwembu swin'wana ivi Xikwembu xi lerisa ku ri na a lava a va leader that man idea Xikwembu xi fike kwalaya xi va herisa hi ndzilo. Hi ndlela yaleyo hi nga va hi nga swi tivi ku tihele ti na tlhelo rihi hi mhaka ya ku Xikwembu xi hi pfulelangi sweswo mara tihele ti kona.
1: A tihele ti kona.
5: Tihele ti kona xilo ri kona hi mhaka ya ku Xikwembu xi kona.
1: Okay. Kuri ku tihele leti va nga ti kona kumbe tihele leti na n'wana pfumelaka swa ku ti kona ve ri ka ngheniwa ku na lava yaka tiheleni a tiheleni vanhu lava ya kona i vanhu lava njhani kumbexani ke ku ya vanhu lava wakwa va endle yini loko va ziva ku lavuwa va ya atiheleni laha ni nga nyika ku lava mi ni hlamula ku ya etlheleni ra vadokodela va xinto.
5: Okay, fine. Mina a ni lavi ku believe ngopfu ka ku loko vanhu va ri na ripfumelo ro karhi va na madimoni. Dimoni i moya un'wana na un'wana wo endlisaka munhu swilo swo ka swi nga ri swa Xikwembu.
1: Okay.
5: Manjhe a ni swi lavi ku phasa judgment ya ku tin'anga vapfumeri va xinto ma-Muslim whoever va ya kwini. That is a judgment that mina ni hleketaka ku ri it is reserved to God. Mara hinkwahi ku ya hi leswi swi nga tshama swi hlamuseriwa hi Yeso i to tihele ti kona ti endleriwe Sathana na tintsumi ta yena.
1: Tintsumi ta Sathana hi lava njhani hi leswi hi lavaku hetelela hi va hi tive swona kumbexani ku hetelela hi va hi swi twisini ku xiswi nga endla mi kuma ku hi hanya na tintsumi ta Sathana hi nga swi tiku leti hi tona leti hi fanekele hi kota ku hambanisa na ku lava hi vona va ya ku tiheleni lava a ni vori tihele ti kona hi lava hina hi nga ta ya matilweni tanihi ku ka pfumeriwa swa ku matilo ma kona.
5: Mina ni bilaka ku munhu un'wana na un'wana a hi ntsumi ya Sathana i xivukuwa xa Xikwembu.
1: Okay.
5: Ntsumi ya Sathana i madimoni kumbe ti-angels leti ti nga wana Sathana.
1: Leswi vulaku hi
5: kambe hinkwavo vanhu lava va fikaku hi va na influence ya ku endla swo biha o va ku joyineni ka vandla ra tintsumi ta Sathana mara hina a ho va tintsumi. That is why you call higher in the pit of Kulapeka. Ha swi kota ku tlhela hi ponisiwa lero ra ku loko hi ri tintsumi ta Sathana hi nga ta ponisiwa.
1: I know ni mikumini ni can say swinene vuyingiselo bya n'wina a hi vulavula ma kusukela kwihi?
5: Emaluleke kusukela ka Dzingedzingi.
1: Oh, khensini loko eguwa maxakazi la ka Dzingedzingi laha.
5: Okay.
1: I can see vanwana di. All right, 16 wa timinete ni ngisi ringene kahle ka hour ya n'we. I can see ndaka dzingidzingila na vona ra n'we mati va sosoro saseka swongasi. All right. Lava ku tiva mingiseri mani swa ku n'wina loko hi mi vulavula ku hi kuna matilo nghena va kreste ti hele swiku leswi na leswi hi lava ku hetelela ni twa a ni ta tsaka swinene ngopfu na loko a no suka va ni kuma kahle na vadokodela va xinto kona kona eka nambara 060 887 5942 eka nhlikani wa siku ra namuntlha xa wona. mixelo kumela kahle nkanti sono rito enhle ka number 0608 7592 kumbe xa nike on bela riqingo eka nhle ka niwa sikura namuntla ninga teka mingiseri na kambe 106 hello
6: ahi hey gele kona racing view
1: last
6: racing village mananda edmund racing
1: thank you akhesa british tereka unjani hle ka ni kwa na kanwina
6: hayi dumbele maye ukura mkungwa soko
1: akungasweni british tereka kha ingena makin phela
6: hayi tele tikona matrosi ma
1: tikona
6: la kona ntabele tele tikona
1: Oh, mi na lam 70 kona. Okay, loko ngompu inchini xinda ku mu pfumela swa ku tele ti kona buti xitereka.
6: Ale tele ya orandelo. Wo hi sa kumbe tani ya zikia orandelo masiku nkwa.
1: A ti helini.
6: Eh a ti heli.
1: Isere xinda ngompu pfumela ku tele ti kona inchini.
6: Ni xinda ngompu pfumela ku tele ti kona ku na kwalo kwa mi 70 kwa ra hanya kona.
1: Mm.
6: Lolo una una uteka ku iso tirekela ku orisa marriage 5 years iki ya marriage ni masiku nkwa.
1: Mm.
6: Na ku ala ka RC heli.
1: Vula ku. Vula ku ku aravela na swikwana swa swa swa swindlwako iti hele.
6: Iti hele ni la na ku na ku na ku le matilweni kumba a fika misawa ku orwa mindi.
1: Mm.
6: Eh ku no ku tere ti kona.
1: Isela ku munhu a ravela swi ri na kwala ile
6: tiheleni. Ile tiheleni majina ora mari 5 years.
1: Vivani.
6: Wo swona vele tiheleni ta kwala misave ri kwala.
1: Mm. Ano go lesa swa ku ravela makumane swa ku bona va khoma hi mkhuhlwani va byibyinwani swa ku va kota ku ravela mari va kota ku va kahle boti xitereko njhani swi leswi ya nwe mi ku itihele.
6: Iti hele, pere si wangi nga vazi, kuma kumono uwecha kirekina ora samarezi 20 years.
1: Hmm.
6: Kirekina ki ora marezi, iti hele na kwala.
1: Iti hele na kwala.
6: Eh, na matilu ya koo.
1: No, alright. Kesin bodi shtere kasha isega ya nkwala mzumba koo.
6: La kungena kwa kirekina, wanga pumela kashkuwembula, wanga chama kuburiwa.
1: Oh, ama tilu nkungena la pumela kashkuwembula, wanga kuburiwa.
6: Eh la kuro amkela ka Yesu kuba yapangena
1: ngoba selako lokuba ekhuburweni amkela Yesu hindlela yale mara kuri na vubini byibyi endlaka ekhuburweni amkela Yesu wa ngena kwa leti a tilweni
6: ifwe avanyisi yole tilweni swi amlande ona ku mlande njani loko mlande ona ibingu yetele kumbe yamatilweni
1: okay no nimuti ne bodhi tsareka hlayiseka
6: Mr.
1: Privilege goes to any Kukula can no Gonokolo with our Sati. Namenta Gonbasam Selaquaiko, buying his river by Lava Nongonokolua, Batagota Doba Dobalaya.
6: Eh, Lucia's number Lava,
1: okay.
6: I
1: I don't have love, Lanavo. Kela vanga vuyi.
6: A vu famba strukturo so moto asa tiro si ba avhengele te mali.
1: Na nimiti na police tere ka tlaise ka rani.
6: Se vu ba strukturo ba khelela kha.
1: Tlaise ka ni police tere ka.
6: A mi jama ti prema tu si mo arrivare na ku hombe ru ngena na ngono koloma.
1: E antivi man kuri nga swi homu nwana e mumu vemu la va xikango va mbiri bo e boti xitereka
6: na vantsa te matonzi kambe
1: no sta tsamseka
6: musi lungeza e matonzi
1: ahe
6: ina vela ntiro ku la ka jisi ara ka
1: tsamseke ntiro na sati ai vela u sen mr private and the plan
6: ina amku ntiro wa ha xa ku ara jisi ara kumbe u clean ku la ti office ni ka
1: ta ku na problem e ta va hlamula boti xitereka tsa seka rani
6: Ndakufatela ichuzile.
1: Ara bodi shtereka.
6: Thank you,
1: sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you,
7: sir.
1: Hello. Right, can see Shanda and Shanda, right? Hello. Okay.
7: mhaka ku va ri ku va ku avanyisiwa ma swivona se ka tshiwa loko ri mudyohi hi ku na Satan i wele kona a endla tihele le matilweni le ku kona laha xikwembu xi nga endla ku laha hi le matilweni
1: okay
7: laha ku ya ku lava va nga hava swidyoho va nga yingisela rito ra xikwembu se tihele ti kona ka tshiwa
1: mara ku hanyela va kona vanhu lava pfumelaka swidyoho
7: sweswi vanhu lava pfumelaka swidyoho ku hava ka ku sweswi a hi kombela ku rivaleriwa hinkwenu mara tihele ti ri kona hi karhi hi khongela hi nga yini
1: okay
7: tihele ti kona ka tshiwa ene na Satan
1: Right, I'm from the Wings 060-6087-5942. The way I took a little one, the Sogula Waka, when I came out of my Comelini, a can, she can also go to the Wings here. But for me, I was on the Electricona, Manana Matilo Mako, a Naguenteca, and one of the way from Cell. Hamster Clan, healing from the Catholic Wings here again, she can also go to the Mutla, 128 of the Minute and get a Catholic hourly and way, a can, she can also go to the Mutla, Shabby Sugar, Sham Summings here, a similar Landela, and we are one K, we are a Catholic with a Twingo, here, Amatruini, and the Casso, it's America, it's America, Ferricane. Our Radia Yambir, our Rambir, it ever get along to the Gatha Frigate and Nashuan. She can't tell me to get a Gatha was Sukurana Monta, Marvel Marine.
8: Vulakamashekato, Bukumakansen, Luka Juni, Armorovena Funeral Services, Lunana Munt, Ebutsar Safeti Mashino, Hatekulan Samane, Ufudin Uwena, Plan A, Juna, 810 Rand, Plan B, 220 Rand, Plan C, 260 Rand, Taken and Sukumishapu, the Presto, Antona Techicha Chicha. Plan A, Uguinda 2,100 Rand ya Grosari. Plan B, 2,200 Rand ya Grosari. Plan C, 2,500 Rand ya Grosari. Eka tu plan importo, Uguinda na itunia 150 Rand. Plan A, Uguinda 4,000 Rand. Plan B, 4,500 Rand. Plan C, 5,000 Rand. Dengene nshoku ime shaku. Umwana na uwana, langa na jbukwansha, orma robena funeral services. Ufumelero wakutioma, hendeka shpimeyo. Zena ukume shibukwani. Kasi, naba na wati sunga, ilasa hendeka shpimeyo. Ikumeka egiani, manamlele, ukwakwa ila, salema, chakwenjaka, sanini, makakapaji, naleka mapale. Ila rabi, eka sropo, mchaketa sekshi. Nene swesese, wulsi. Enda kama gezadwey. Complex first floor. This one on the taxi and kill him. Penama. Save for the Brincha. Ekam Kwati next to Yusef. Ebu Nobu. Nene Elim. Opposite NTK. E Johnny. Ukumeka X Station 4. Parliament 3. E Ivor Park. Nene X Station 3. E Freedom Drive. Kuswana the police station. Nene Katuk Janiko Medical Center. Nene Skadafi Winterfeld. Kuswana the Maname Long Primary School. Say Kumeka. Nene Alexandra. E number 47. 16 Avenue. Hofmeyer Street. Next to Andres Hairdresser. Eka Armor Robert Funeral Services. Look at Kwanasa. Kwanasa.

0: re simra kona re tweke vitu vaku ya ine kita sijara sfapano kasi kare simra kona mixi rf kare chukumeta kahle kwa lika timinete ta kurikana makume munenkaye wa timinete mixer mina we ngene kahle eka awara le yangwe sele kahle ta kume ngwe wa timinete ngene kahle eka awara yambi ya ri awara ukatelela ya nongonoko hamsertan mingi siren kan kansa sinene ngopfu eka n'wina ke mivuya ku tikerekeni mi fika mipfulela kahle swiyani moya swa n'we eka n'wina ke mivuya ku tikerekeni mi ri ku yingiselela eka n'wina mingi siri ni kansa sinene ngopfu na ku ba mandla ndzi vuyelela kahle enhleni ka vuyingiseri bya n'wina eka nhlekani wa siku na namuntlha 060-8795942 mingi siri nga vulavula kahle laha mina na vona a yi se gimeta kahle nongonoko ni nga teka kahle nkandziyiso lowu rhumeliweke hi mingi siri lani wa hi twa swaku lavani vona ke va hi tela na yini eka nhlokomhaka
1: ya tini na tihela ku swikona na ntiyiso swikona swa hanya swileswimbirhi leswi iri ri kona tiheri ti kona loko wo hlaya a bibeleni ya Yohana mkulu laha ka 3 lesi ya 1 yi vulavula wanuna loyi va nge Nikodemo a ha ri mfundhisi wa Israyele a mfumo wa Yuda wanuna loyi a va dyondzisa rito a va swimi gilgini yo karhi mara a nga ponisiwanga se yi ri bibele i yingetilili na vusiku kumbe ku nyenga a famba na vusiku a ya vonana na hosi Yesu yi ri bibele yi rhange ku mi khuzakhuzanyana a kuma ku endla swa kahle leswi swi endlaku hayi a ku na munhu loko a nga ri na xikwembu a nga swi endlaku yena hosi Yesu i hlamuli ntiyiso a kongoma a ku ni tiyisile ni ri ka wena loko munhu a nga tlhelanga a tswariwa na vumbirhi a nga ka a nga ngheni mfumo ya matilo a ringeta ku lava ku swi vutisisa kahle a ku xana munhu loko munhu a tswariwile hi mana na bava ivi a kurile a guga kumbe a khosa hala a kota la ni nga kona ya ha swi kota ku a nga tlhelela endleni ka khuri ra mana wa yena ke yena a kongoma ya mahlweni ku a ku tiva lava kun'wana ntiyiso kona a ku niri loko munhu a nga tswariwanga hi mati na hi moya a nga ka a nga ngheni mfumoni wa matilo i ntiyiso loko u nga ponisiwanga moya wa munhu wa ponisiwa ku na ku beburiwa ka munhu a beburiwa misaveni a vi kona mara a nga ponisiwanga mara laya ka ku ya nghena kereke ku na fika beburiwa moya se moya wu ve i na vuxaka na xikwembu sweswo swi endla ku loko se u ya lova na wu amukele Jesu u ya ku wiseni ku nga endlwini ya xikwembu kasi loko u nga ponisiwanga a wu nge ngheni mfumo matirhi yi vula sweswi bibele kwalaya ka Yohana 3 vesi ya 1 se a byeriwa sweswi Nikodemo Nikodemo a nga ni nohangi ku loko yi twa na le ku lahliweni ka yena hosi Yesu a ri kona se i swin'wana leswi yi faneleke ku swi twa swaku impela tini ri kona

0: policy wa Atlanta ya shi jere ira abin da mu kai go in kai ne marabu ko policy wa Allah ga mutum ya shi koyin go in kwai ku konda mawaye na huma anya ngani ya yena idan da nati to ni bukona eh bukona shikwemu sha gana mali na mana si ingo yeso ku wana wantima wana uthuka hayi shida ba moyo wa munhu lowu nga ponisiwa lowu tivanaku na xona u nga amukela xikwembu u nga na vuxaka na xona hi yona lexi u lavaka xikwembu khensi swinene mukasi la 14 danke
1: right hi khensini hi kokwana mukasi la 14 la kumbexani kela ka homu right ya mahlweni mi ndzi ri hi ndlela leyo okay sari kahle ra ntsevu wa timinete mi ndzi ri gimete kahle enhlokomhaka leyi fambaka yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha xin'wana xa kona mi ndzi ri ku ni landa ka nambara 060-8759-42 ni nga teka loyi mi ndzi ri eka nhlokomhaka 106 hallo
2: ahe
1: ahe
2: wona hundzisa mhakanyana yi tsala ni leyiwana mina a ndzi ni tshama loko xikwembu a xi kona
1: no a hi twela nini leswi swa email na nhlokomhaka kumbe xani ke ikula ku hlamula ka loko mi yingise
2: loko ni ka ni yingiserile mi kha ni twa van'wanyana va karhi va ri ku vulavuleni na mina ni kha ni vulavula
1: swin'wana
2: se leti mheti ni tsakisaku i ku xikwembu xi kona xi tshama matinweni ende tihe ti le misaveni la ku hanya

2,500 rand ya grocery. Eka tipuni mkoto kuinka na HM 150 rand. $500 plus $5,000.

kasi ke Hemings here tsuma kahle kwa lika 23 wa minute engene kahle ka hour le ya mbiri yona hour ka telela eka nongonoko lo wa religious talk eka sike ka le hloko mhaka kumbe xa ntle hour no lava mena wana mingiseri hi bulavula nje ai la gutile swa ku xera incini lexi u fankile u xi endla mingiseri eka loko u fankile wa u choose vukhongeri incini lexi u fankile ka u xiaxia xona incini u fankile ka u languta xona wena hi wexe ku nga ku ri vukhongeri bya xinto vukhongeri bya kreste kumbe byi lexi lava ku tiva mingiseri ku xera incini lexi wena u fankile wa u xi languta eka loko u la ku la u ti langela vukhongeri

Service.

0: bambam salwa marsumra kahle mingseru kusuka kahle velekere ka ntlawalwa wa Spirit of Rage akasike rsumra kona rifikeri cukumeta kahle lika 38 wa timinete ngene kahle ka awara liya yambiri eka kahle kanwa sukura namuntla abaku bambam salwana nakubela kutshemba leswaku a yi khome ni rhumele kahle mikandziso n'wina marito miyingiseri ntsena ke kota ku tiva leswaku loko u fanekele u va u tilangela vukhongeri wa miyingiseri i ncini lexi va ku u xi langute ngopfu i ku le ku na vafundhisi va mali le ku na mfundhisi wa yini yini yini he le ve ri nganga liya swi nga ti what what i va i langute yini miyingiseri sesi vungu ku na vuna vuhavula chenche hala xilungwini hala Ele zona zwe zwa mkhongiri mikizera. Wa byela swaku leba be bibonile eka 060 8875942 taka mikizera kusungula. Hello.
1: Ahe baba.
0: Ahe baba. Eh ahe go kwane.
1: Ah Shaul.
0: Nso go ba bani bo lengwina.
1: Eh ah Shaul ni kwebo. Ya mbayela wano.
0: Okay.
1: Eh loko hi hlawula a hlawula va valavula ku hi xikwembu. Leswi nga endla ntirho na misava.
0: Okay.
1: Eh na hinkwaswo leswi nga la misaveni. Leswi xi nga ku yiriseku ku dya no nwa no tsaka. Eh so ni vona ku swi ri swa nkoka swinene.
0: Ze leswi ku yirisaka swo dya leswi ku yirisaka no tsaka swona ke a hi swona swa xikwembu.
1: A ni ri xikwembu loko xi endla munhu a xi ndlele ku a fana na xona hi ku xi tshama xi tsakile and then xa dya na le tin'wini na xona.
0: Se xikwembu xa dya honci.
1: Xikwembu. Xikwembu xi ndle honci hi xikongomelo lexikulukumba swinene that's why xi tlhe xi thweku i honci hi nge thweku i honci and then kun'wanyani a enanini ematikweni wan'wanyani va tlhe va phahla yona ku fana na mbuti
0: swi kona va va phahla yona matikweni man'wana hi leyi hi ku yi tiku leri na kasi ke ni mi dream tsai sekad
1: ba na mshika lunene
0: iso right if we throw the village big zero ngene ka tlhaka awara le ya mbiri right hita ka number 060 8875942 ba ke fa maga hle mingi seri kasi ke na ka bike nga lamtra ka hle fele ke na munwa mingi seri le anga ibela ka hle ringcingo kumbe lo nga irumela ka hle rungula ra yena eka number 060 8875942 kumbe mingi seri mina hello
2: nana ni kume muhaxi na endla khensa mihaxi wa mina swakudya a swi ngheni nchumu ekerekeni swakudya kwaswo misinya hinkwayo ni nga xikwini Baku aku kongerana tuhomu sium sabar. Kaya ina, aku ri, Amerika umi wan, abaku ikuzani, matabat, nanti lambuti wan, anu kata pinta sese soni zela, ane nampu kata zela kurnu huma kwe. Tau, si sasa kwa, esu sasa kwe, ande, ane enda mistake, kaya ina, ikuba, anu kata mistake, ila uma ko afi andi sucesso capi suona nella sala a ugandariwa a utawa to homo con tua te patino mi ha greken magandelo si sono gandelo sese ngatiya ya yeso yena ga irona gandelo in sene sakuri no uma ko ti tue qui de sakuri nda sibana mo tsai sakuri u bona si vula ini so ida sa ida ta zera so sau te qua. It's a shame. I'm not going to plan. I'm not going to bring you. That is why Mr. Lago, Civilist of 2021, Mr. Manana, Wa, and Emmanuel, and what's your name, sir? I can't answer one or yet. I can't answer. Baba Sati, Baba Sati, Zadra, Civilist of 2021. Listen. Nika, if you want to snap, Zadra, that was that one. Mika, la raga suwa, la kufa, van no plaza. Kumula vla, eva, la goa, ena va, vaga ime la, skwe mbu, tema tupa skwe. Tule, plaza, avna George.
0: Ok.
2: Pinyo, aina problem. La raga probleme, imi inda, ni mbago pinyo, ni enda, so pilla. Ta ti suwa mika sauri, si da kwa ntos, asinde ukon, kumatil. Nava hivi, nava os, nava hembi.

Kaske na kampe ungataka nambara 060-8875942 uko na eka madambu eka nthikani wa sukura na mota mingisere sale katle feleke mna nawe na timinete eta gurenga na kompontse ba igimete katle nungo noko mingisere kaske ntele wele oke ntaba nirikari nsonga songa kukwala na shondo 106.0 hile kari tora na shaka ntele le mingisere eta kaya katsuba katle feleke nukusia irisi mura mabongi irisi mura tuweke bipa kuhuwe na nsena kaske lukuru nungo noko loanke wa songa gospel revival uwe wakona na katle feleke na tle milo DJ ikan sikan wasukuran kamsela ku phela kahle mnongono ka GSFM ehlangana kambe ka tsukuri landzelaka ikan nongono ko bamba reloaded bye bye.

risimu kusuka ka ntlawa Golden Praise risimu ro rochwe kahle ekaya ra vakwetsimi va ku yina hi ta nghena le kaya ra vakwetsimi leyi hi ta va yi kha ri famba hi ndlela leyi hambiswiri ta ri mikiseri swi hi teka swi yi vekelaka makumenarin'we ya timeleta yi bele hundzeni awara liya ya nharhu ku amukele kahle ka nongonoko mikiseri ra me hinkwakonkwako na mina khumaka mi ri kona ngheni kahle double play mikiseri ra mi nga ku nyiketa risimu kusuka ka Worship House risimu ra koho ri thwentsena swaku a nga tsandzeki Yehovha ku nga namitlhana sweswi mikiseri yi va nga hi kotisa ku vavila na vona hi tlhangana hi ndlela leyi kasike amswiri ta ri mikiseri ni ku amukelele swinene hinkwakonkwako na mikiseri mi ri kona ku hambanambana ka ndhawu ra mi ni kumaka mi ri kona mi nga mi ni kuma mi ri kwihi kumbe kwihi and kha swinene ku va mi tenga rona mihlova xitichava xa xirhandza GSRFM ni le ka nhlekani wa siku ra mihlova loko i Xitsonga Gospel Revival mina na vona hi va karhi hi pfuxelelana hinkwakonkwako na mi ni kumaka mi ri kona va kona van'wana mikiseri kahle va ri ndhawu ta ka mukhomeni va ku ri ka Jim Jones va ku ri ka mavonisa gumbana va ri ka mudabula pit boy ndadani tshunga gureta bada va ku yila marala livubona ni va ri ka hlelaka bungena va ri ka xivamuna va ri ka magoro holofani va vona va kumeke mafanele ka ndlela Jerome eminjani marala wa Jason va ri ka xigana va ri ka basana ka mphakati ka xikondo ri ka nyama ri ka phawini ka simba fara na moxikondo gorana magomani asalai mawatiyani boxa huku minjani marvel n'we minisa la mirila ndhawini letiya tele ka magomani va koho vhele van'wana va ni kuma kahle va ri la salai mala and khesu swinene va mandlani vi yelela xiyamu ku va mitengero na mihlova xitichelo xa xirhandzo hi la holofani na va ri ka magoro na va ri ka makumeke mafanele ka ndlela Jerome minjani marvel la gandanani la Jerome la entlhele mbona la ka xigana va ri ka basana ka mphakati ka xikondo ri ka nyama ka phawini ka simba fara na moxikondo gorana magomani asalai mawatiyani na la boxa huku lava kona van'wana va ni kuma kahle va ri la ka matiyani minjani marvel la ndhawini ta ka makuleke block hd na c va kona ka nkavela ni khesa swinene kongomeni kumaka kwantswa nyana mirila ya ndhawu ta ka ngezimani va kona ka makhasa ka bobo ka xibangwa minjani marvele la ndhawini letiya taka govu ka magona ka penngotse minjhani mvirela ka muchipisila ni vonile ka valamulelela na vona ka matsakali halahala merve a na merve b lexi sasikwalano va kona la lombatla va kona planci va kona new orleans ni khesa swi na nkongomeni kumaka mirila tindhawu leti ta le jilongo a hi yeni mehlweni mikiseri wame mikarhi mi lingisela i ku hambanambana ka ndhawu la mi ni kumaka mi ri kona xifundza i ku hambanambana ka swona laha mi ni kumaka mi ri kona kasi kesweswi nkarhi wame ku pfumela mikiseri wa mina na wona hi tshuvela laha riqinghweni ka nambari 060 8 7 5 9 4 2 lexi endlaka mina na wona mikiseri eka wari leyi ya ku sungula leyi i ku va mina na wona hi va kharhi nghena na vanharhu laha tendeni ra ku dzunisa mina na wena mikiseri hi lava ku va hi karhi hi dzunisa hi nkarhi lowu nga hi teki mbilu va karhi va tlangela ni swi vonele tikerekeni ta ku hambanambana kumbe ka tikerekeni ta ku hlaya swinene namuntlha va ri ku tlangeleni ka siku ra ndhavuko ku hambanambana ka tikereke kasike ni kumeni la riqinghweni mikiseri ka nambara i 060 8 7 5 9 4 2 mi nga tlhela swi kota ku ni kuma na le ka WhatsApp eka nambara leyi fanaka i 060 8 7 5 9 4 2 ni kona mina ni yime ku lunga ku va ni teka riqingho ro rero ka Facebook ni kona nakambe mikiseri ma ni kuma kahle ku secha ntsena u ku GCR Space FM hi laha mina wengiseri ka ti va kha ri hi famba kun'we kokwalaho.

0: ekona mingiseri wa ku sungula sungula na riqinghweni na vamukeli GSR FM ni mamukerile ku na munhu ayiko ku na munhu layi ku endleke njhani network yi endle ku rhandza ka yona kambe hambi swi ri tano mingiseri a swi hi kavanyeti kumbe ku va ku swa yibisela ku va mina na vona vakarhi ya mahlweni va kona van'wana va le ku tirhiseni ka xiyenge xa mabuli xa WhatsApp hi nkarhi lowu nga ta kumbe ta vona vona ta ni karhi ni va languta ni karhi ni va teka vo sungula sungula hi lava ke va yime ku lunga lava ka WhatsApp la a hi twi ku va ri yini vo
1: ni kombela ku nghenisa vanhu lava va tendeni muhaxi ni nghenisa kokwani mahangi ka vukomi mase wa mina mhandro zobyani ka nkwidzani boti vongani makeshi malungani nghena ni tendeni boti wa mina a va nghenisa hi manfloro makhuvela ama wa block 9
0: Likeso shlele la mawa block 9 nawe bengisa ruka shkota kubwa nukumari kongwe na kano parla ifana kai 060-875-942 esika unka ngwenti sumante kabo wanda banga kuna baga tersa shenge shamburi shia whatsapp ila
2: Aye, ni kombe ungena va lava atende ningena va sesi wa mina khesa ndloni ya blakulu ka mapayeni ningena na sikolo wa mina mani maxinji kokwani wa ku hlula a ti e ni hetelela hi mase wa mina vana bumba losi tinyiko a 14b ava nghena na tsakani rose machine ka mapayeni inkomu
0: ni kesa swinene kusukana ka mapayeni laha wy a hi loko ni pfumeleni kahle ku va ni teka riqingho laha a mi tivi ku ku endlekelo yini laha kambe ke hambi swi ri tani nkarhi lowu nga hi tekumbe tamakarhi leswi languta a hi teki van'wana lava nga kona la ka WhatsApp la
3: hello mo hi nghena na vona ni nghena na mase class Gezani Maluleke aka homu a 14b ni nghena na mase N'wamafoto aka homu a 14b ni nghena na xigodo xa Mondo Miyila a Basani ka Hlaniki ni nghena na malume Gift Joe Kubayi aka Mshani vanhu lava hinkwavo a va nghena na mama Khensiwa Wulelana bya vona kusuka la misinga
0: kesa swinene kusuka la risinga view laha hambiswi ri tani mikiseri ni le ku tikeriwenyana kumbe ni karhi ni teka riqingho ro rero kwala mina ku va kambe ri kona jay kambe ke ni ta va ni karhi ringeta hi tindlela hinkwato ku va ni hetelela ni karhi ni teka riqingho ra n'wina kambe ke sweswi ni pfumeleleni ni va ni karhi ni languta lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mabulo xa WhatsApp loko swi tava swi tshamisekile mi ta vona loko mina ni tlula ni mi teka laha riqinghweni laya va kona van'wani va kandziyisa kunene ka nambari leyi fanaka i 060-875-942 hila
4: i jclaimi mina ni nghena lava nghena na lava atendeni a ku ngheni masiketo wa xiporo emana thembi hi lava ni swekelaka va ngheni tendeni ku ya ku ya nghena mhani wa mina le ka jim ngala ayilomi ka zeku makaringi mhani wa mina ku nga risi mati a va ngheni tendeni na vona hi mina luya ni ya ka mudawula ka xihosani ni ya fika ni teka sesin'wayingwana va ka ndhambi mhana khesana va ngheni tendeni na vona hinkwavo lava va nghenisiwa tendeni ri kaka ri bava na marhanga empty wa ka ndhambi na gwangaanga la swivulana la ku na gungu ra mali loko no kwa ka nisanasana swo ni ya chelelandi maxona danko

0: kwana ka tshela mkwana a tsika program
1: a bra go no a kuna swinwani phela
0: o tsena swa se go hava
1: ke se se ntse se kana
2: ni kombela ku nghenisa vanhu lava atendeni muhaxi wa mina ni kombela ku ya nghenisa mhani makhuvele le ka ndhambi lava ka tatata richi ni ya ni ya nghenisa mani loku nga ri papa swa boha la ka makoxo la ni ya hetelela hi manxalati ka ta n'wanati lowu ka nga xiri byongo na vanhu van'wana un'wana malume yaloye loyi a va nghenisa i mama albi ka xikukwana inkomu
1: khesa swi mama albi kusukela ka xikukwana lava ku ri van'wana laha jisa ri fanele vamukeri
3: tlhavani boxa
1: ni tlhave ku tlhava sweswi
3: yimani va nghenisa va tata va cinacina ya swinyawula hayi ni sungula ni duwa wangu exisimilana atendeni a phakatini
1: ya
3: ni jika ni alaya ka rivala hala drivelane hala ku pfuna poko nga fambi timovha va va xikolisa ka donki ta kuma brenda mirimi atendeni futhi futhi munhu dlayisa hi munhu un'wanyana mpela wa mukhava xibudungu hami a vula ni na ku travula a va ngheni tendeni vanhu lavo hinkwavo va nghenisa boti masinyana ka majosi ka gondzo ra ara 578
1: khese swi nendaka gondzo ra 578 boti masinyana na ka majosi laha
3: a hi bulo hi mhaka munhu hi namba ni ku
4: ehlekani mikelemi ni kombela ku nghenisa Queen of Limpopo ka huma n'wombe kral ni nghenisa mhankeyi la ka mapayeni ni ta hetelela ya bumba sestinyiko lusi a 14b va nghenisiwa hi thavhele ya kumbe ni ri kwala ka mpapila danki mikelemi
5: ni kombela ku nghena na lava landzelaka atendeni malume zibijela ni nghena na manfulo wa makhuvele ni ku nghena ntendeni ni hariva le bikin'wani amawa ni nghena na mhanisibongile i mhani makhuvele ka ndhambi wa dzumeri ku nghena ntendeni ni hariva wa miniwa tetisela hi mhani makhuvele u dumanisava hinkwayo jikelela ni ku nghena ntendeni swikolo xa mina lava nghenisa ku tendeni i kokwani va risima kwale ka boteni kasini malume
1: khensa mina hlayisekana swinene kasi hambi swi ri tana mikiseri va kona van'wani va tsala ku nanela ka WhatsApp ya mina lava ku nghena ntendeni lava lava landzelaka ri kombela nghena na mhani rose n'wa pfumani la ka gym laha mhani gele mathipula ra ka maswanganyela na kokwani wa risima kusuka laha ndhawini ta ka bode a va nghenisiwa kahle mani sinkura la ka dzingidzinga exintomaneni inkomu vuna vano tsi ni khensa swinene xem ku va mi ni rhumela rungula rin'wana la ka WhatsApp lava ku ri van'wana laa qingweni ni tlhavelela hi mina aloye
6: ni
1: hlayiseke swinene minjhani n'wina
6: ni pfuke ngopfu mava va nghenisa tendeni laka mijakila mava ni sungula ni nghenisa hi mhanitsongo emhanixala tinhlengani ka ta mun'wana ti lava swilo va ni khandelaa ka makoxa loko a va ngheni tendeni ni nghenisa na mhana mamaza ekokwani ya ncini emhana anakanya enkata biki maxele le ka wetini endhambini ya titombi la majana vona lava ngheni tendeni mani hetelela ku nghenisa tendeni maluvi ya laha ndebile loko maluvi ya mina na ndzi yale rapa mudzindzini a yo xidalo ndzena ndzindzini mina a va nghenisa n'wana wan'wana ndzi yi papa nguti na leri nai ya madrini na ndza ndzeja khelela ka nsakela ku jamuke kona kanika loko muchini bomba mezi blabala
1: muchini bomba mezi
6: oxani mahambela va lava sekisa kula kumela n'wena
1: ni khesa swi na hlayiseka lepapa mina edankokasikeva kona vanwana va tirhisa xenge xa mburi xa Facebook va karhi va hoxa xandlhika ringonoko na wu nga swi kota mingiseri ku va u endla tani ku va u landa of course cincela ku GCR space FM laha ka Facebook la ebazani wanu mani postala vari bavulaka leswi swi va ku swin'we tlimero tigeneri la ka ngova emugangeni u ndona FM kambe kumbe na nghena na vanara va landzelaka etendeni tinyiko maluleka kusuka laha ndhawini letiya okay swa tulatulo swoko tinyiko emaluleke lowu mhana xihluke kusukela ka ngova a jamela 2 na road ni mnyuku la ka nina laha wisanjima kambe la ka ndhambila a va nghena kahle basani n'wana wani phosa kusuka la ndhawini letiya tele ka ngovela khe swinene la ka ngovela i mani n'wana nga va ka rixa xandle kokani makapule kusuka la ka xikwana lava ku ri xileri enhlikani tlimero dije and kumbe na nghena lorivanana va landzelaka etendeni kumbe ku nghena na nora tiyisela rimaruleke la ka thomo laha khanyisisekela ka thomo laha na kokwani dalo nga lava laha ka thomo laha va nghena kahle na kokwani makapule kusuka la ndhawini ta ka xikokwana n'wana nga kona nga tsalana kambe wisani rixad va ku ri xileri enhlikanihlika tlimero dije kumbe na ku nghena vana va landzelaka etendeni kumbe na nghena na ladies maida samba kusuka la ka dzingedzinge laha basani n'wana wani phosa la ka ngovela na khanyisiseke la ka thomo lava nghena kahle na wisani rixad kusuka la ka homo a 14c yin'wana nga kwanela mana bumba losi tinyiko va ku ni kombela ku nghena na vona tendeni tlemi rodje ni kombela ku nghena na sisibrand na marimi la ka rivala la body gift jo kuba yi kusuka la ka muswani laha malume atlas gezari maluleke la ka homo a 14b a va nghena kahle na mana bumba i losi tinyiko kusuka la ka homo a 14b ni kha swinene kusuka la ka homo la va kona van'wana la qingweni laha jisar family mamkerile aye

everyone ni Khensa mashamla randzekaka DJ Cleaning Khensa ku siyeriwa nkari esiku na namuntlha ni teka nkamalo wa nkulosa fambi bya xitichi for nkate wa ku pfumela ku tirhela ni lesiku na namuntlha eka hi khomisana swin'we lembe ra vukhume hi tsutsumela ka ra vukhumen'we munhu a karhi a tirhaka kona kwa jisara ni tlangela tintswalo to nghasi ni teka nkamalo wa nkulosa muhumelesi wa program Lady Miss K Khensa vubedlele na vuproducera bya n'wina hi teka nkamalo wa nkulosa malandza xikwembu lama nga tirhela vhiki hinkwaro kona kwala eka GCR na lava nga sungula na siku namuntlha na lava va ha taka tinhenha ta matsalwa hi mihluvelela swidloko malandza ya xikwembu ni losa na tinhenha ta Jehovha leti nga tirhela etikerekeni ta ku hambanahambana letikulu na letintsongo hinkwako lami nga kona Khensa vuyingiseri bya n'wina ni kane swi ta ku makarhi ma hi khongelela ku Jehovha a hi kotisa ni nga rivali vayingiseri va xirhandzo va GCR hinkwako lami yingisela mi ri kona a tlangela swinene ku va mi ri kona namuntlha namuntlha hi ku pfuna hi hosi hi lava ku languta ku gimeta dyondzo leyi nga fambanyana nkamanyana leyi yi nga cinca vutomi bya mina hi ndlela ya kahle swinene laha eka buku ya Luka chapter 2 hi lava ya ku dlayiseta mhaka leti ti nga sala i loko hi hlaka verse 36 ku hinkwenu hi famba swin'we bibele ra ku ri na Ana muprofeta wa xisati n'wana Fanuel wa vaka Aser a dyuharile ngopfu loko a tekiwa a ha ri lontshwa u hanyile ni nuna wa yena malembe ya nkombo kutani a feriwa hi nuna a ri ni malembe ya 84 a nga suki etempeleni kambe a tirhela hosi hi ku titsona swakudya ni ku khongela vusiku ni nhlikani a tshuka a fikile enkarhini wolowo a Khensa xikwembu a vulata Yesu eka hinkwavo lava languteleke ku kutsuriwa ka Yerusalema hi vulavula hi mhani loyi a nga va a trendsetter mabulandlela muveki wa standard xintshwa loko swi ta etimhakeni ta ku va ku vekisa nkama evukoneni bya xikwembu mhani Ana i wun'wana wa vanhu lava bibele yi kombetaka riendzo ra vona hi ndlela yo ka yi nga tolovelekangi so mhani Ana loko hi languta vutomi bya yena hi kombetele swi landzelaka hala ndzhaku number 1 hi kombe leswaku ri vito ra yena Hanan ri huma i rito ra xiheveru Hanan laha ku nga rito leri vulaka tintswalo ku na marito ma mune lama vulaka tintswalo ku na Hen rimintsu ra Hen i Hanan ku na Ratson marito manharhu ma xiheveru lama vulaka tintswalo then ku va na rito ra xigriki Charis leswi swi vulaka tintswalo ni kombetile hala ndzhaka leswaku xikwembu xi sungula xi hi komba hi vito ra yena leswaku na loko a kotisiwe ku endla mhaka ya ku vekisa malembe ya ku ndlhula makume ntsevu over 60 years a tshame etempeleni swi nga hi veki ka xiyimo xa ku hi twa ingaku ri u swi kote hi matimba ya yena ku ve tintswalo ta xikwembu leti ti nga n'wi kotisa ku va a ze a fikelela sweswo ni tlhe ni teka kama ku hlamusela ku ri ntombi ya muheveru yi vitaniwa ntombi loko yi ri na malembe ya 13 leswi vulaka loko ri u va tekiwa ri na 13 years a tshame na nuna wena nkombo wa malembe swi vula leswaku ri hi n'wi vona se a ri ka xiyimo xa ku by the time nuna wena a lova se a ri na 20 years matsala ya kombeta leswaku ri ku ta ka Yesu a ri na masiku ya nhungu ku ta katekisiwa etempeleni mani loyi a ri na malembe ya 84 hi minus 20 i 64 wa malembe hi laha hi fikaka kona loko hi ku vuswikoti byo ka byi nga tolovelekanga bya ku tshama tempeleni for 64 years a nga swi endlanga hi matimba ya yena tintswalo ta xikwembu ti kona endzhaku ene tsutsuka ni ku hlohloterile mi yingisela landzela ka swa ku na mina na wena hi nga fiki laha hi ngheniwaka hi moya wa ku titwa ingaku ri loko hi kotisiwa ku fikelela loko hi kotisiwa ku va na swo karhi evuton'wini hi twa ingaku ri ematimba ya hina
tintswalo ta xikwembu ti kona hi nga ti susi eka equation ya ku humelela ka hina loko vanhu vo ku vutisa leswaku ri u fike njhani laha u nga kona ni kombela leswaku eku vulavuleni ka wena u nga ti siyi ndhaku tintswalo ta xikwembu ina tanihi vapfumeri ha fanela ku khongela ina tanihi vapfumeri ha fanela ku titsona ina tanihi vapfumeri ha fanela ku nikela mixaka hinkwayo ya ku nikela number 1 minikele ya ku titwela number 2 minikele ya swo rhanga number 3 minikele ya vukhume number 4 minikelo ya ku nika fisiwana number 5 minikele ya ku nika vatswari number 6 minikele ya ku nika mudyondzisi ku ya hi vagalatiya 6 verse 6 number 7 minikele ya ku nika ka ti projects number 8 minikele ya ku nikela hi ku hetelela u hisa magandzelo hi mali yo hetelela swi va sacrificial giving and na yin'wana leyi malandza ya xikuma nga va ka va yi kumile kwala matsalweni hinkwaswo sweswo swi na nkoka mara hi nga tshuki hi ngheniwa hi khombo ra ku hleketa ku hi sweswo ntsena ku na tintswalo leti mina na wena hi nga yima emakatleni ya tona ha vule sweswo mhaka ya vumbirhi leyi nga na nkoka la i ku twisisa mhaka ya ku va xikwembu xi n'wi nike nkama wa ku vekisa enkama evukonini bya xona malembe ya 64 loko hi languta ku va a nga va tekiwi a ri na 13 years tanihileswi ntombi ya miheveru yi vitaniwaka wansati eka malembe yalamo a xi n'wi vekela a xikwembu hi xikongomelo xa leswaku ri u fanele ku profetela a ri na ntirho lowukulu wa ku profeta ku profetela ku ta ka Yesu ku profetela a tlakula etikweni ra ximoya vanhu hinkwavo lava a va fane va na xiave eka kusuka ka nkama lowu a nga nghena emisaveni a va kona a kota ku fulfila purpose ya yena a boheka ku tshama tempeleni a khongela a profeta ku profeta swo vula ku vulavula ehansi ka nhlohlotelo inspired speaking ku profeta swi vula ku vula leswi swi nga riki kona u swi vitana leswaku swi va kona manhana a fanele ku endla ntirho walowo ni kombela ku ku tsundzuxa kantsongo hi mhaka ya vuprofeta kombeta leswaku ri loko xikwembu xi ze xi pfumelela munhu a va na nkateko wa ku amukela marito ya kahle lama ma ngo swilo swa wena swi le ku cinceni swilo swa wena swa humelela ku nga va ku vula rito ra xikwembu hikuva u tihlayela ku nga va ku vula rito ra xikwembu i ku tirhisa malandza ya xona ku nga va ku ri mfundhisi wa wena ku nga va ku ri mfundhisi wa wena loyi a nga na tintswalo ta ku twisisa ofisi ya vuprofeta a tirhaka ni le ka yona ku nga va ku ri ku vula ka mutswara ku katekisa kumbe tindlela to karhi leti ti nga ta kahle eku emahlweni ya Yehovha loko ze u amukela vuprofeta u fanele u teka nkama wa ku vekisa nkama evukonini bya Jehovha ku khongela hi ku profeta byin'wana na byin'wana bya lwisiwa ka Timoteo wo sungula chapter 1 verse 18 twa muapostolo lonkulu muapostolo Paul a tsala n'wana wa yena Timoti ekupfumeleni a vula marito lama ni pfumeleni ma vula hi xinghezi yi ri this charge I commit unto thee son Timothy according to the prophecies which went before and on thee that thou by them might war a good warfare. Kuna rito la xigiriki ri vulaka hi this ku lwa loko i rito stratio swi vula to serve as a soldier, to engage in warfare or war, wage a campaign. Leswi ni nga swi vula ku ri lwa na nyimpi swi vula ku loko u kuma vuprofeta lebyi nga vuriwa ehenhleni ka wena u fane u lwa nyimpi tanihi socha nyimpi leyi u yi lwa kwihi eku khongeleni nyimpi leyi u yi lwa eku titsoneni nyimpi leyi u yi lwa ku vekiseni nkarhi hi ririmi ra ku dyondza bibele you raise an altar ku raise an altar swo vula ku va u va na a regimented prayer life u va na vutomi bya ku khongela lebyi u vekaka nkarhi u byi tshembekela u swi tiva ku 3 o'clock yin'wana na yin'wana na khongela 9 o'clock yin'wana na yin'wana na khongela kumbe 12 o'clock yin'wana na yin'wana na khongela kumbe 5 o'clock yin'wana na yin'wana na khongela u tshembekela nkama walowo
ku konza Jehova ahlamula u vulavulela u profeta loko bu marti ya kahle ya huma eka wena swilavula swa ku u va munhu loyi a dzikaka ematsolweni towards a warfare ku va u lwa tani hi soche ku bu profeta bya lwisiwa ni kombela ku kutsunisa mhaka ya le ya ku bu profeta bya lwisiwa bu profeta bya ku taka Yesu byi vonaka entangeni wa Eden number 1 loko xikwembu xitava eka chapter 3 xidlaye xihari loko u nanguta matsalwa vito ra xihari leri a ri vuliwi hi ku basa mara ha swi tiva leswaku ri xihari lexi nga dlayiwa entangeni leswaku Adam na Eva va kota ku finginetiwa i nyimpfu a yimela Yesu leswaku loko munhu a dyoha leswi munhu a nga dyoha ku fane ku va na ku halaka ka ngati ya xinyimpfana xa xikwembu leswaku munhu a ta kota ku hlantswiwa swidyoho munhu a kota ku sirheleriwa eka ri vukarhi bya xikwembu ku ya mahlweni loko xikwembu xi vulavulaka verse 15 hi vona xi profeta hi ta ku ta ka mesiya xikombeta leswaku ri xi ta veka rivengo exikarhini ka wansati ni xikarhini ka nyoka ene ni xikarhini ka mbewu ya wansati Yesu u vitaniwa mbewu ya wansati la hala tlhelo ni le ka mbewu ya nyoka then yi hlamusela leswaku u ta ku faya nhloko wena u ta n'wi luma xirhende ku luma ka xirhende ka Satan a luma Yesu a ku ri mhaka leyi humeleke hi nkama wa xihambano mara Satana a nga swi tivi leswaku vutlhari bya xikwembu lebyi nga pimekiki i ku loko yena a luma Yesu xirhendze hi ku n'wi vamba ku vambiwa ka Yesu a ku ri ku khandliwa ka nhloko ya Satan ku va munhu luya a nga dyohisiwa eka Geneza chapter 3 a nikiwa swilo swa ntlhanu swa nkoka number 1 munhu a vuyiseriwa vuhosi number 2 munhu a vuyiseriwa evukoneni bya xikwembu number 3 munhu a vuyiseriwa authority ku nga vulawuri number 4 munhu a vuyiseriwa power ku nga matimba number 5 munhu a vuyiseriwa evukoneni bya xikwembu hinkwaswo sweswo a swi fane swi humelela hikuva Yesu a vambiwa vuprofeta byebyo hi byi vona byi sungula ntangeni wa Eden loko nyimpfana ya xikwembu yi tlhaviwa kutani dzovo ri finingeta Adam na Eva number 2 hi vona loko Jehovha yena hi yexe a hlamusela ku ta endla rivengo exikarhini ka yena na wansati eka Satan na wansati ni exikarhini ka mbewu ya wansati nga Yesu Kreste mara loko hi ya mahlweni hi vona vuprofeta lebyi byi huma la ka Geneza chapter 12 loko xikwembu xi byela Abraham leswaku a huma atikweni ra rikwerhu a hambana na maxaka ya yena a ya etikweni leri xi nga ta n'wi komba rona then xi n'wi nyika mikateko ya nkombo number 1 xi ku ni ta katekisa number 2 ni ku endla tiko lerikulu number 3 ni endla vito ra wona ri va lerikulu number 4 ku va xihlovo xa mikateko number 5 lava katekisaka ni ta va katekisa number 6 lava ku rhukanaka ni ta va rhukana number 7 ha wena tinxaka ta misava ti ta kateka Yesu u vitaniwa mbewu ya Abraham through that seed of Abraham matiko hinkwawo ya misava ya vitaniwa exihambanweni va finginetiwa hi rirhandzu ra xikwembu va kombiwa ku fana leswi vana va Israyele loko va lumiwe hi tinyoka emananga a va fane va nanguta nhonga ya koporo na vona vanhu hinkwavo va misava loko vo nanguta emhandzini ya xihambano Yesu Kreste la nga vambiwa kona va nga hola va nga ponisiwa va nga ponisiwa eka rifu nyoka yi na mixaka ya mune kumbe ku na mixaka ya mune ya vuxungu lebyi nga kona eka ndyangu wa tinyoka hi xinghezi ku na cytotoxic venom ku na neurotoxic venom ku na hemotoxic venom ku na cytotoxic venom cardiotoxic venom neurotoxic venom, hemotoxic venom, cytotoxic venom and cardiotoxic venom. Cardiotoxic venom i vuxungu lebyi loko byi nghena mirini byi kongomaka eka mbilu the cardia.
neurotoxic venom i vuxungulebyi byi baka network ya miri hinkwawo ka wona u nga ha koti na ku fila miri wa wena ku ri ku humelela yina a wa ha swi twi a swa ha tirhi then ku va na hemotoxic venom byi landa ngati then ku va na cytotoxic venom byi landa ti-cells the building blocks swi nga ri na mhaka ku ri u lumiwe hi vuxungu bya njhani bya Satan loko u languta exihambanweni u nga hanya ni le ka mhaka ya vuprofeta ni kha ni vulavula hi vuprofeta bya Yesu ni kha ni kombeta nkoka wa ku va mhani loyi a boheke ku sacrifice 64 years ya vutomi bya yena a tshama tempeleni a profetela ku ta ka Yesu hi ka hi lava ku kombetana ku ri na wena leswi Xikwembu xi nga swi vula evuton'wini bya wena u nge swi teki hi ndlela yo olova u dya byi rhelela u rhula wa fanela munyisi la rhandzekaka ku koka matsolo ku koka matsolo ku koka u yima u wedja a war u lwa emkhongeleni u profeta u vuleta leswi lavaka ku swi vona swi humelela evuton'wini bya wena Jehovha a ku kotisa hi tintswalo na matimba ya yena loko hi languta ku ya mahlweni ka mhaka leyi hi phika pa vuprofeta bya Yesu eka vutomi bya patriarch nkulukumba Jacob loko a lave ku hambana na misava hi n'wi vona vitana vana va yena va 12 a profeta ha wun'we ha wun'we a hi phika pa vuprofeta bya Juda we Juda hi le ka verse 9 Geneza 49 verse 9 hi n'wi twa vula marito lamama ku ri wena Juda u fana ni n'wana wa nghala u vuyile ekuhloteni u dlayile xa nchumu wen'wana nga Juda u pfutamile u pavalala tanihi nghala leswi a fanaka ni nghala ya nkati u ta pfuxa hi mani ke then verse 10 a vulavula vuprofeta ku ndzalama ya vuhosi yi nga ka yi nga suki emuntini wa Juda hambi yi ri nhonga ya vuhosi a yi nga suki emilengeni ya yena ku kondza n'wini wa swona a humelela loyi matiko ma nga ta n'wi yingisa so n'wini wa swona la i Yesu loyi a nga humelela vuprofeta lebyi byi lwisiwe ngopfu remember a byi kombeta leswaku nhonga ya vuhosi yi nge suki ndlela yin'we ya ku hlamusela mhaka leyi i ku nge pfumali hosi exitulwini xa muti wa ka Juda mara loko ku ya ta mhaka ya ku ta ka Yesu loko ka buku ya Luka loyi a ri xitulwini xa vuhosi a ri Heroda Heroda loko hi dyondza hi vundzhaku bya yena his Bible history ha dyondza leswaku ri a nga ri wa ka Juda a ri wa ka Isawu a ri wa ka Isawu Isawu na Jakobo a ku ri mahahlwa ya bava Isaka Isaka n'wana Abraham Isawu a nga nikiwanga malunghelo ya ku va mesiya a hindza hi le ka yena loko hi landzelerisa eka eschatology kumbe eka ku ka ku ta ka Yesu a hi tshika eschatology loko ka ku ta ka Yesu the messianic prophecies loko hi languta vuprofeta bya Yesu Isawu a nga ri na malunghelo ya ku va na xiave xa ku va Yesu a hindza hi le ka yena ku nandziwa Xikwembu u ringeta ku hlamusela yini loko hi languta rixaka ra Yesu hi languta kusuka le ka Luka chapter 3 ku sukisa ka verse 23 ku ya fika eka verse 38 hi vona rixaka ra vanhu lavo tala loko hi va languta hinkwavo ka wona hi sungula eka Xikwembu hi vona Xikwembu lexi nga riki na mhani hi vona Xikwembu lexi nga riki na bava hi vona Xikwembu lexi nga riki na rixaka hi vona Xikwembu lexi xi nga riki na ku sungula ka masiku hi vona Xikwembu lexi nga riki na ku hela ka malembe hi vona Xikwembu lexi xi nga eternal El Olam Xikwembu lexi nga riki ni ku hela hi vona Xikwembu xi tswala Adam xona xi nga ri na mutswari hi vona Adam a tswala Seth a tswala Enosh a tswala Kainama a tswala Maleleyeli a tswala Yarete a tswala Enoch a tswala Methushela a tswala Lameke a tswala Noah a tswala Seme a tswala Ari
fakisadi ari fakisadi atswala kainama kainama atswala sala sala atswala abera abera atswala peleke peleke atswala reu reu atswala serugi sorigu atswala nakori nakori atswala terra terra atswala abraham abraham atswala isaac isaac atswala jacopo jacopo atswala juda juda atswala ferez ferez atswala as romo hiya hinga famba ku ya fika le la a hinu voni isawo ibona abraham isaac abraham atswala isaac isaac atswala jacopo jacopo atswala juda bu profeta le dzia dza geneza 49 leswa lezwi nga vuriwa leswa ku wena juda inonga ya vhosi inge suki eka wena kukonza n'wini wa swona a tata fika byi lwisiwe ngopfu loko a tata fika a ku nga ri na hosi exitulwini xa va ka juda leswi a swi sele a ko va vugandzeri hikwalaho ofisi bibele ka luka chapter 1 yi sungula hi ku hi byela hi wanuna loyi a ri muprista hi dyondza hi ndyangu wa bava zakariya na mhani Elizabeth lava se na va va khegurile va khalabyile nuna na nsati hi vona mara va nga tshiki ku gandzela tiofisi letimbirhi ofisi ya vuhosi ofisi ya vugandzeri ti na nkoka hi ku xikwembu xi endle munhu a va hosi misaveni hala tlhelo xikwembu xi endle munhu leswaku a konekta na xona hi ku gandzela na phinda xikwembu xi endle munhu a va mugandzeri emisaveni ku va a konekta na xona hala tlhelo xi n'wi endla ku a va hosi a kota ku fuma a xiyimela a fuma a tirha ku fana na xona a fuma a fana na xona hi laha hi yaka ka Geneza chapter 1 verse 26 a endleni munhu hi xifaniso xa hina a ta fana na hina rito xifaniso na ku fana i rito ra xiheveri tselemna demuth tselemna demuth swi vula number 1 to represent ku nga ku yimela number 2 swi vula to resemble ku nga ku fana na number 3 swi vula to act like ku nga ku tirha ku fana na so xikwembu xi endle munhu leswaku ri a va mugandzeri a konekta na xona leswaku a ta kota ku va hala tlhelo a va hosi so hi nkama lowu ndyangu wa ntwanana na Jehovha vuhosi a byi lwisiwile vuprofeta bya Jacopo a byi lwisiwile n'wini wa swona loko a fika a swi nga ha ri mavokweni ya vona va ka Isawu va ringete ku lwisa la sathana va tirhisa ku va va ze va wina ku va pfuniwa hi maRoma ku veka hosi exitulwini a va va ka Isawu hambi swi ri tano hi vona xikwembu xa ku tlhariha xi pfumelaka ku va ku ri na vugandzeri byi ka byiya hi laha loko nandza wa xikwembu Zakariya a ri karhi a tirhela tanihi muprista rito muprista i rito ra xiheveri kohin kohin swi vula swilo swa mune number 1 swi vula a minister mutirheli kohin number 2 swi vula a priest leswi vulaka loyi a yimela ka xikwembu emahlweni ka vanhu a tlha yimela vanhu emahlweni ka xikwembu number 3 swi vula a prince first in line for the throne wo rhanga emahlweni ku va a kota ku kuma vuhosi but number 4 according to Nelson Bible Dictionary kohin swi vula a worship leader so vugandzeri a byi ri ku humeleleni kohin swi vula murhangeli wa ku gandzela kumbe mugandzeri so vugandzeri a byi ri ku humeleleni hi laha xikwembu xi nga nghena hi kona xi nghena kutani mukhalabye Zakariya a kotisiwa ku va a hanya nakambe emalembeni ya yena laha ntumbuluku wu nga teka over a nga ku wiseni eka miri wa yena eka migingiriko ya vatswatsi na mukhegula a kuma nkateko wa ku rhwala tintswalo letikulukumba jaha ra vona loko a ta va byeri ku u ta va na n'wana a nga pfumela pfariwa nomo ku a nga profeti swo ka swi nga ri swona hi rimena namuhla a hi ta ku a nga profeti lie sorry he must not prophesy a nga hembi kumbe ku tsuvula leswi xikwembu xi nga byala ntsumi yi n'wi endla leswaku ri xikwembu xi n'wi endla leswaku ri a nga ha vulavuli ku fikela loko n'wana a tswariwa number 1 number 2 hi vona ntombi leyi Maria yi tswariwa yi va kona yi kula hi nkama lowu se a yi ri wansati history ya bibele ya hi kombeta ku a ri around 13 wa malembe loko a tekiwa and loko a xurha Yesu she was around 14 to 15 wa malembe swi vuriwe switetano twana ku va Maria za a kotisiwa ku va ka xiyimo xa ku rhwala xikwembu mbuya
akatikile xikarhini ka vavasati hi ku vula ka ku xeweta ka ntsumi leyikulu na Archangel Gabriel. A swi dinga vuprofeta bya Mhani Hana. Mhani Hana u titsone vunandzi bya vutomi. A vekisa nkama wa yena wa 64 years etempeleni a tlakula ti generations. Loko Maria zate kwa ri na 13 years. Swivula ku mhani wa yena hi nga vula ku a ri na around about 23-25 years. Loko hi teka another maybe 20 years loko kokwana yena ari na around vo 45 years maybe kokwa kokwana yena ari na around vo 64 years. So loko ho yi languta mathematically, philosophically, theologically from that angle hi nga vula ku mhani ana u pushe a susumeta a tswala 4-5 wa ti generations a swi khongelweni hi vuprofeta bya yena. Kokwa Maria, mana Maria na Maria vatswariwa hi mhani loyi a swi khongelweni. Himakwerhu, ku na swilo swikulu xikombe swi nga ku xurhisa swona wena. Teke nkama ku famba riendzo ku lava ku humesa mhaka leyi ya nkoka, because leswi xikombe xi nga swi veka endzeni ka wena a swi nge humeleli u kha u endla hi ndlela yo toloveleka leswi u nilisaka hi swona. Ku nandza xikombe no endla yini swi lava leswaku mina na wena hi dzika matsolweni ku leswi Xikwembu a nga hi xurhisa hi swona swi kota ku tswaleka. U rhwele swilo swikulukumba. Ni vulavula na wena u ntwaka, wa swi twa ku ni vulavula na wena hi ku pfuniwa hi moya lowukwetsini. Leswi nga landzeni ka wena swi la ku huma, mara hi tswala matsolweni. Hi tswala matsolweni. Mprofeta lonkulu Eliya ha n'wi vona loko a ta va ri kona, hi n'wi vona a humesa rito eka hosi Ahab a ku tlhandlukela entshaveni u ya dya. Then hi ku ni twa mpfumawulo wa mpfula leyikulu. Loko yena a tlhandluka a ya dya Ahab, yena a tlhandluka entshaveni a ya khongela. Matsalwa yi ri a fika khidzama hi matsolo a teka nhloko ya yena yi bala matsolweni. That posture. Loko hi dona matimu ya Bibele ya ku tswala ka vatswatsi, wansati a fana va ka xiyimo xexo ku va a kota ku tswala n'wana. Hi tswala ematsolweni. Mikateko leyi Xikwembu xi nga ku xurhisa yi la ku huma. Mikateko leyi nge khumbi wena ntsena yi la ku khumba lava u hanyaka na vona. Leswi Xikwembu xi nga swi veka ndzeni ka vona a swi khumbi wena ntsena, swi fanele swi khumba tiko leri nga ka rona. Van'wani ba hina swilo leswi Xikwembu xi nga ku rhwexa swona swi fanele swi khumba tinxaka ta misava. Mara swi lava u va munhu wa magandzelo, swi lava u va munhu wa matsolo, swi lava u va munhu wa ku dyondza ku profeta, swi lava u va munhu loyi a vulavulelaka swi ze swi endleka. Vekisa nkama muyingisela rhandzekaka. Vekisa nkama hi ndlela ya ku kongoma, hi ndlela leyi nga intentional. Mutswari wa mina hosini muapostola Joseph Stall va vula mhaka leyi va ku be intentional. Kongoma, endla hi ku kongomisa, endla hi ku kunguhata. U ti byela leswaku ri ni ta vekisa nkama evukonweni bya Xikwembu. Yin'wana ya tibuku leti Xikwembu xi nga ni pfuna ku ti tsala ka leta 15 ti nga kona i buku leyi vitanaka I Will Pray. Fika vuton'wini bya wena laha u ti byela leswaku ni ta khongela hi tintswalo ta Jehovha, hi ku hi laha mina na wena hi nga ta kota ku tswala kona. Mhaka leyi ni tsakisaka loko hi ya emahlweni ka mhaka ya vutomi bya Mhani Ana, eku heteleleni Mhani Ana u vone leswi a swi khongelela. Matsala ya kombeta leswaku ri ni tsakisa hi ndlela leyi matsala ya swi vekisaka swona. Ni tlhela ka Luka chapter 2 hi kuma verse 37 yi ri kutani a feriwa hi nuna a ha ri na malembe ya a ri ni malembe ya 84 a nga suki tempeleni kambe a tirhela hosi hi ku titsona swakudya ni ku khongela vusiku na nhlikani a tshuka a fikile. A tshuka a fikile enkarhini wolowo. Enkarhini wihi? Enkarhini lowu Yesu a tisiwe hi Maria na Yosefa hi siku ra munhungu ku ya hi ndhavuko wa xiheveru. N'wana wa jaha a fanele a ta nikeriwa ka Xikwembu hi siku ra munhungu, a tlhayimbisiwa, a nghena ka ntwanano wa ngati na Xikwembu. Mukhongeleri Hana a vona leswi a nga swi khongelela for 64 years. Muyingisela rhandzekaka, loko mina na wena ho vekisa nkama evukonweni bya yena hi ta swi vona
leswi swi badlelaka nyuku ematsolweni emkhongelweni na phinda ndiri loko mina na wena ho ti yimisela hi vekisa nkama evukoneni bya Xikwembu wa tshembeka loyi hi n'wi lavaka wa tshembeka loyi hi n'wi lavetelaka hi ta swi vona swi humelela na mhani loyi a fika a tshuka a fika a va ri vambirhi laha ku na loyi wa wanuna Simeon ku na loyi wa mamani loyi Hana ha vambirhi ka vona va fika va tshuka va fika kwale lowun'wani bibele yi swi veka ku antswa n'wana loko tsema n'wi susumeti a tekiwa hi moya yi yisiwa le leyi ri a tshuka a fika loko u vekisa nkama vukoneni bya Xikwembu u tshuka u fika ka ndhawu ya right hi nkarhi wa right ku kuma swa right swa wena na khongela hi vito ra Yesu a wu nge luzi mikateko ya wena loko a ni ri kereke na ni ta kombela na amina exidudla kwala yi bi kwala u nga tshama kona yi bi kwala u nga ku driveni kona u ku amen ni ta fika endhawini ya right hi nkama wa right ku kuma swilo swa mina swa right ni nge vekisi nkama vukoneni bya Xikwembu ni nga kumi tintswalo ta ku vona mihandzu ya ku vekisa nkarhi evukoneni bya yena xin'wana xi ni tsakisaka hi mhani loko hi ya mahlweni because ni lava ku hi fika makumu ka dyondzo ya mhani loyi i ku bibele yi n'wi vita leswaku a ri n'wana wa Fanuel ni nge vuli swa tala because Fanuel Penim ha Elohim swi vula xikandza xa Xikwembu because hi le ku akeni ka mhaka yaleyo loko bibele yi ku a ri n'wana wa Fanuel yi komba leswaku ri a ri n'wana a ri wansati a ri munhu loyi a tswariwe hi vukona bya Xikwembu na mina na wena hi tswariwe hi vukona bya Xikwembu hi huma evukoneni bya Xikwembu Psalm 90 verse 1 hi xeverile Adonai maon ata hi tala no verdor verdor leswi vulaka Xikwembu u vile kaya ra hina hi laha ku nga heriki swi tikomba u vile kaya ra hina hi laha ku nga heriki hi hundzuluxela The Message Translation loko hi ya mahlweni ka verse 2 hi King James yi ri from everlasting to everlasting you are God kusuka hi laha ku nga heriki ku ya hi laha ku nga heriki u Xikwembu hayi u ta va Xikwembu kumbe a wu ri Xikwembu u Xikwembu hi ku Xikwembu xa hina xi hanya eka nkarhi wa sweswi so mina na wena hi tswariwe hi vukona bya Xikwembu rhandza vukona bya Xikwembu rhandza Xikwembu rhandza ku spenda nkarhi na Xikwembu a swi fike laha muyingiseri loko wo endla stock taking ya nkarhi wa wena hi siku mi nga bulanga na Jehovha a swi ku tovi a swi ku tovi that's why loko hi vulavula hi mixaka ya vuxaka lebyi hi nga na byona na Xikwembu the levels the dimensions of how we relate with him one of the ways i ku va hi twisa leswaku hi murhandziwana wa Xikwembu hi rhandzana na Xikwembu bibele yi kombeta Israyele tanihi nsati wa Jehovha hala tlhela yi kombeta kereke tanihi nsati wa Yesu now loko u ri nsati wa Yesu wena hikuva u ri mpfumeri u rhandzana na Yesu u ku lovorile Yesu xuma lexi a nga xi hakela Yesu i ngati ya yena u hakele xuma hi ngati ya yena u ku xavile hi ngati ya wena u ku lovorile hi ngati ya wena hi ngati ya yena u ku xavile hi ngati ya yena vanikhonomingiseri u ku lovorile hi ngati ya yena u nsati wa yena vanhu vambirhi lava va rhandzanaka loko hi vulavula hi mhaka leyi within the parameters hi eka swipimelo swa nuna na nsati hi nga twisisa leswaku ri vuxaka bya nuna na nsati na vuxaka byihi kumbe byihi ku vula hi nandza Xikwembu vuxaka bya nuna na nsati number one vuxaka bya bava na vana number two vuxaka bya number three vuxaka bya mhani na vana number four vuxaka bya kokwani na vatukulu number five vuxaka bya mhani n'wingi na mhani number six vuxaka bya muthori na muthoriwa vuxaka bya thicara na mudyondzi vuxaka bya mfundhisi na vapfumeri vuxaka byihi kumbe byihi byi hangariwe eka xilotlelo xa ku vulavula ku va byi kula ku va byi nyawula ku va byi byi va na vavavum byi va na hi xilungu xona ndza byi va na the effervescency byi babula byi nandzika byi lava ku va na ku bulaburisana hikwalaho loko swi ta emhakeni ya ku khongela mhaka ya ku vulavula na Xikwembu matsalwa ya tiyisa leswaku hi fanele ku khongela
hayi kuma mhaka leyi ni tsala hi ku enta ka yona hi ku pfuna Xikwembu kona kwala ka Luka chapter 18 ka buku ya mina ya I will pray. Luka 18 verse 1 matsala ya kombeta ku Yesu a byela vadyondzisiwa xifaniso ku komba leswaku vanhu va fanele ku khongela minkarhi hinkwayo va nga heli timbilu. That emphasis, that emphasis ya ku va fanele ku khongela ya tirhisiwa na loko hi dyondzisa mhaka ya vukhume eka Matthew 18 verse 18 loko yi hlaya kahle the common English Bible Matthew 18 verse 18 Matthew 23 verse 23 loko yi hlaya kahle the common English Bible ya kombetela leswaku you ought to tithe. The word ought ra tirhisiwa laya lava hi twisisa rito ought hi ka hi nga ri tirhisi ka vukhume sweswi mara hi ri tirhisa eka mhaka ya ku khongela. So Yesu u ri u vulavule xifaniso ku komba leswaku vanhu va fanele rito ra xinghezi i rito ought rito ra xigriki i rito die swi leswi landzelaka number one swi vula necessary leswi vulaka ku swa fanela number two die swi vula there is a need of ku na xidingo xa ku va u vulavula na Xikwembu number three die swi vula it behooves. Rito behooves hi ku ya hi Google search ri vula responsibility or duty. Responsibility swi vula vutihlamuleri duty swi vula ntirho so hi na marito ya four

vekisa nkama hi dzika ku khenseni kutani hi tshembeka ku dzuniseni then ha pfuleriwa moya wa wena wu kuma nkateko wa ku hlanganela na moya na xikwembu moya then ku va na the koinonia ku va na the inner connection ku va na the intercourse ku va na the fellowship ku va na the partnership ku va na ku hlanganela ka moya hi laha bibele yi ngo xikwembu hi moya lava xigandzelaka va fanele va xigandzela hi moya na hi ntiyiso oh makwerhu moya na hi ntiyiso hi ku tatana wala yin'wana ya tibuku ta mina yi vitaniwa the call hi ku pfuna hi Jehovha ni vulavula hi timhaka leti ku anama ku na ku vitaniwa ka wena na mina ha laveka entsindza wa vukona bya Jehovha a nga hi laveli ku hi tengisa wo hi lavela ku va hi ta bula hi rhandza vukona bya yena ku fana na yena loko a chika a vonakala entangeni Genesis chapter 3 yi hlamusela mhaka yo nandziha yo kala maya yi ri loko Adam na Eva va ta va va xisiwe hi nyoka yi ri ka verse 8 Genesis 3 verse 8 yi ri hi nkarhi wa madyambu wanwa ni nsati wa yena va twa hosi xikwembu xi ri karhi xi fambafamba entangeni ya xinghezi u ta yi rhandza yi ri they heard the voice of the Lord walking va twe rito ri karhi fambafamba the hole the shama the hole va they listened intelligently ri twa xiveru ku twa shama Robla to listen intelligently. The hole, rito hole, irito leri, ringana more than 18 wati meanings, tati lhamselo. Ri describe bamushaka what the grand was entrance. Lei Jehovah, angangena hiona, loko, ahamba avaka chela munu, kubabata tshama babula. Ho ho! Mwini wantumbuluku, makala kutsanzeka. La tshamaka tilweni aveka nange emisaveni. La pimeke mati ya malwandle Isaiah 40 verse 12. Apimeke mati ya malwandle hi nkotloto wa voko ra yena. La nga pima ku leha ka matilo hi tintiwu ta yena. La nga teka misava leyi nga na ntikelo wa 8 wa 6 quadrillion kilogram. A yi pima. La nga pima tintshava na swintshabyana. N'wini loyi 200 billion trillion wa tinyeleti ti hlamulaka eka yena a ti group between 125 billion galaxies to 2 trillion wa ti-galaxy Milky Way yi ri na 200 to 400 billion wa tinyeleti nyeleti leyi nga kusuhi na yena ku ri dyambu ri ri 150 million kilometers ri kule a million bigger than the earth misava yi ri na surface ya 510 million square kilometer surface mutumbuluxi la nga tumbuluxiwangiki a vonakala ntangeni a nga telanga nchumu lowu mina na wena a hi ta ku a yini ku waya a fane a vonakala a lo tela ntsena ku ta tshama a bula na vona wa ha ku rhandza wa ha lava u va n'wana wa vukona bya yena wa ha lava u vekisa nkama evukoneni bya emakwerhu mhaka leyi ya lwisiwa mhaka leyi ya vukona bya xikwembu one of the ways satana a yi lwisaka i ku lwisa vhangeli ya rifuwo a endla vapfumeri vo tala va yi lwisa loko hi dyondzisa mhaka leyi ya ku fuma a yi lwisa why because a swi tava ku loko u va u fumile u fika ka levele ya passive income laha u tirhelaka u va ka na nkarhi wo tala wa ku va na xikwembu u nga ha tirheli mali mali yi tirhela wena u ta va u liberate nkarhi for two things number one for three things number one u ta va u liberate nkarhi wa ku kota u ta va u tshunxeriwe nkarhi u ta va u tsureriwe nkarhi wa ku u nga va na xikwembu tiawara to tala u nga vuleli ku eyi kambe ni fanele ni fonela manimani eyi kambe ni fanele ni ya ntirhweni eyi nkarhi wa lunch se wu herile ni ta dya yini loko ni nga tirhi u ta va u kutsuriwe nkarhi wa ku number one spenda na xikwembu number two u ta va u kutsuriwe nkarhi wa ku vekisa nkarhi na ndyangu wa wena number three u ta va u kutsuriwe nkarhi wa ku va u cacela xikongomelo xa ku hanya ka wena mabiliyoni ya vanhu

kama ku hi kota ku veka nkarhi evukoneni bya Xikwembu. Va mhani lava yani hi mzalwana? La ka Luke chapter 8 la. Va mhani lava a va ri ka level leyi ni yi rhandzaka. Oh, na ku khongela hi vito ra Yesu. Mina na wena a hi fiki la. A va ri ka level ya ku a va fumile, va kota na ku va va landzelela Yesu, va n'wi seketela Yesu hi timali ta vona, hi rifuwo ra vona. U yi hlaya, u yi hlaya, u yi hlaya nandza wa Xikwembu, u yi cheka hi ti-translations ta ku hambanahambana. Ni kombela ku hlayela yona, lava khoma swin'wana pfala hi 10 minutes leyi nga ni sala. Endzhaku ka sweswo Yesu a famba hi miti ni swimitani a ri karhi a vula rito, a twarisa vhangeli ya mfumo wa Xikwembu. Lava khume na vambirhi na vona a va ri na yena, ni vavasati van'wana lava tshunxiweke emimoyeni leyo biha ni le mavabyini a va ri kona. A va ri va Maria loyi a vitaniwa Magadali, mhani loyi va n'wi mbetela ngopfu, van'wani va ri a ri cheri ya Yesu loko va lwisa vhangeli. A fela ku seketela ntirho wa Yesu na ku rhandza Yesu. A yi mahlweni hlaya loyi madimoni ya nkombo ma hlongoriweke eka yena, na Yohana nkatakhuza nduna ya Heroda, na Suzana, ni vavasati van'wani lavo tala lava a va tirhisa swa vona ku pfuna Yesu ni vadyondzisiwa va yena. Ku na levele mzalwana, ku na levele. U ta fika hi vito ra Yesu. Laha u vaka na swa wena, u kota ku vana va wena na vatukulu va wena va tshamiseka. Swivuriso 13 verse 22, munhu wo lulama u siyela vatukulu va yena ndzhaka. U va na swa wena muyingiseri, u kota ku seta pa vana va wena na vatukulu va wena, na loko vo ka va nga kumi ntirho, va nga tirhi munhu, u va u seta pa swilo swa wena kahle, va sala va dya, mali yi va tirhela va nga ha tirheli mali. It's a total mindset. Hi laha hi kotaka ku va creative. Hi laha hi kota ku va na nkarhi wa ku hlela hi ta na ti-ideas, hi ta na swilo leswi nga cincaka misava. A wu nge vi na wona nkarhi wa ku va creative emiehleketweni loko u tshama u hlekete ndlala. And Satan a nga swi lavi sweswo ku u fika kwalaho. That's why ku keep up busy, u pfuka 4 nampundzu, u tlela hi 9 namadyambu, u tlela u karhele. Why? U tirhela mali, u tirhela mali, u hlonga ra mali, hlonga ra mali. Na swi ta ku ya vava mhaka leyi. Ni navela ku yi hi vava hi lunghisa swilo ku hi ta kota ku hi kutsula nkarhi. Hi kota ku va na nkarhi na Jehovha. Hi nga vi na nkarhi na Jehovha ntsena, hi va na nkarhi na ndyangu. Because vatswari vo tala a hi na nkarhi na vana va hina. Hi fika na laha hi va xavelaka tinyiko ku la ku pfala ku va hi nga ri na nkarhi na vona. Hi kurisa rixaka ra njhani? Kurisa vana va njhani lava vo ka va nga wu tiveki nkarhi wa bava na ntombi ya yena, lava vo ka va nga wu tiveki nkarhi wa bava na mhani na n'wana wa jaha. Laha hi nga ha vulavuli hi vana, hambi nuna na nsati a va na nkarhi. ku jikiwa mali matlhelo hinkwako, a ku na nkarhi. And it's one of the things Satan a xi tirhisaka ku ri na ku thalana ku va henhla swinene. Hi ku hinkwenu hi le ku caceleni ka mali. A hi na nkarhi na Xikwembu, a hi na nkarhi na family, ene swi hi endla swa ku hi nga koti na ku thumba nkongomelo wa ku wa hi ri laha misaveni. Hi kota ku pursue purpose without any distraction. Na ha vule sweswo, mhani loyi u vitaniwa n'wana wa vukona bya Xikwembu, rhandza vukona bya Xikwembu. My fourth point here i ku a vitaniwa wa rixaka ra Asera. Asher swi vula ku tsaka. Asher swi vula happy. Ku hi komba leswaku mhani Hana a nga ri munhu wa stress. A ri wa tribe ya ku tsaka. A ri wa rixaka ra ku tshama va tsakile. Makwerhu na ku hlohlotela namuntlha hi vito ra Yesu. Dyondza ku tsaka. Ti tsakisi hi ndlela leyi baseke. Hanya vutomi bya ku tsaka. Ka buku ya mina leyi vitaniwaka Dealing with Stress, ni xera timhaka ta ntsevu leti u nga ti endlaka ku va u huma ka stress hi ku pfuna hi hosini na masters ya Christian counseling. And loko u tshikelelekini kuma ku pfuneka

bakona malanze ya hosi, bakona bafundisi wa wena, bakona ma social worker, bakona ti psychologist, bakona madokodela. Kuma kupfuneka, unga preseki, utsikeleleka, uchava ku vatati va timhaka ta wena. Uzo hatsa u famba ngari ku rhandza ka Xikwembu hi ku wena u tshikelelekile. Vana wa rixaka ro tsaka. Ku tsaka, ku na timbuyelo. Yima ni ku nyika in 2 minutes timbuyelo ta ku tsaka. Number one, ku tsaka, ku reduce stress. Number two, ku tsaka, ku supporta rihanyo ra wena ra miri. Number three, ku tsaka, ku hlomisa masocha ya wena ya miri indirectly. Number four, ku tsaka, ku tlakula na vuxaka lebyi u nga na byona. Van'wani ba hina hi ti isolating. U tiveke u ri wexe hi ku u na ntshikelelo, a wu lavi na ku hlangana na vanghana, a wu lavi na ku hlangana na vamakwerhu, a wu lavi na ku hlangana na vapfumeri, a wu lavi na ku hlangana na vatswari, a wu lavi na ku hlangana na maxaka hi ku u dlaya hi stress. Mara munhu langa tsaka swi tlakula na vuxaka bya yena. Number five, munhu laha tsakeke i munhu loyi a nga yimisekiki ku tsaka, ku improve resilience ya wena, hi leswi ni swi vuleke sweswo. Ku ya mahlweni ku tsaka, ku endla leswaku u hleketa kahle, miehleketo ya wena yi basile. Ku ya mahlweni ku tsaka, ku endla leswaku u va na nhlohlotelo wa ku tirha, na laha u tirhaka kona swi tikomba ku swilo swa famba. Vo tala ni mitirhweni a hi tsakanga, tshikelelekini, a ku na ntirho lowu va wu lavaka va wu kuma. Munhu laha tsakeke swi n'wi endla leswaku a va munhu wa ku khensa. Vulavisisi bya hi komba leswaku munhu loyi a tsakeke u va na xiave lexikulu xa ku hanya vutomi byo leha. Munhu laha tsakeke swi endla leswaku na vutomi bya yena bya ximoya byi va lebyi xurheke. Emisaveni leyi hanyaka ka yona, u fane u ti byela leswaku u ta tsaka hi xikongomelo. Na ku round up-a, ni nge heti leswin'wana, hi ta pick up a vhiki letaka hi ku pfuna hi Xikwembu na hi ku pfumeleriwa hi vufambisi. Mara u le kwihi vuton'wini? Are you stressed? Tshikelelekini? Kuma ku pfuneka. Loko ni kha ni prepare-la mhaka leyi, moya loko tsima a tshikela mbilini ya mina na ku khongela namuntlha ku nga ri nkarhi wa ku tshunxeka, wa awara ya ku tshunxeka, mara ku ri kwala ka Xitsonga Gospel Revival, ni kombela ku khongela na wena. Loko wo nandza wa Xikwembu a ni tshamisekanga na Yesu, ni lava ku teka Yesu nakambe, u tlhelele ndhaku, kumbe a wu n'wi tivi Yesu, kombela u vula marito lama yo koma swinene, wo Xikwembu, hi vito ra Yesu ni rivalele swidyoho swa mina, ni hlantswe hi ngati ya wena, ni endli n'wana wa wena, na tsarisa na vito ra mina ebukwini ya vutomi. Loko siku ra makumu ri fika, buku yi pfuriwa, mavito ya vitiwa ya lava va nga ta va na wena endhawini leyi tsakeke, na ra mina vito a ri vi kona, ni tsarise na hahanya hi vito ra Yesu. Waloko ku tsima, ni pfuni ku hanyela Xikwembu hi vito ra Yesu. Amen. Ni kombela na khongela wo vabyaka. Ku na un'wana u ba xitlhavi a ni yingiseleke xi ku ba hi tlhelo ra xinene a hansi ka vele ra wena. Xikwembu ni tshunxela muyingiseri loyi ku hola sweswi. Xitlhavi lexi a xi tsuvula hi xi wisela hansi na ximbundzumuxa ni xi herisela makumu. Ni tshunxa ku hola na rihanyo ra muyingiseri hi vito ra Yesu. Amen. Nkarhi wa mina u fike makumu. Hi ti 6 ku fika hi ti 10 ta October ta va hi ri na mpfuxelo la kerekeni 14C a Kingdom Worship Center. U nga google na location u Kingdom Worship Center International Church, kumbe u vutisa kerekeni ya ku rhangela hi mfundhisi Power hi kwihi. Mutswari wa mina hosini muapostolo Joseph Tal va ta va ri kona ku khongela lava vabyaka. Tana ni ri ti-6 ku ya fika ti-10 na ku rhamba mahala. Tana hi ta gandzela Xikwembu swin'we. Jehovha a ku katekisa.
loko pfumala kereke ya khongela ka yena hlangana na mina qingela enyongeni 0724685659 0724685659 hlangana na mina kona kwale ne va neri ofisini masiku yo tala ya viki wo jika kwalayani loko ku ri a wu swi vonanga u ta hi khongela swin'we vulavula hi khanselana xikwembu xo ku kotisa swa wena swo ku fambela hi vito ra matimba ra Yesu Kreste. Lava ku tlherisa tintambu eka muhaxi wa mina ni huma hi risimu leri ni lavaka ku tlangela rona sweswi. Khensa ku va u vi kona la, khensa ku va xikwembu xi ku kotisini swilo swa wena swo ku fambela swi saseka vhiki leri na n'hweti leyi yi va kahle swo ku fambela ha Jesu hosi ya hina.

0: sembra kahle mingisa ri kusuka ka matimba power ri sembra ku ri thuka kahle unkulunkumba Yehova ri lomtshana vula swona mingisa ri me leswaku ku hava wa matimba ku tla xikwembu xa hina lexi nga retoriwa na mswiri ta mingisa ri swi teka swi veka laha ka timela ta ntse ku yibele yi hundzele awara liya ya ntlhanu ri khesa swinene ka mani na mani loyi a nga yingisela xitichi xa xirhandza GSR FM ka xihundzu 106.0 Max FM ene va ku va va vanhu ku va kahle ka audio streaming ya www.gsrfm.co.za ni le ka n'wena vula nakambe ni ku ni khesa swinene mingisa ri bya n'wehe ku hambana mara ka ndhawu lami nga kona ni khesa swinene ka nabya hosi i prophet kumbe mfundhisi matimba power va nyika rito ra matimba swinene no tshama ra ku pfumela mingisa ra me ku na wehe u kateki ndlaha u nga va kari kuma rito u ri kona no tshemba tlhela ni pfumela swinene mingisa ra me leswaku na tivhese mi tsarile laha hansi laya leti ti nga ta va ekari hi hanya hi tona hi siku na siku tanihi laha u swi tivaka mingisa ra me leswaku hi dyondza siku na siku na loko ri ku ku na swin'wana swintshwa u nga swi twa eka nhlekano siku ra ntlha u nga titwi nandzu mane swa humelela hi dyondza siku na siku kasi ke hambi swi ri tana mingisa ra me ni lava pfhumba eka siku ra namutlhela ku na vangari va nga vuya va navela kumbe va tsakela ku va va hindza hila mbilweni ta hina ta va xita GSR FM nhlekano wu mamukela eka GSR FM i pfukile minjhani mi twelela ku nyana tshinelanyana ka microphone mi pfukile
1: i
0: pfukile wa mi nga xichavi lembe leswiwa swi nga la tindlevela ka ha ri na ku getsela nyana ka meno wait twa loko sweswi swi ta twala ku antswa nyana minjhani
1: hi
0: pfukile mi twalela kule swinene a ni tivi ku swi nga va swi endliwa hi yini ma swi tiva mara why kasi na ringetana kambe kona
1: hi pfukile minjhani
0: ehe ni vanga ma kusuka kwila
1: laha mulavula na tiya ni khosa kusuka ka bode
0: kusuka la ka bode la mi ta mi huma hi kwile kumbe ze mi ta mi ta humelela la mi ta wa GSR FM
1: okay ha o tilola ku tsakela ku njhika kwala hi ta hi ta mi vona
0: se a hi va xovutini vanharhu la
1: okay ni xovuta n'wana wa mina talenta khosa kwala ka bode ni xovuta chavani balo eka bode ni xovuta na thulani khosa ka bode
0: ya
1: ai aba xovuta hi tiyani khosa kusuka ka bode
0: khesa swinene vutiyani khosa kusuka la ndhawini ta ka bode la hi le ka n'hweti ya fona ndhavuko ne ni byeleni yi vula yini n'hweti leyi ka n'wina
1: yi vula ku hi hanya swa ndhavuko hi hleketa swa khale ku nga va kupfuri vukanyi tihove swo fana na sweswiya sweswiya
0: khensa swinene hlayiseka
1: danke
0: tindlela timbaseli papa
1: inkomu
0: swa ok khensa swinene xem a wu suka madoda ndzi lengisa ri nga swi kota ku endla tala eku va ku yendzela la ndlela ta hina va vahaxi njhei kasi ke sweswi hi titumela riqinghweni mingisa ra me va nga teka nambar 0608 75942 byela ku we ka nhleka lowu ni nga ku nyika namba mani hi teka tinambara kusuka ka n'we ya fika le ka khume leyi nambara yin'wana yin'wana yi famba na risimu ra yo lexi endlaka mingisa ra me ku va tlhavele ka nambar 0608 75942 se nkarhi wa kona mingiseri wa tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava ni tlhavele ti ni tlhavele la
2: ayeayeayeuvukile
0: minjhana
2: hayi pfukile ma okay ni kombela number one ma
0: number one
2: mi
0: number one leyi
2: okay ni rhumela aka nghani ya mina kaeka xauke kora xaura bokilitre ni rhumela na tsako vunyula le ka thomo na n'wana mina ma risima maluleko ya xavela bokilitre hinkwavo
0: ke swi swinene tembo maxakazi la xawula block 23 number one ya n'we yi tshame ku lungha leyi
2: danke
0: danke babani ke swa swinene na wena mingisa ri nga swi kota ku

0: gospel cylinder swinyenti ku swinga endleki ri teka ri vukeka la ka makume mbonembe ri tapela tayibele hundzela wa rali ya yantlhavi khezo swi nani mixer lawu hangisaka xitichi xa xirhandza Jesu RFM ri ko ka scam swi ri tala mixer leyi ni ka ku nyiketa xiswona sweswi a ku ri kusuka laha ka number 2 joy celebration va ku hi hanya mahala ri tlandzeri kahle episalmistd mthunzi risimu ri ko twa kahle gungugungu va ku khongela switsumburisa swin'wanyana ri landzeri kahle gospel cylinder risimu ri ko twa kahle swi nga endleki swi nga endleki swo swi vinata wona mixer ri tlhelela ri tlungereka number 0608 75942 kasikete number leti nga sala tona mix rome hi se ri tele na number 3 number 6 number 7 na number 9 leti swo swi vinata na wena hi nga ta va kha ri langa ka tona Jesu RFM tlhavelela aw shem yi va rahil network lava ta ni khomela switwanani swi naveri ku va ni kha ni bola na vona laha riqinghweni Jesu RFM mi vamukerile
1: xavani xava
0: tlhave ku tlhave bo tixitereko
1: ni nghena na mani loso la number
0: 9 number mani
1: number
0: 9 number 9 mi yi rhumela ka mali leyi
1: kambani roso byari ka kuzani vena xokosoko swiweyu a swi kumekani ni ku hala leswa ka makheke ka wote nkove wa mutlhali a ro dagi tlhavantlhava
0: khe swinene bote xitereko laka makoxa ra hlayisekani la ri singa village ne
1: Le
0: ke sizwe phele ntata ndibe ndisinga. Yeah. Nikezo nenze isekari. It's okay. Va teke number 9, ile dinga sala tona number 3, number 6 na number 7. Ile dimena na wona mixer nga sala nakuba ikari ilanga eka to. Kaske ba khona bangana tsungwe la ntlabile be.
2: Botle ne.
0: Aye.
2: Nikombela number 3.
0: Number 3.
2: Ni ri tlangela mhana xikhongelo wa jaha le ka sikhunyani. Number ni makam ka ngobe. Number na khavisa ka ngobe. Ni rava tiphini ri tshimi rero ka swantwa siku ra namutlha hinkomu
0: va tlangeriwa hi mani
2: e brandani ra mikwala karhi va lava kusuhi na le khorweni
0: khe swinaela kusuhi na le khorweni la hlayisekani
2: danko
3: DJ Tlemi ni kombelela number 9 leyi yaku ka kokwani wa the junior a Xilonga yi ya ka putlinki ngoveni avuhehli ni hetisela hi kokwani wa ku hlula laha section a Malala hinkwavo va langeriwa hi mhana xihluke i nyiko maleka la ka ngove a tlamela two inkomu
4: va ntlhavo lava number mhani gaveni ni yi tlangela mhana lukasi ni yi tlangela malizi inkomu
5: DJ Tlemi mina ni teka number 8 ni ri yisa ka masiketo wa xiporo i mhana Thembi lava ni swekelaka lava va nga ta na xiporo va ni fika ni va xavela xitimela

0: Yes. Na mishawe ta vangiselwa Jesus FM. Loko Mr. Soso irisimu ra Pastor Ridolph leri muhashi wa hina a huma hi rona. Hi fikini ka awara ya ntshunxeko ku be awara ya ntsevu. Ay, namuntlha ni madyambu va Kreste kwala mi nga kona mi ta kateka. Kwala mi nga kona ku na nandza wa hosi la nga kona exikarhini ka hina. Namuntlha hi loko ze hi heta nkarhi hi ya a ritweni ra Xikwembu hi tiphina hi rito ra Xikwembu. Loko ku fika nkarhi wa ku hi interacta na vona, nomboro ya liya 060-8875-942 inga ni nga si heta nkarhi ni veta ni ya ka vona ni va xeweta. Mfundhisi mpfukile.
1: Hi pfukile hi kombela vona.
0: Na yi hlayisekile.
1: Ina.
0: Ni vona mi nga fambi rin'wexe ingani na vona i va xeweta mhani mpfukile. Na yi hlayisekile mi nga tshunetanya kusuhani va ta kota ku mi twaka. Yes. Handle ko heta nkarhi prophet mina na mi tiva mara vayingiseri a va mi tivi. Ni lava mi ti tivisa eka vayingiseri va kota ku swi tiva ku hi vulavula na mani i mani namuntlha lava va nga ta va va ka va hi phamela rito ra Xikwembu hi va lava vayingiseri.
1: Na khensa muhaxi vayingiseri va mina na mixeweta vayingiseri va GCRFM haleni mina prophet Shisana SS bo humaka SPHD ministry leyi nga yimela synagogue prophetic healing and deliverance mi kateke ngopfu madyambu ya namuntlha.
0: Hi khensile mfundhisi n'wi ni vheta ni tivisa na mhani na swi tiva ku swi kahle ku hi ku a mi fambi rin'wexe mhani hi va lava yingiseri ti tiviseni.
2: Inkomo na mixeweta vayingiseri va GCRFM laha vulavulaka laha i mhani Shisana prophet Shisana from Synagogue Prophetic Healing and Deliverance Ministry.
0: Hi khensile mhani himpela mprofeta hi va lava prophet Shisana na mutlha va kona mprofeta SS na mhani va kona. Hi nkarhi lowu nga seka n'wina mi nga ku phuxeni ka bara mi le ku kayeleni ni kombela mi phuxa bara la loko mo yi tshika kwalani laha mi kota ku yi vona ku yi le kwini yi tshikeni mi tsutsuma mi ya mi yingisela radio vamakhelwani loko ri ku na munhu laha nga kusuhani na n'wina a pfumelaka radio ni kombela mi va teka mi va nghenisa kusuhani na radio ku ri na vanhu lava va nga ku pfukangi kahle va nga ku vabyeni va karataka hi vuvabyi va tekeni va tshuneta a kusuhi na radio namuntlha mprofeta va kona laha va ta va kha va teka ti-course va karhi va khongelela vayingiseri kusuka emoyeni loko va heta ku chumayela hi ta va hi karhi hi pfulela tinqingho lava yingiseri va nga ta va karhi va fowuna va vula na maprofeta. Mprofeta ta va karhi va vula leswi Xikwembu xi nga swi veka ehenhleni ka mbilu ya vona kumbexana moya wa vona va ta va karhi va swi vula hinkwaswo. So a hi lava ku heta nkarhi wo leha hi lava ku ya xikan'wekan'we a ri tembe Xikwembu hi karhi hi teka nkarhi lowuwani hi wu xixima swinene hi ku nkarhi lowuwani i nkarhi wa Xikwembu. Mprofeta ni lava ku hi nga se heta nkarhi namuntlha hi lava ku mi lava ku Xikwembu xi tirha ku vulavula na n'wina xi vulavula na vayingiseri hi lava ku Xikwembu xi tirha xi horisa lava nga ku vabyeni lava nga xibedhlele sweswo va nga ku yingiseleni hi ri mprofeta namuntlha va kona lava nga rhumiwa hi Xikwembu leswaku va ta kota ku vulavula na vutomi bya n'wina. Mprofeta a hi lava ku tenga nkarhi wo leha hi lava ku tenga nkarhi lowuwani hi karhi hi ku vayingiseri a hi tshuneleni a kusuhana xiyanimoya xa hina hi ta va hi karhi hi ya twa rito ra Xikwembu hi ndlela yeleyo loko ri famba hi risimu lero hi ta va hi karhi hi prepara leswaku mprofeta na vona va kha va ti lunghisa leswaku hi ta ya twa rito ra Xikwembu. Xikwembu a xi mi katekise eka siku ra namuntlha tintswalo ku kateka hinkwaswo swi le ka Yehovha. Xikwembu xa hina xi na musa neka siku ra namuntlha vayingiseri hinkwako kwala blank vatari na mbona kwala ka sikhunyani na mbona hinkwako laha mi nga kona mi nga tshama ka ximahusa mi nge hayi namuntlha hi lava ku twa rito ra Xikwembu ha tshamisekani mpela rito ra Xikwembu ri kona na ndhawu hosi yi kona exikarhini ka hina laha u nga ta hi phamela rito ra Xikwembu hi ndlela yeleyo i nga hi teka tintambu hi nyika na ndhawu hosi ku ta hi phamela hi rito ra Xikwembu. Mfundhisi hi tato tintambu.
1: Na khensa swinene muhaxi ku nyikiwa nkarhi lowu namuntlha ni la ku ya vulavula na vayingiseri eka mhaka kumbe ka nhlokomhaka leyi welaku ka milorho dreams lavaka ko komba ku ri xiyimo xa n'we xi nge hi fani endzhaku ka loko ni vulavule timhaka leti lava nga fambeki va ta famba na lava nga voniki va ta vona nela vanga tweki vatatwa hi vito ra matimba ra Yesu. Vayingiseri va mina, milorho yi na nkoka swinene. Hi yo mhaka Xikwembu xi endle leswaku munhu a kota ku etlela. Loko a etlela, Xikwembu xi kota ku vulavula na yena kahle. Hikuva munhu i ximoya. Se loko munhu a etlele miri wu half dead, se xi kota ku vulavula kahle na moya wa xona. Vanhu vo tala loko hi lorha a swi teki nhlokweni. Mo ni komba leswaku milorho yi na nkoka swinene. Milorho a yi lo ta ntsena ku va yi lo ta. Ku na leswi xi tisaka ka munhu. Halleluya. Tulungiseni swinene ku kota ku va mina ni twa. Mi tlhela mi koxometa leswaku mi ya huma na swo karhi. Andaka sermon leyi, lava ku mi ya vula vumbhoni. Ku hi rin'wana ra masiku ni tshame ni yingisela GCRF FM ku karhi ku chumayela Prophet Shisana SS. Xiyimo xa mina xi cinca. Mo ni mi byela mi yingiseri ku na n'wina xiyimo xa n'wina xi ta cinca. Hi vito ra matimba ra Jesu. Milorho yi na nkoka swinene. Hi rin'wana ra masiku Josefa na yena i lorhile. Andaka ku lorha ka yena, a hlamusela vaboti wa yena ku ni lorhe tinyandza ta n'wina vaboti na mina, mara ni vona ta n'wina tinyandza ti ni khinsamela, ti khinsamela leya mina. Hi mhaka ku yena a nga twisisi ku ri milorho yi vula yini, vaboti wa yena va swi twisisa ku a hi wena mfana hi lava ku ya vula leswaku i ta va henhla ka hina na. Vona a va ri na ku twisisa leswaku mfana loyi a vula swona ku swin'wana swa matimba swi ta endleka. Mi nga va milorhini siku rin'wani mi lorha leswaku ku ri na munhu loyi mi nga etlela na yena ku ri ku mi nga etlelanga na munhu. This is a sign ya ku mi byela ku ri swi vulaka ku na nhunhu wa vusiku kumbe ku na n'wansati wa vusiku. Ni kombela ku mi nga mi ya ignora nchumu swi tekele enhlokweni swi sweswo. Yena ni ka vafundhisi va mi khongelela. Before swilo swi endleka ka vutomi lebyi, swi sungula ximoyeni emilorhweni. Halleluya. Kwala mi nga tshama kona, ni lava leswaku mi ya tekela swinene mhaka milorho enhlokweni. Loko Xikwembu xi tisa milorho, a xi yi tisela ku yi ta kota ku mi guide ka ku famba ka n'wina ka siku rin'wana na rin'wana. Xo sungula loko milorho yi ta munhwini, yi ta tanihi meseji. Meseji number one kumbexani ku mi byela ku ri ku humelela ku le ku teni. Nkarhi wun'wani yi nga ta tanihi meseji wo mi byela ku mi le ku athakiweni. Mi nga ka mi nga tleli ivi mi lorha munhu a karhi a mi dyisa poison ivi mi pfuka mi tlha mi swi teka swi nga ri nchumu. Heyi yimani hi milenge mi pfuka mi khongela mi swi alela swilo swa muxaka lowo. Loko ku ri kumbirhi munhu loyi a nga ku laveni ka vukati mi kuma ku swi le ku tikeni. Mara minkarhi yin'wana na yin'wana mi tshama mi karhi mi lorha mi etlela na munhu wo karhi. Swi tiveni ku ri ku nuna vusiku kona kumbe nsati wa vusiku kona. Tanani ta mi pfuna. Mi nge milenge mbirhi mi ta hi ta mi pfuna. N'wana na n'wana ka xiyimo lexi a nga ka xona i sungule a xi vona milorhweni. Ku lova ntsena ku a nga xi tekelanga nhlokweni. Ku sukela namuntlha vayingiseri va GCR FM ni kombela ku mi ya tekela nhlokweni milorho. Milorho yihi na yihi. Halleluya. Kasi yin'wana ya milorho leyo ka ni nga se yi vula i milorho ya ku milorho hi leswi mi nga swi vona nhlekani leswi a mikarhi mi swi endla. A ni lava ku ya vulavula ngopfu hi swona sweswo. Mara ni lava ku ya vulavula hi milorho ya ximoya leyi mi byelaka ku ri leswo karhi swi ya ku endlekeni. Ku sukela namuntlha yanani mi ya tekela nhlokweni milorho yin'wana na yin'wana. Milorho ya vulavula vamakwerhu. Milorho ya vulavula. Swi lava leswaku mi yima hi milenge. Hungu leri mi nga ri tekele hansi i hungu ra matimba swinene. Ni tsundzuka n'wani siku rin'wana a nga tshama a ni bombisela a ku Prophet mina ni tshame ni lorha ni karhi ni haha moyeni. Hambiloko hi nga swi tivi ku swi vula yini mara mo ni mi byela ku a hi norho wa kahle. Van'wani milorha mi karhi mi hlongorisiwa hi tihomu kumbe hi timbyana. That is a sign ya ku ri si sangu na singe fambi kahle moya ku nyenyiwa moya ntsana loko mo zami lora ntsana hi ndlela yale swi tiveni ku mita famba mikarhi mi nyenyemukiwa tindhawu hinkwato hambi loko mi nga endlanga nchumu loko onheka swo karhi va ku yena luya rito leriya hi ri tirhisela ku ntsana leriya na n'wina mi ta tirhiseriwa rona mara makwerhu wa mina loko ma ha twa hungu leri mi nga mi ya yima hi milenge sweswi ni vulavulaka un'wana a ku profet na mi twa na mina ni tshame ni lorha swo karhi mara ni nga swi tekeli enhlokweni mara i nkarhi wa kahle sweswi kusuka sweswi ku ya mahlweni famba ni mi ya cinca maendlelo ya n'wina xikwembu xi ta mi pfuna xikwembu xi ta mi lamulela halleluya hinkwaswo leswi mi swi lorhaka ni kombela kusuka sweswi swi tekele enhlokweni hi rin'wana ra masiku loko Solomoni a etlele a lorha xikwembu xi kha xi n'wi vutisa xi ku n'wananga i lava leswaku ni ku endlela yini mhaka leyi a ku nga ri an encounter kumbe a ri na xikwembu hikwalani mara a ku ri milorhweni ivi Solomoni a ku hosi ni kombela vutlhari eka ku kombela ka yena hi siku leri landzelaka a pfuka a nyikelela magandela Jerusalema ku ri ku a ha ku vuya kona mara andzhaku ka norho lowu a tlhatlhelela futhi hikuva a twisisile leswaku milorho wu na nkoka ene norho lowu a wu vonini a wu ri wa matimba swinene hi mani mi byela vayingiseri andzhaku ka swoho Solomoni ku tlhela ku va na tinghwava vani timbirhi leti nga ta ka yena leyi n'wana ya kona a yi tlele henhla ka n'wana wa yona ivi a lova ivi a cincanisa loko n'wana a ha etlela vutlhari lebyi a nga byi kombela byi tlhela byi tirha nkarhinyana Solomoni a kota ku ahlula mhaka liya ni le ka n'wina swi swo tala swi ta endleka hi vito ra Jesu pfumelani ka mhaka leyi mi ya tekela milorho enhlokweni Solomoni a ku ri hosi kulukumba swinene mara a nga ignorangi mhaka ya milorho n'wina malorha mara mi na mhaka na swona ku ri ku ximoya ku ri ku milorho hi n'wina a hi n'wina nyama n'wina loko mi lorhini i ndlela ya ku xikwembu xa ha lava ku ndleka swin'wana hi n'wina milorho yi hi gayidaku ku ta ndleka yini mindzuku ku ta ndleka yini mindlwani ku ta ndleka yini n'hweti leyi taka na tin'hweti tin'wana ku sukela sweswi a hi swi tekele enhlokweni halleluya loko mi nga swi tekeli enhlokweni ku fana na vanhu lava mi kumaka andyangwini wa ka vona ku na mindhukano yo karhi loko ndhukano mi nga attend mo ni mi byelaka ku hava lexi nga ta ndleka mi swi vona kahle ku ka n'wina ku hava lava tekiwaka loko mi tekiwa mi vuya kaya loko mo tekiwa mo vhaka mo ya ka vakokwana mhaka leyi lava ku mi yimela hi milenge ku fanele ka milorho van'wani hikwalaho ka mindhukano leyi hi pfarise na tifeme ta vanhu vo karhi mi kumaka ka ku thoriwa ka n'wina andzhaku ka nkarhi feme ya pfala hikwalaho ku va mi thoriwile mara sweswi lava ku ya vulavula ku cinca hi vito ra Jesu halleluya hi rin'wana ra masiku loko ni tshamile ekerekeni ku ta mhani na papa va karhi va holovisana swinene loko va karhi va holova ni nghenelela ni vutisa ku kondleka yini ivi papa va ku mfundhisi problem leyi nga kona ka hina i ku loko ni etlele siku rin'wana na rin'wana ni pfuka ni wele hansi loko ni tlela mbedweni ni pfuka ni wele hansi for 3 months ivi ni vulavula na lowansati lowansati wa ku hayi swi vula ku papa ma ha ni rhandi se ni ku a hi swona kata mina a swa ntswi ni hamba ni tlela hansi na hi ku siku rin'wana ta wani vaviseka nhloko ivi va pfumelelana mara hikwalaho ka tin'wana tinkingha loko ti kha ti ya mahlweni mhani va kele maswinene va ku a wa ni rhandi nkata mina a wa ni rhandi ivi se va rhwalana va ta ka mina se loko va hlamusela ni swi vona ku nkingha yi ta va yi ri kwini ivi ni khongelela mhani loko ni tlhandla ka mavoko ku huma nkuzi leyikulu yo ku hayi a ni nge swi koti ku xera n'wansati na n'wanuna kuloni that's why no dirahadi leyi diwela hansi na le ka n'wina sweswi ni vulavulaka xingaba xiri kona xizathu kumbe nchumu wo karhi lowu mi ka kayisaka ndyangwini. Loko mo zami lorha nchumu wo karhi wo ka u nga ri wona, swi tiveni ku lwisana na vukati bya n'wina hi vito ra matimba ra Jesu. Mara loko mi nga ndli nchumu mi ta tshamisa sweswo. Mi swi tiva kahle ku mi lorha yini siku rin'wana na rin'wana. Swi lava ku teka goza. Semon leyi yi tele ku cinca xiyimo xa n'wina. A mi nge ni twi ntsena mi ni yingisela xiyimo xa n'wina xi nga cinci. Na milorho ya n'wina yi ya mi cincela leswikulu. Ni khongela Xikwembu ku a xi tisi milorho leyinene. Before nchumu wo karhi wu endleka, hi yena ni mi ya swi tiva ku ku na yini xi nga ku teni. Aka vutomi bya n'wina, breakthrough ya leyi mi nga ka yona, mi sungule mi yi vona. Na maxangu lama mi fambaka ka wona, mi ma vonini mara mbangu na mhaka na wona. Van'wani mi lorha munhu a hundzuka nyoka, ivi mi pfuka mi nga vi na mhaka na swona. Pfukani mi khongela. Hi ndlela yin'wani mi lorha loko yi tisiwa ka munhu, nchumu wun'wana na wun'wana lowu mi wu lorhaka, wu nga va lowunene, wu nga va wa kahle. Loko ku ri wa kahle, wu pfumeleleni. Loko ku nga ri wa kahle, pfukani mi yima mi wu alela. Mi na matimba ya ku ala n'wina. Vito ra Yesu i vito ri kulukumba swinene. Ra swi kota ku alela minchumu hinkwayo. Ra swi kota ku hlanhla hinkwaswo swa madimoni ya thyaka. Hi vito ra matimba ra Jesu. Loko ma ha ni twa n'wana manehi, cincani. Yanani mi ya cinca. Josefa a ndzhaku loko se a fambini a khotsiwa a Egypta, loko a ri le ndzeni leyi, lava a nga va hlamusela milorho ya vona, un'wana wa vona a hlamusela hosi ku heyi wena hosi ku na munhu leyi leswi nge u lorhile hi yena leyi a nga kotaka ku hlamusela milorho ya wena. Hi laha Josefa a nga humesiwa khotsweni a fika a hlamusela ku wena hosi norho wa wena wa ku vula leswaku i lorhe tihomu ta nkombo na tihomu ta nkombo letin'wana leta nkombo to sungula ti nonini letin'wana ti wundzini ivi leto ondza ti dya leto nona hinkwato. Norho lowu wu vula leswaku ku ta va na malembe ya nkombo lama ku nga ta va na ndzalo. Se ku tlhela ku va na malembe ya nkombo lama ku nga ta va na dyandza. Se wena hosi swi vula ku sweswi ka malembe lomo sungula a hi teki advantage ya ku loko hi rima hi lokukulu hi veka swi tala ku va na ntalo switlati swa hina swi tala leswaku ka malembe lama taka ya nkombo loko ku tshuka ku humelela timhaka ta ku va na dyandza hi ta swi kota ku hanya malembe lama ya motana hi tlha hi pfuna na matiko laman'wana. Leswi nga ndleka swi endlisa xisweswo. Josefa a hetelela a va xitulwini lexikulukumba hikwalaho ka milorho. Why n'wina mi fanele mi tekela milorho hansi? Hikwalaho ka yini mi nga tekelaka milorho hansi? Milorho hi n'wina, i ximoya xa n'wina. Xikwembu xi kota ku vulavula na n'wina kahle emilorhweni. Vo tala a hi swi twi tindleve ta hina ku vulavula na Xikwembu, mara loko mi etlele mi nga kota ku swi twa ku Xikwembu xi lava ku mi endla yini. Vanhu vo tala hi le ku pepetsekeni, vanhu vo tala hi le ku hluphekeni, ku ri ku Xikwembu xi vulavurile na n'wina hi siku rin'wana. Why mi fanele mi ignora? Kusukela madyambu ya namuntlha vayingiseri va GCRFM a yini ya cinca, a yini ya swi tekela nhlokweni. Mo ni mi byela ku a mi nge hi fani, xiyimo xa n'wina xi ta cinca. Ni vurini ku lava vabyaku va ta hola, un'wana ku swi ta ndlisa ku yini? Mo ni mi byela ku swi ta ndleka hi vito ra Jesu. Na lava nga fambiki va ta famba, yena ni mi ya tekela milorho enhlokweni. Nkarhi wun'wani Xikwembu xa mi byela ku n'wana ngo leswi i nga na rendo ro ya Gauteng i nga fambi mindzuku, famba mindlwana. Mara hi ku n'wina mi swi tekela nhlokweni mo famba mi ya kuma accident. Yena ni mi ya tekela nhlokweni swin'wana na swin'wana. Halleluya. Na n'wi twa muyingiseri wun'wana wa karhi wa vula ku hi leswi na mhani endlisa swona a ni nga swi tekeli nhlokweni, mara sweswi ni ya swi tekela nhlokweni. Lava mi byela muyingiseri kuloni kwalani mi nga tshama na yena ku makwerhu a hi ya cinca, fambi ya cinca. Milorho yi na nkoka ka vutomi bya wena na le ka vutomi bya mina. Xiyimo xa n'wina xi nge hi fani, van'wani siku rin'wana mi tshame milorha mi kombiwa diamond kumbe ti-mineral kumbe gold swin'wana ivi mpfuka mi nga swi tekeli enhlokweni yanani ka man of god lava ti-altarato vo ti nga tlakuka va ya va ya mi khongelela mi ta vona xiyimo xa n'wina xi ta cinca vusiwana lebyi mi nga ka byona mo ni mi byela kumbe byi vonini mi loko a mi nga vuli nchumu hi swona mara mi nga huma ka mhaka yaleyo loko na ha mi dyondzisa namuntlha ni vulavula tintswalo ta xikwembu tintswalo ta xikwembu ti ringene ku ya cinca xiyimo xa n'wina tintswalo ta xikwembu ti ringene ku ya cinca xiyimo xa vana va n'wina mhaka leyi endlekaka ka ndyangu wa n'wina ku a ku na wun'we laha tekiwaka mhaka leyi endlekaka leswaku akaka n'wina mi fa hi ku landzelelana van'wana se swi ni vulaka a mi fiki na 40 years ene swi leswi mi swi vonini mara mi na mhaka na swona yanani mi ya swi tekela nhlokweni mindhukwana ya rixaka hinkwayo ka yona a hi ya khinsama hi vito ra Yesu hinkwaswo leswi nga vulavuleriwa ku nga va mikoveni ku nga va tintshaveni namuntlha ni tele ku herimuxa swona mara swi endleriwa lava pfumelaka n'wina mi pfumelaka mi nga ta teka goza mi endla leswi ni nga vulavula swona xiyimo xa n'wi xi ya ku cinceni a mi nge fani mi tata mi ta vula vumbhoni mi ta vula leswaku GCR siku rin'wana yi hi lamulerile hikuva yi vitana Prophet Shisana hi yo mhaka na sweswi ni vulavula mikateko ehenhla ka vayingiseri hinkwavo ni vulavula ku rhula ka vayingiseri va mina hinkwavo ni vulavula ku ya mahlweni leswi nga yiviwa swa vuyisiwa hi vito ra Jesu leswi nga celeriwa swo ka swi nga ri ki swa Kreste a swi tsuvuki hi vito ra matimba ra Jesu a swi tsuvuki hi vito ra matimba ra Jesu vamakwerhu leswi swi hi hluphaka minkarhi wo tala hi leswi nga swi voneki kusukela sweswi lava ku mi ya tirhisa marito mi vulavula lexi mi xi lavaka ndyangu wa n'wina na lexi mi nga xi laveki valala va n'wina va tirhisa marito va bvana vanharhu va yima xitarateni va ku swi swa ndayeni swi nga humeleli na vana va yena va nga humeleli a va fi va ri swisiwana mara hayi kusuka namuntlha xiyimo xa n'wina xi ta cinca milorho ya n'wina ni lava ku ya yi perfecta kusuka namuntlha mhaka yikulu leyi nga problem emunhwini i ku va munhu a nga lorhi loko mo za mi nga lorhi swi tiveni ku mi le nghozini yikulu hi ku a mi nge swi tivi loko mi athakiwa na loko mi fanele mi humelela mi to hlamala swilo swi endlekile n'wina milorhaku hambiloko mo lorha swo biha kumbe milorha swo saseka swi kahle hi ku ma swi tiva mara loyi a nga lorheki sathani u n'wi athaka so easy ku fana na munhu loyi a lorhaka a pfuka rivalele swi vula ku ximoya xa yena xi lokiwile ni lava ku ya xi unlock-a ximoya xa n'wina leswaku na n'wina mi kota ku tiphina hi ku lorha swa nandziha ku lorheni ni ri swa nandziha ku lorheni hikuva hi n'wina ku lorha lokuya ku ya ku pfuka ku mi nyika nkhinkhi ku tirha hi matimba ku fana loko mi lorha mi karhi mi humelela nkhinkhi ku ta ka n'wina yin'wani mhaka loko mi ri nkulu mi pase na grade 12 kumbe mi ri yunivhesiti mara ma ha lorha mi ri ka grade 1 swi tiveni ku you're under attack mi nga tsaki mi ku heyi mi ni lorhe ni ri ka grade 1 e-e swi nga ha antswa n'wana wa grade 1 a lorha yi ri yunivhesiti that is a promotion mara n'wina mo lorha mi ri ndhaku mara mi le ku tirheni ma lorha mi ri tlilasini hayi swi aleleni swi sweswo ni ri swi aleleni swi swa muxaka walowo I speak promotion right now ni ri ni vulavula promotion vito ra matimba ra Jesu milorho loko ka yi nga pfuni nchumu ya ku tlheriseriwa ndhaku na yi kaneta hi vito ra Yesu aka muyingiseri wun'wana na wun'wana laa nga chuza ku yingisela GCR FM madyambu ya namuntlha mikateko yi le ka n'wina ni ri mikateko yi le ka n'wina ni vula na n'wina mi nga kwalani mikateko yi le ka n'wina ni mi tha vito ra nyuwani kusuka namuntlha vito ra n'wina i ku humelela vito ra n'wina i mikateko ni vulavula tinyangwa ku a ti ti ya pfuleka eka vutomi bya n'wina eka vana va n'wina yanani mi ya tsundzuxana lavo ka va nga yi kumangi hungu leri ku ri kusuka namuntlha hi nga ha tekeli milorha ehansi mi ta swi vona xiyimo xa n'we xi nge fani rhandza ku khensa xikwembu swinene hi xitichi xa GCR FM lexi nga hi tsundzuka ku na hina hi rin'wana ra masiku hi fikelela haleni leswaku ta vula sokari ni va yingiseri va hina leswaku xiyimo xa vo xi kota ku cinca hikanene xiyimo xa n'wi xi cincile phakatani makwerhu kwala kusuhani ku makwerhu u xiyimo xa n'wi xi cincile kusuka namuntlha na vula tani ku xiyimo xa n'wi xi cincile hi vito ra matimba ra Yesu muhaxi wa mina ta yima kwala ku fikela laha vayingiseri va nga tatana leswi na leswiya ku hi kota ku ya vulavurisana amen.
0: I'm going to go to the hospital.
3: Njani vafundhisi?
1: Hi pfukile hi kombela vona mani.
3: Hi hlayisiwile.
1: Ina.
3: Hi kha hi khesa swinene. Vafundhisi hi rhandza ku khesa mani.
1: Amen.
3: Hi khesa swinene ngopfu ene na lava nga tumbuluxa xitikiri xa Jesu a ra lexi. Phela va hi pfune ngopfu. Madiva a hi nga swi tivi na ku hi vana and a hi nga tivi nchumu mara Jesu a ra yi hi tivisi swilo swo tala ngopfu. Mfundhisi dyondzo leyi mi nga hi dyondzisa hi pfile ene hi ta yi landzelelisa swo tala a hi nga swi teki enhlokweni i mhana Lucas kwala Blue Green.
1: Amen.
0: Mhana Lucas profeti lavan miloro hinkwayo leyi n'wina mi nga yi twisiseki va ri xikwembu xi va xi yi tisile henhla ka vutomi bya n'wina ku hi ta vulavula swo karhi evuton'wini bya n'wina
3: a ndzi ku ri n'wana talo ri kha i tlinga ku kalakala loko ku papa wo swi tele ku kumbexana hi khona swi tele leswi munhu a swi lorhaku mara a nga swi teki enhlokweni mara swo hita fuma ku swi teke enhlokweni ku swi twini ku loko va kha va dyondzisa va dyondzisa ku yini
0: hi cancile mani
3: so
0: 060-8875-942 va kona prophet ku ta vulavula na vutomi bya n'wina va kona ku ta teka ti-cost ta n'wina i nga yi teka muyingiseri wun'wanyana wa GCR muyingiseri
4: action ba
1: ahee
4: minjhani
1: hi pfukile hi kombela voko
4: hi pfukile mi vulavula na Masilo aka mavalani mani
1: ina ba Masilo
4: hayi no mfundhisi va kwini va nikeni foni mfundhisi va mfundhisi
1: ee me
4: mfundhisi loko mi ki mi vulavula a mi ri ku mi twini swa street mfundhisi a ni se tshama ni twa munhu wa ku vulavula ku fana na swin'wana ni nga hi dyondzisa yi swona mfundhisi hayi mativa mfundhisi ni twa ni swi twa ku la ambilwini ya mina swi nghenelela ku nandziha ngopfu mfundhisi no khomisanini sweswo mfundhisi milorho himpela loko munhu a lorha mfundhisi u fane munhu a yi tekela enhlokweni mfundhisi wa mina
1: impela
4: yano hlayisekani mfundhisi wa mina mani nga byeli vanhu va nkarhi va ta kota ku nghena na van'wani vanhu mfundhisi
1: na n'wina hlayisekani mi tlhela mi kateka
4: hlayisekani mfundhisi wa mina
1: amen
0: hi khensile va Masilo kwalaha ka mavalani mfundhisi ri tlhela ri mi nga n'wi dyondzisa ri na matimba swinene vayingiseri va karhi va nghena 060-8875 ti-cost loko welaneni mfundhisi i n'wi heteka tona muyingiseri wa GCR FM
3: ahe njhani
1: hi kombela hi kombela n'wina
3: hi kombela zosesa man'wambi grasi mfundhisi mina a ni na problem ya norho wun'we ni khale kha wu hi hlupha norho lowu se a ri va swi twisisi mara namuntlha ni lavalavo leswi hi fanele hi tlhogomela milorho ni kota ku swi vona ku ya himpela ku na problem
1: ya
3: munhu wa ni nga pasa ku hi twelve khale
1: ampa
3: lo tala ni lorha ni mbaleni someone kha ni ya ku pfaleni dina ri papa vanhu nga se pfuka ku pfaleni lora masiku yo tala swi talele ngopfu sweswo
1: hayi pfumela ku mi pfunekile leswi nga na nkoka i ku teka goza
3: loko
1: mo mi dyondzini mi nga teki goza a swi pfuni nchumu
3: hayi ni pfise ngopfu so
0: sesi mi nga si famba mfundhisi ni kombela mi endla xikhongo lexo koma mi endlela mhani hi leswi va nga ku swi voneni a ku na ku boxeketa na hambe leswi va nga famba I'm not bullshit because me, but some of about some of the Gawa to one number in form of our Tang Yan. Kumbashan, I will tell you, it have a Congo line. Wow, and wait, take a minxer to cost no gain. Minxer is our FM.
3: Hey, me, I'm on my drop.
0: Okay, okay, Baba Congo Limfundi.
1: Hey, if it's a Matimbara Yesu, Moya was technician.

0: moya ku tlheriseriwa ndhaku, limitation spirit na ku hlongola ka mhani lava hi vito ra Jesu. Ni vulavula ku boxeketa kusuka sweswi. Breakthrough in the mighty name of Jesus. Breakthrough in the mighty name of Jesus. Father, you are a good God. You are a faithful God. You are a caring God. You are a God of another chance. Give you another chance, Father. In Jesus' mighty name. Amen.
1: Amen.
2: You can see the man in the form of Gurula. Shkongelesha shelo kumi pumela. Shaku mitirelein.
1: Aya pumela mpumiswa.
2: You can see. Prophet, me vabula maritumo mwanyani muku. Miloro ya faro. You dinge leso kwe interpreti wa kwe takwata kukisi seka.
0: Inampe.
2: Subula kulu kwa inga interpreti wa ngindala ita wa irukona. Banga stivi kuku iso ishi tsusho in. Mwa hitaka mingser. Mingser wa jisar FM. Phone ya nguna ile ansi shi nene baba loko soko teka kumita kusa phone ya nguna. Mitu wakale la kule.
3: Jesu kunjane malanza maswe.
2: Na sesu. Wala blani mitu.
3: Nere, sesi, kunjani shana.
2: Yile hansi nyana foini ya mwina, kusoko teka ku, minga, shanda volumi ya foini ya mwina, yiri hansi. Logo mwote mikota kungena kahle, misungule micheka de volumi ta mwina, because ahi mitu, mitu wala kuule.
3: Aslo ngele, ta, kuya, mara, foini ya mina, aina volumi ya hansi, mifoina yona, mikoto umakule, akule sne.
2: Ya, sesu wani, sesu mwina taku sa voice ya tuwa kahala.
3: Miloro ya terra. Ni bana bana mo.
0: Eh, ni seri.
3: So, this is mika don't sa sona. Don't sa bano. Leswa kuri. Ba intela leswa ku swebu ti bana ba tsabuyini. Na bana ba shot. Ya this why na ko romika ri misa masalwa. Swebu sha mina shiri. Ti bana bana bano. Eti ndira to ko hamba na hamba. Bangwani.
2: Sina papa mfundisi vele kumhlohlotela la cancer bari yana ni mahlweni mi donsa ri tola xikombu he can see kuna kuna voice note ya mixer before itaka call nwe itlanga voice note ya mixer
4: peri ni va fundisi vanhu ha swile ntoka la ngile ku vana vule nsona va swi khensa swinene va fundisi vanhu ni mhani kombela ku khongeleliwa swa mitirho ya mina ya mavoko swi famba swi yima laha ni nga swi tiviki ku humela ka yini a vutomi loko swi tshama swi ri busy mara sweswo swa swi kota ku yima 3 months, 4 months ni nga ri na peace job ya mavoko ene ku tiva ka mina a n'hwetini ni vane na peace job to tala se mara sweswiwani swi yimini swa pfaliwa se ni kombela ku pfuniwa khongeleliwa for swona sweswo ni nga tsaka ku khongeleliwa for swona vafundhisi va mina.
2: mfundisi va lava xikhongelo ndlala na xikhongelo mi endlela mingiseri va ri a swi le ku fambeni swilo swa vona
5: na khensa muhaxi mhaka leyi va yi vulavulaka a yi endlekeli vona va ri voxe va tele vayingiseri lava sweswi va nga ka xiyimo lexi loko ni ya va khongelela ni khongelela na vayingiseri hinkwavo ka vona lowo biha i tsaka loko munhu a ri ku hluphekeni mara kusuka namuntlha ni ya pfula hinkwaswo leswi a swi fanele swi ta ka n'wina papa a swi ta hi nkarhi wa kona God's time is the best nkarhi wa xikwembu hi wona wa right a swi swi ya pfuleka hi vito ra Jesu a swi swi ya pfuleka hi vito ra Jesu swi nga va swi pfariwe tintshaveni kumbe emikoveni kumbe mabakweni ni vulavula ku pfuleka mi ta mi ya vulavumbhoni hi vito ra Yesu amen
2: amen khensile i n'wi hi teka mingiseri khale va va ri layinini mingiseri wa Jesar FM
6: aye vafundhisi mpfukile
2: i hlayisekile n'wina minjhani va kona profete la
6: na mina ni kombela ku khongeleliwa ni munhu loyi ni hluphiwaku hi milorho ni munhu loyi ni nga huma khale exikolweni ka matric ni lorha ni ri tlilasini ya Xitsonga ni kuri ku tsaleni ene loko ni tsala swilo swa vona a ni heti nkarhi wun'wani ni lorha ni kha ni hlongorisiwa hi tibafalo ta red to tshuka i mi kuma ku nkarhi wun'wanyani ni va ni lorha ni caciwa hi nyoka ya ntima sweswiya swo taniyani se na mina ni kombela ku i mfundhisi va ni khongelela
5: hi ta mi khongelela mhani mara a swi heleli kona swi lava ku tshunela hi mhaka ku ri yeleyo yo va sayini ya ku you are under attack se swi leswi lava ku phikelela moya attack moya tibuffalo hi vito ra Yesu matwa mina tindleve longa ni mfamba n'wina moya tinyoka hi vito ra Jesu enough is enough your time is expired you have to go in the mighty name of Jesus let there be breakthrough I speak healing power in the spirit right now in the mighty name of Jesus of how it is done.
2: Amen.
6: Amen.
2: Mari si endlekile mhani impela loko mpfumela swi ta endleka enhla ka vutomi bya n'wina.
6: I can see it, man.
2: I can see it. Mfundisi xikhongelo lexi xi nga na ku pfumela xa humelela. A xi tsandziwi nchumu xikhongelo lexi nga na ku pfumela. Prophet a xi tsandziwi nchumu.
5: Amen.
2: Ani swi tiva ku ni fanele ni tlanga voice note kumbe ni teka ti-cost. Cost yo ku ngheneni ti-voice note ni ti tela n'wi hi teka mingiseri. Mingiseri wa Jesar FM.
5: Ahee.
7: Wewe a boti xitereka ro fika village.
5: Ya khensa swinene.
7: Va ti kombela mukhongeleriwa ni munhu loyi hluphaku hi ti-cost. Ti-experience ni karhi va bya ti-cost.
2: Ti-cons.
5: Eh, this is a good one. Valava ku tshushiwa mutshushi vanga ngulavi rito ra xikwembu ka buku ya Mateu riri kambe sungulani mi teka mfumo wa matilo ni ku lulama ka wona kutani leswi nyingi mi ta engeteleriwa swona se na n'wina loko ni ta mi khongelela tlakukani mi hi tshunelela swi swin'wana swi ndliwe khale swi gigiseriwa ku swi ya mi tirhela vanhu van'wana mi hleketa ku swi ta fambi namuntlha ntsena swi nge koteki sweswo ku lava ku ku na n'wina mi endla swin'wana xikwembu xi ta hetisisa leswi xi nga tshembisa swona hi vito ra matimba ra Yesu moya ti-cons na miringo hinkwayo leyi papa va hlava yi hlamuselaka hi vito ra matimba ra Yesu you anti-mary spirit you must go in the mighty name of Jesus thank you Lord amen
2: amen se a va fambile xikhongelo va ta va xitwini Ingo itlanga voice note ming sir.
8: Riperini papa kwala munga kona hi khesingo pfu swinene emakeni ya ku dondisiwa emiloro. Miloro anga switivile swo ku etswilo swa nkoka swinene mara hi khesingo pfu swinene kwala ho munga hi makona ka Jesu ara hi twa timhaka ta miloro. Hi khesa swinene hi le ku dondeni ka swo tala leswi a hi nga switivi leswi hi nga bebuwa hi nga switivi. Se sweswi hi ka teki

0: ngopfu i kokwani Masana kwala ka Thomo kwala hi kateke ngopfu swinene hi ku twa e voice ya le karhi yi vulavula swilo sweswi nga vulavuriwa hinkwaswo inkomu
1: kokwani Masana kwala ka Thomo i khensile i n'wi teka voice call mingiseri wa Jesus FM
2: tatana mprofeta
3: ahe ba
2: pfukile hi mavona
3: nahinahi pfukile
2: mina vanhu yivele timbuti mani ndhaka ya vana va mina na vatukulu va mina laya ni rekela ku va vekela na loko ni tlela loko ni lorha loko ni pfuka nampundzu a ni swi tivi ku nlorheyini ti-problem ta mi timbirhi
3: hi n'wina mi nga na problem leyikulukumba swinene ni vurini ku loko mo za mi lorha mi nga ha swi tivi ku mi lorheyini swi tiveni ku n'we mi nga pfaleriwa swinene
2: mi tlheleriwile
3: swinene ku tlula na mpimo lavo lorha va ka va hlongorisiwa swa antswa hikuva va xi vona lexi va hlongorisaka nchumu satani o onha mi nga swi vonanga ku fana na timbuti ta ta n'wina loko ku ri milorho ya n'wina a yi ri koho i nge mi swi vonini mi tlha mi teka goza mara hambi swi ri tani ni vulavula singita hi vito ra Yesu xikwembu a xi xa mindlela hi tintswalo a ku hi ku ya va na information ku ku endleke yini hi timbuti ta n'wina xikwembu xi swi vonini loko ti tekiwa tintswalo ta xikwembu ti ringena amen
1: hi khensile papa a tikumeki timbuti ta n'wina
2: halleluya
1: amen i nga hi teka hi tlanga voice note ya mingiseri mfundhisi hi loyi mingiseri n'we hi tlanga voice note ya yena
4: minjhani mfundhisi mi pfukini na mi vulavula mhaka yin'wanyana yikulukumba ngopfu mina ni tshama ni kha ni lorha laha ni munhu leyi a nga swi voniki matihlweni ni tshama ni kha ni lorha tinyoka ene loko no lorha swilo swa humelela sweswi loko no lorha ku ri mafu ma humeleta kuma ku swi heta vhiki leriya ku ya humelela nkosi ni kombela ku khongeleriwa mfundhisi swinene ni mi khongelela mina na vana va mina mi khongeleleni mi vulavule marito man'wanyani
1: mfundhisi va ri va kombela ku khongeleriwa vona na vana va vona
3: na va khongelela mara ni nga se vukhongela lava ku tlhela ni kombisa mhaka ku a mi nge lorhi mi lorha rifu ivi mi pfuka mitsakini loko mi za mi lorha timhaka ta vanhu vo fa mi va na vanhu vo fa swi hi byela kahle ku ku nga ri khale mi ta va joyina na loko ku ri ku nga ri ku fa kunene mara loko mi khoma xilo emavokweni ya n'wina xi nge tshami swin'wana na swin'wana swi ta fela emavokweni ya n'wina hambi vo mi nyika business ri karhi ri famba swinene loko ri fika emavokweni ya n'wina ri ta fa that is a sign ya moya lowu wa rifu kusukela namuntlha hi vito ra Yesu xikwembu xa mina ni vulavula tintswalo ni vulavula ku tshunxeka ka mhani lava n'wini wanga hinkwaswo swa milorho ka yi nga pfuni nchumu na switothorha hi vito ra Jesu ni tlina ximoya xa vona kusuka namuntlha leswaku va vona swilo very clear va tlhela va swi tsundzuka vo tala n'wini wanga va lorha mara va ha swi tivi satani pfarini lokukulu leswaku a ta va athaka kahle mara hayi kusuka namuntlha ka vayingiseri va mina leswikulu a swi endleke hi vito ra Jesu amen
1: hi khensile mfundhisi i n'we hi tlanga voice note ya miyingiseri
5: namixeweta mfundhisi exitichini vito ra hosi ya Yesu Kreste wa Nazareta xikan'we na n'wina muhaxi namixeweta hi vito ra Yesu na nda ku khensa switsundzuxo hi swi kumeka ka mfundhisi hi timhaka ta milorho na mina ni tshama ni lorha ni karhi ni hlamuseriwa leswaku ni ya ni ya pfula eka Luka 18:15 ku fika ka 17 leyi vulavula ku katekisiwa ka vana ivi ya ku heteleleni ka 17 ni ku laha a nga ta vona mfumo wa matilo hi va a nga ta hanya ku fana na n'wana ni ku rinene xikwembu a xi n'wi pfuna hanya ku fana na n'wana a nga hlevi a nga zondi a nga yivi a nga lumbeti n'wana u hanya swona taswai ku hlavuteriwa ku laha a nga ta ni vona mfumo wa matilo loyi a nga ta hanya ku fana na n'wana u hava nsele na khensa amen ndzi ni tsake ngopfu va lelo rinoko walowo loko ni ta kongomani ya mahlweni tirhela xikwembu
1: i khensile mani
5: namixeweta
1: xikwembu a xi mi katekisi 060 887 5942 prophet va kona prophet Chisana SS va kona kusuka ka mugangeni wa ka body le ka body musi eh prophet kwala mugangeni wa ka body a pati ra R81 kwala sinene lo mugarimi ya a hala saitini ya ka ya le Joni a ximatsini lo mugami suka haleni ka mbuya ala giyani kuna matende yo basa ihila vanga kona inga itlanga voice note aming sir angikomba ngari na chumu itwalela kona mfundisi kuna message lo suka ku nga type wa kunene ba riperile hina ikatekile hiri ndyangu hi cancer rito ra matimba imani ngonyama la giyani section f mani ngonyama na ndyangu wa vona ba ri ikatekile kwala a section f kuna message unwayani unwa wa mingiseri ba riperile bafundisi nikateka ni ri kwa mapuve imana ri basile risima na hlulani kalaba kokwani wa kubonakala ekokwani wa kubonakala lava va ri ikateka iri kwala ka mapuve xikombo ingaku xi nga mi pfuna xi mi katekisa prophet va ri kona ku ta mi khongelela 060-8875-942 mpfunisi na tlhelelanyana ndhaku mi vavule marito man'wanyana lava nga fika makoka rinoko mu ku ku ve na norho loku interpretiwa milorho yin'wanyani hi lorha yi karhi yi nga swi tivi ku yi vula yini so mara ku na lava xikombo xi nga va nyika tinyiko ta kota ku yi hlamuseta ku milorho yeleyo yi vula yini swi vula ku hi mpela leswi ni vulaka swona loko a ku nga ri na ndo wa hosi kumbexana ku ri na munhu loyi a kota ku hlamuseta milorho leyi a ku ta va ku ri na khombo lerikulukumba leri a ta va ri kona a Egipta mara ku ve na norho lowu u nga kota ku pfuna muyingiseri halleluya so mfundisi lava mi ni hlamuseta nyana kantsongo nyana hi ku lorha loku ku fanele ku hlamusetiwa hi malandza ya xikwembu
3: kahlekahle timhaka leta milorho loko milorhini a hi un'wana na un'wana loyi mi fanele mi n'wi byela van'wani va na tinyiko ta ku loko mi va byela va pfala swilo swa n'wena se mi fanele mi kuma na ndo wa xikwembu loyi mi nga n'wi tshemba loyi mi kotaka ku byela yena milorho yo tala loko yi ta sweswi ni nga vula a yi tintsena yi tela ku cinca xiyimo xa n'wina yi tela ku mi tlharihisa xikwembu xi mi tsundzuxa ku heyi ku na nalala tlhariha n'wananga se milorho ya muxaka lowu a yi tlhariheni
1: 060-8875-942 va ri a yi tlhariheni i nge yi tlanga voice note ya mingiseri leyi
4: yani mani pfukini heyi xikhongelo xa n'wana xi kahle ngopfu xa hi khutaza swinene ni phameni marito man'wana ma ku tsokombela mo tlula na marito i ku ngani ni khensile manuhulu
1: manuhulu hi mpela hi khensile va ri xa tsokombela hi khensile manuhulu ku na meseji wa mingisela riperile vafundhisi va mina hi kateka hi ri kwala ka gym ngalaluma i manrose n'wavumani manrose n'wavumani kwala ka gym ngalalume va ri hi le ku katekeni i nge hlaya yin'wani meseji va riperile vafundhisi ni khensa rito ra ku yi dyondzisa i mama albi kwala ka xikukwani i nkomu mama albi kwala ka xikukwani va ri va khensile eka marito lama ma nga ri kuma namuntlha hi mpela va le ku katekeni hi marito lamona vayingiseri va Jesus FM 060-8875-942 hi va lava mfundhisi va la ku vulavula na vutomi bya n'wina hi lava prophet Chisana SS va ri va karhi va famba va nga ri wexe va ri na mhani kereke direction ya kereke mi ntwini ni kani mi nyika yona hikwala aka bode loko mi lava ku pfuneka mi lava ku twa swo tala hi leswi xikwembu xi nga va zirhwarisa swona yanani kwala ka bode loko mi nga ri mi suka ka bode mi hindzanyana nhovanyana liya mi ta kuma kereke hikwala a xineneni mi karhi mi ya hala site ya laha mboka maphalule mi ta yi vona kereke a xineneni itende ematende lamakulukumba yo basa loko mi ya kwalaha matendeni va nge ze va mi vutisa hi mi jetle va mi vona va ta swi tiva ku mi tele ku ta feloshipa xikwembu xi ta va lwela vutomi bya n'wina loko nkarhi wa ha ri kona mfundhisi va yehle va nyika tinomboro ta vona va tisiyaka vayingiseri leswaku lava va lava ku pfuneka ku nga ri ka moyeni va kota ku hlangana na vona i nge hi teka call ya mingiseri mingiseri wa Jesus FM ayee
6: mpfukini
1: hi hlayisekini ku na minjhani
6: hayi hlayisekini mina ni kombela kombela ya mfundhisi na problem yo norha ni ta ni gulaka matini
1: So, I'm so sanyama,

0: swin'wani na swi kota ku lorha ni khome rifumo ro tala hala tlhelo ni lorha ni ri xisiwana a ni kombela ku khongeleriwa va ri va kombela ku khongeleriwa i nge hi hlaya meseji leyi mi ta katsakanya xikan'we leswaku loko mi fika makumu vanhu va va ka va hi hlaye timeseji ta vona va ku riperile hina hi kateka hi ri kwala ka siyandhani na kwala ka siyandhani va ri hi le ku katekeni mfundhisi hi sele timinetse tinharhu ni kombela mi endla xikhongelo mi khongelela vanhu hinkwavo lava nga nghena va karhi lava va ri lavo hetelela va ri va karhata hi milorho va lorha va karhi va lorha bava va karhi va lorha na kokwana wa vona va karhi va va holovela ni kombela mi vulavula xikhongelo ehenhla ka vutomi bya vona
1: ka vayingiseri va GCR FM na n'wina mo ka mi nga kotangi ku nghenelela mara na swi tiva leswaku xikhongelo lexi ta angarhela hinkwenu ka n'wina xikwembu xa mina hi vito ra Yesu ni hlongola munyama hinkwawo lowu nga kona ka mindyangwini ya vana va mina hinkwavo xikwembu xa mina leswo ka swi nga riki swa n'wina emindyangwini na swi hlongola ni vulavula ntshamiseko moya wa rifu na wu herisa moya ya vusiwana moya ku tsandzeka vukati moya ku vhaka vukatini onge hi le ku munhu a vhakaka vakokwana na wu alela ni vulavula leswikulu leswaku a swi swi endleka ka vana va mina hinkwavo na leswi vo ka va nga swi mexengangiki n'wini wanga n'wina n'wa mi swi tiva na swi alela hi vito ra Jesu ni vulavula mikateko ni vulavula ku rhula ni vulavula ku ya mahlweni ni le ka vana va xikolo swiyimo swa vona swi swi ya cinca moya lowo biha hinkwayo ka yona yi alela moya madimoni hinkwayo ka yona leyi tlimbaka vanhu na vusiku leyi dlayaka vanhu na vusiku na yi alela hi vito ra Jesu ni vulavula vutomi ni vulavula vutomi ni vulavula layiti layiti a ri nghene ka vayingiseli hinkwavo ka vona emindyangwini hinkwayo ka yona ni vulavula ku rhula ni vulavula ntsako ni vulavula ku leha mbilu ni vulavula vunene ni vulavula ku rhula ni vulavula ku tshembeka ni vulavula musa na ku tikhoma amen
0: Prophet vayingiseri valava before mi valelana ni kombela mi va nyika tifoni ta n'wina leti va nga kotaka ku tihlanganisa na n'wina loko va lava ku tshika va lava ku mi foyinela and then direction ya le kerekeni loko swo va swi ri possible a hi tlheleni hi va nyika na direction kambe ya le kerekeni tifoni ta n'wina ti ri yini mfundhisi
1: tifoni ta mina i 076 783 2152
0: mi nga tlhe mi tiphinda kambe
1: 076 783 2152 kasi tin'wani i 082 697 8824 ni nga se huma muhaxi ku na crusade leyi nga na yona vhiki leri hi nga hi ya ka rona ku sukela hi ti-24 ku fika hi ti-27 hi ta va hi ri na crusade yikulu laha vanhu va nga lava vabyaka va nga ta hola na lava hluphaka hi madimoni na lava nga pfaleriwa tinyangwa to karhi ti ya ku pfulekeni kona kwale matendeni kwale ka bode loko hi famba hi patu ra R81 ro ya Pulukwana neti hi hundza bode B mi ta ma vona matende lamakulu tanani mi ta pfuneka kusukela hi 6 na madyambu amen
0: hi khensile a hi fambeni mfundhisi mi va na madyambu lamanene crusade va ri i ti-24 ku fika ti-27 6 o'clock na madyambu swo famba swi tava swi ri kona mfundhisi
1: swi kona
0: okay hi khensile hi huma hi ndlela yeleyo i risimu ra joy celebration wangi tenga ngekhasi hi khensile xikwembu a xi mi katekise

0: Alright, okay. Karo ko anlo ko lang tis sa nungutan at binet sa bakare sa kahle. Awara yung kombo bile no men jig jala mina vel. Lugo bakare lang tis la. Reasoning from the scriptures inongono kulo tagsusuan eka wena. Kusuga laka awara liwani yung kombo. Kafka kahle awara yung kaya eka majamas kura na mutlama. Kesa sunay na nungono kulunga unza na pastor Dingani na tlimilwa DJ inmin karin kesa sunay na man. Hindala yon na yon. Example sa kure ka majamas kura na mutla. Itabana karo kahle sunay na ba fundisi lawani. Mara mina intaban kari ni chucheka wafundisi wa bakhaba mahlweni ka hiku ya ku na vikileri nga hela vele ani swi tivi na ku badlini kwihi swiku yini kambe sweswiwani mo ni teka nkarhi lowuwani va ni kha ni va nyika nkarhi and then va yisa kahle mahlweni ku ri panel yi helelini hinkwayo.
1: Yes, I can see le jikijela va ri nguna bishop mfundisi Maluleke va ri bishop jikijela. I can see le bishop jikijela na namuntlha i ya mahlweni. Xipano namuntlha ingaku xipane kahle xi helerini axikarhini ka hina hina vanhu hinkwavo lava fanele va ri kona xikarhini ka hina. So loko hi karhi hi hindza laha hi ta vuya ikarhi hi ta tivisa phanele ya hina namuntlha leyi nga kona lawani hi ta kota ku ya emahlweni na nongonoko xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa i nge hi jika hi laha hi xavisanyana.
2: Vuleka maehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri malovela funeral services wina namuntlha i vutsorisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe u 14 wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku tipresto wina a yi tolo to cincacinca tari to tiya R100 ya grocery. Plan B R2200 ya grocery. Plan C R2500 ya grocery. Eka tipu mpoto hukuinka na HM 100

0: Hi vuyisa sweswo va yingiseri va Chisa FM hi la ku teka nkarhi lowuwani hi nga zi hi heta nkarhi i nge hi teka nkarhi lowu hi tivisa xipano kumbe xipano xi ti tivisa kusukasa ka voko ra mina ra ximatsi mfundhisi mpfukile
1: mpfukile swinene
0: hi va lava yingiseri va vulavula na mani va yingiseri va Chisa FM
1: vuke Kenneth hi mina se rito leri I'm sure se va ri toloverile swinene ni kumeka kwala Agian section D2 vamakwerhu mina sweswiwani no la ku ta mi rhamba n'wina mi twaka ririmi leri hi vulavulaka rona ra Xitsonga va tlhela va rhandza nongonoko lowuwani na ku rhandza ku hlayiwa hi ka rito ra Xikwembu na mi rhamba hinkwako lomu mi nga kona xiyanimoya I xilo xin'wana xo tsakisa swinene ungaba kha u driver kumbe u lo tshama u ri kwihi na kwihi u nga swi kota ku yingisela so ha mi rhamba vanani na hina ni le madamu ya siku ra namuntlha na siku leri ra namuntlha ti ta vuya papa dinga ha ti ta vuya swinene ku ta nandziha swinene
0: amen hi khensile hi khensile mi ni vitane papa hi rito ra papa phela ri tirhisiwa ngopfu masiku lama loko zoe
2: Man, Pastor Dingani kusukala ka Malamulele na mina ni tisa ku khensa ka Xikwembu ro sungula ku va hi fika namuntlha ana na vhiki leri nga hundza hi tele loko Xikwembu xi swi rhandza hi ta va hi ri kona namuntlha
0: Amen.
2: Se xi swi rhandzile hikwala ku yisa nhlokomhaka leyi ya nkoka ya ku kombisa ku hambana ka mintwanano se hayi ni yo chuha loko professor va ku ti ta vuya ni swi loko ti ya yisa ku yini se hayi ta yimela tona hi vona ni khensile
0: hi khensile mfundhisi ikhalenyana amiri na injari xitirekere loko xi ri na injari a xi tshame ku nghenisiwa xi fanele xi hola misiya namuntlha hi khensa hiku misiya yi orini va yingiseri va lava
3: hi khensi swinene Pastor Dingani a hi mi twa moyeni ni twa tivoyi hlatsweki ngopfu amoyeni hi khensa swinene moni xeweta va yingiseri va ku rhandzeka ka reasoning from the scriptures imfundisi mava kerekeni ya Center of Blessed Hope moni mixeweta aka madamu lawa a yeni hi ya tiphina swin'we na mina ni fana na n'wina hela mara namuntlha ntini la ku ya swi vona kahle hi nonoko lowu reasoning from the ka hina nongonoko lowu wu ri hi reasona swi suka ku hi amatsalweni loko ku ri hamatsalwa tshikani swa kana hi tirhisikani hi tirhisa matsalwa lawa se a ku humi tibuku ku huma na swo tsala foni lowu mi nga se yi kuma rhangani mi yi kuma ivi mi kota ku fona reasoning from the
0: scriptureya mi swi veke kahle i n'we nghena ka va hlekelela lexo va tsake ngo ku fana na mina mfundhisi
4: ahe Pastor Dingani
0: ya
4: na khensa ku nyikiwa nkarhi na mina ni kota ku ti tivisa na ku amukela vayingiseri tanihi malandzi ya Xikwembu lavan'wana se xo sungula sa mina ni tlhabyani kusuka laha tikweni ra Pastor Vuke ku ri na mina voice ni nga vula tanihi yi kumeka yi vulavulela ka radio se ni khensa Xikwembu xitile kota yimela ripfumelo ra Xikreste a ni yimeli denomination ya HMCI leyi ni nga ka yona leswi va ngo i kereke a ni yimeli yona loko ni yi pima ni vona ku ri nchumu ntsongo ngopfu ku va ni nga tshika no tlela ni ta la Giyani vusiku lebyi ni ta yimela ku ve denomination ya hina yi ri yini ka mhaka leyi a ni twa swi hansi ngopfu se ni la ku yimela mhaka yikulu ya ripfumelo ra Xikreste leri angarhelaku hinkwavo misaveni hinkwayo lava ngo i vakreste loko u zaku hi Xikreste hi ta kumeka ri karhi hi nyiketana na wena loko wo i kereke ya hina hi ta hlonipha kwani hi ku tshikisa sweswo mara u ku hi Xikreste i nga vuli xona a idina shimita

0: ikensile futhi sivuke namuntla ingena aka ntwanano lowuntshwa xana intshini ntwanano lowuntshwa ku ya ematsalo
1: ikensile mfundisi dingani rito leri ra ntwanano lerwana ri ntsakisa ngopfu na mentle ni boheke ku ni ya tikuma ni ri stuck ka ku tlhelela kwale ndhaku ni ya ri langutisa ni za ni ya kuma ku ri hi xihevero rito leri ra covenant vona va ri vitana bereith ivi magriki va ri interpreta vo sungula ku interpreta bibele va ku idiateke lexi xi nga ni hlamarisa hi rito leriwani a va kotangi tixaka hinkwato leti ti nga ri interpreta ku tirhisa rin'wana rito. I think Xitsonga hi xona xi nga zama swinene eku ri humesela arivaleni hi ku loko ho za hi vulavula hi ntwanano swi vula ku vanhu lava vambirhi va twanana mara la aka covenant a ma ri maendlelo ya Xikwembu a xi nga ri na mhaka whether va pfumela or a va pfumeli ni le sinayi whether va pfumela or a va pfumeli ene xi tlhela xi veka na penalty ene a xi tlheleli ndhaku whether va endla or a va endli ene mi ta swi vona ni le ka ntwanano lowuntshwa xo fika xi wu endla xi wu veka kwalahaya ivi xi ku lava va nga ta wu pfumela ntwanano wolowo ivi se xi sungula ku veketela swilo swa kona se loko ni ri langutisi rito leriya ni hlamale ngopfu ku ri munhu wo kota ku tirhisa nawu a tlhela a wu dyondzela swinene a nga mpostol paulo u ri tirhisa kanharhu ntsena aka New Testament hinkwayo mara munhu loyi a nga tsala buku ya vaheveru a ri tirhisa ka 52 rito leri ra covenant eku komba nkoka wa rona ha swi tiva ku loyi hina hi hlayaka bibele hi xi dyondzaka ha langutisa ku rito ri tirhisiwe ka ngani hi mani kwihi naswona va ri interpreta hi ndlela yihi hambiswiritano ku ta eka xivutiso xa n'wina aka vhiki leri nga hela hi ve hi kombisa loko hi langusa tivhesi teti hi nga nyikiwa tona aka nhlokomhaka hi ta tsundzuka leswaku hi tirhisile na leyeleke ya ka Matthews chapter 26:26 loko va ri karhi va dya xilalelo mara mo ni hlamusela hi ndlela leyi siku rin'wana ni tshame ni nyikiwa nkateko wa ku ya vona laha ku endliwaka movha movha wu saseke ngopfu and wu tshama ndzeni ka wona wu tlhela wona ekhona mara loko wo nyikiwa chance ya ku ya vona laha yi endliwaka nakona movha hileswaku swi mi tekela siku hinkwaro na tikhampani leti to tala leti ti taka from le masayitini a hi kona laha ku endliwaka mathayele thayele ri ta hi kun'wani xitayiringi xi ta hi kun'wani va fika va endla swilo leswiya entwanano lowu Xikwembu xi wu sungulaka ha Yesu Kreste wa ngati ku na swilo swo tala at the background laha hina hi ngo va hala phakati hala ku nandziha hala ku konikisana nananana mara xona le ndhaku leyi swi vula ku ku na ntirho wo tala lowu hi nga wu voniku that's why malandza ya Xikwembu va lave ku vona ku ku humelele yini hi ku loko hi langutisa le ka buku ya Matewu leyi Yesu Kreste wa ha vulavula hi ntwanano ene vaheveri va tiva leswaku a ku na ntwanano handle ka ku halatiwa ka ngati se u nga vulavula njhani hi ntwanano and ku ri ku u vulavula hi wena mara wu le ku halateli ka ngati se hi wona lowu namuntlha hi nga ta vulavula hi wona entwanano lowu endliwaka hi Xikwembu wa ku halatiwa ka ngati ene ngati ya kona ntwanano ku ri le andzhaku leyi a ni dinga ku ri mi ni humesela maguguruwani mi dlaya tihomu mi lava tingati ta swiharhi a kumara aka lowuntshwa ntwanano a na ha swi lavi i mutsari wa buku ya vaheveru a nge ri yena u nghena kan'we atempeleni a halata ya yena ngati kan'we ntsena aka chapter 9 swi va swi herile i ntwanana lowuntshwa wa ku halatiwa ka ngati ya Yesu Kreste
0: hi can see le professor mfundisi Maluleka ntwanana lowuntshwa
2: ya ni can see le mfundisi Dingane na professor va swi veke kahle ku ri hambi mo ri landa hi xiheveri xigriki lexi salaka ku xichangana xi ri i ntwanano
0: ya
2: swi basile hala ka xichangana
0: a ri na nhlamuselo a ku na nhlamuselo yin'wanyani
2: a no endlela ku vayingiseri va nga yi va ha lava xiheveri na xigiriki ku ri ku swi va tlhela swi veka ku swi basi ngopfu se mara moni swi veka hi ndlela leyi mfundhisi Dingani loko mo kamba leyi mfundhisi Hlabyani va nga yi pfula ya vaheveri chapter 8 yi komba ku ri xi ta endla ntwanano lowuntshwa na Israyele xi ta endla ntwanano lowuntshwa swi vula ku ku ta va na swintshwa leswi hi nga ta twana naswona na vanhu leswi vulaka swona hi leswi swi vula ka lowa khale lowu nga na milawu ya 613 xi ri ni ta mi kamba n'wina hi milawu liya ku siku na siku a mi tluli na wun'we na ka lowuntshwa xi ri ni ta mi kamba hi n'wana wa mina Kreste n'wi mi nga pfumela ka yena ku ri mi endla leswi a mi lerisaka swona ni kha ni mi pfuna phela ka vukreste mi tlhela mi nyikiwa matimba mi nyikiwa ku navela mi nyikiwa ku pfuniwa hinkwaswo ku mi kota ku swi fikelela se aka Matewu 26 verse 28 hi laha Yeso Kreste a va nyikaku khapu a nge nwelani ka yona hinkwenu hikuva i ngati ya ntwanano yi tlhela yi ku ka liya ya 1929 lowuntshwa i ntwanano lowuntshwa se loko hi teka Yeremia hi teka Vaheveri chapter 8 yi kha yi vula hi ntwanano lowuntshwa Yeso wa ku tiyisisa la ku ri se wa sungula hi ngati ya yena se hi ku komisa ni nga vula ku ntwanano lowuntshwa i ntwanano lowu tumbulukaka endzhaku ka ku halatiwa ka ngati ya Kreste wu replace-aku lowa khale a ti fambi swin'we luwa wu expirini yi na expiry date no ka ni nga yi ti-date ya ku va ku ri timani mara hi nga yi kuma ku Yeso u fe hi timani yo date ya kona se ku sungula wuntshwa hi ta nghena ngopfu ka yona muhaxi mara ni ta komba sweswo ku hi na ntwanano lowuntshwa wu sivaku lowa khale inkomu
0: loko muku u siva lowa khale mi vula ku lowa khale a wa ha tirhi hi leswi mulaka swona kumbe xana mi ringeta ku hlamuseta
2: a no ringeta ku hlamuseta
0: ku yini
2: na rito ri vula sweswo
0: mi hlamuseta ku yini
2: ku loko ze ku ta leswintshwa leswa khale a swa ha tirhi ku siviwa lowa khale lowa khale a wa ha tirhi a wu ri na lava a wu endliwe na vona wu ri na ndlela leyi phela laha ka Vaheveri chapter 8 i byela vaheveri va lava a va ri ka twani wa khale ku se swi cincini xikwembu xi tirhiliwani ta wu tshika ku tata lowuntshwa ene Kreste hi yena na xikwembu yena yi sungula twanano lowuntshwa hina a hi ya lava lowa khale ku wa wu khumbi hi ngo hlayela ku hindza ka swona mara ku hi bohiwa hi wihi a hi tekeni swiletelo ka lowuntshwa loko wo pambula swin'wana ka leswa khale hi leswi lowuntshwa
3: ya hi hlamuseriwile mhaka leyi hi ngo tshikelela mara ku tiyisisa sweswi va nga vula swona ni la ku vula leswaku aka loko hi hlaya ka Yohana chapter 1 verse number 17 yi hlayeka hi mukhuva lowu wu nyikiwile hi muxe kambe tintswalo ni ntiyiso swi tile ha Yeso Kreste hi liya 1989 yaleyo liya ya 1929 yona yi ri hikuva nawu wu nyikiwile hi muxe kambe tintswalo ni vunene swi humelele hi Yeso Kreste lowuya wu nga nyikiwa muxe mamatsundzuka milawu ya khume ne a yi tsariwi on a tablet ma swi twa ni ni lava ku ya hlaya liya mfundhisi va nga hi hlayela yona ni lava ku tshikelela swin'wana kwalaya hi vete va fika verse 9 ni ta hlaya verse 10 swi le kuhlweleni ka ku pfula swiswavo tibibele ta
0: masikwana
3: ni la ku kombisa ku hambana ka mitwanano leyimbirhi ntwanano wa khale wu te hi mani hi muxe mara tintswalo leti endlaka ku vanhu va nga koti ku twisisa ku hambana ka Old Testament na New Testament ku i nkarhi wa tintswalo ti tile hi ngati hi Yeso Kreste hosi na mponisi mara lowuya wa khale a wu niketiwe muxe wu tsariwile amaribyeni mi yi kumina
2: mara nga wu yi ta twala loko hi sungula futi kwale henhla
3: miri
2: xikwembu hikuva xikwembu xi vona ku hoxa eka vanhu va xona loko xi ku masiku mata ku vula hosi lawa ni nga ta endla ntwanano lowuntshwa ni va Israyele hambi va ri va ka Yuda wona wu nga ka wu nga fani ni lowu ndi wu endleke khale ni va tata wa vona siku ndi va khomeke hi voko ni va humesa etikweni ra Egipta ntwanano wa mina lowu va wu tshovini hikoko lawo anda ha tikaratelanga vona ku vula hosi lo hi wona ntwanano lo ndinga ta u enda ni va Israyele endhako ka masiku malamo ku vula hosi ndi ta nghenisa milawu ya mina.

0: emehleketweni ya vona ndi yitsala etimbelweni ta vona kutani ta va xikwembu xa vona vona va vanhu va mina
1: mayitwa mhaka leyi nawu lowu sungula a wu tsariwe maribyeni mara lowu wa New Testament xikwembu xi ri ndzi ta veka milawu ya mina eku anakanyeni ni rhandza emihleketweni eku anakanyeni ka vona ndzi yi tsala ku hi etimbilwini e New Testament a ha ha languti ngopfu ka buku a bukwini swi tsariwile yes mara swi fanele swi hanya ku hi emihleketweni na le ndzeni ka yini ka mbilu a ka New Testament lexi ni tsakisaka i ku mfundhisi va kombise khale ku nawu lowuya wa khale Old Testament a wu ri wa a xikarhi ka xikwembu na va Israyele a wu nga swi koti ku nghenisana van'wana mara ka New Testament ha Yesu Kreste twanano lowu wu va kona emahlweni ka xikwembu va Israyele na vanhu hinkwavo wu katsa vanhu hinkwavo that is why wu hoxa tintswalo ndzeni ka wona se swa hambana swilo leswimbirhi hi kuma vanhu va ri karhi va tshikelela va le ku yimeni ka twanano walowuya wa nawu wa khale hambiloko rito ra xikwembu ri kha ri komba ku hambana a ka twanano wa khale na twanano wa sweswi ni khesile mwaxa
2: mfundhisi Ladzwana last week mi kombite mhaka leyi ni nga fika ni vutisiwa yena handle va lava ku na miyingiserilange ni kombela ku va tlhela va phinda va kandziyela kwalava nga vula vhiki leri nga hela mbule ku ntwanano lowu wa khale irregardless ya ku u endla njhani i nga endla kahle ka leya 612 loko wo hoxa wun'we swi fana loko u nga endlangi nchumu so ni kombela ku kwalaya ni hi nga siya mahlweni ni lava mi tshikelela ngopfungopfu kwalani because swi vula ku muyingiseri u swi twini mara u lava ngopfu kwalaya u lava ku twisisa ngopfu kwalaya mi nga swi vula ku loko u hoxa wun'we a wu hoxeka hinkwayo
3: ya na khesa swinene Pastor Dingane eke na muyingiseri loyi a nga kumeka ri karhi a mi kuma handle a landzelerisa wo lava ku kombeta hi ndlela yo olova ku ri aka ntwanano lowo sungula wu vitaniwaku ku wa khale namuntlha hikuva ku ri na wa vumbirhi wu nge wa khale a langu endla ku va a ta fikelela ku ponisiwa i munhu o languteriwa ku pfumela ivi a tekiwa a endli hinkwaswo hikuva a koti ku pfumela se ku hambana hi loko a karhi wo sungula a ni u languteriwa ku endla se hi leyi milawu ya 613 hotwa ku kota ku lulama u amukele ka mahlweni ka xikwembu u sungula u hlayisa milawu hinkwayo hi ku hetiseka a wu tluli na wun'we loko u tlula wun'we xi ri ka ha ri mina mi nga lerisa na leyin'wana u tluli hinkwayo a wu lulamangi u na nandzu ende xikongomelo xa ku nyikiwa ka nawu walowo aka ntwanano wo sungula a ku nga ri ku va ta kota ku wu hlayisa mara a wu nyikiwa ku va wu ta kota ku va kombeta ku ri mi va dyoa nga ta mi ponisa iva vito ra yena i Yesu Kreste n'wana wa xikwembu lexi hanyaka aka ntwanano wo u yimeriwile hi swiharhi a yi nga koti ku susa vudyohi lebyi yo funingeta that's why lembe rin'wani na rin'wani muprista lonkulu a fanele ku nghena aka kamara vukwetsimeri holofolis a ri na ngati hayi ya yena ya swiharhi a ti humesela ku sungula hi ku na yena a ri na milandzu a nga yi koti milawu leyi ivi a humesela na tiko hotwa aka vudyoho lebyi va byi endleke va nga swi tivi leendla a tiva ku ni endlile a ku hala ka ngati masiku hinkwawo yi kumeka ri karhi yi huma se point hi leyi aka ntwanano wo sungula na nawu wa wona a ku ri ku kombeta munhu ku u mudyohi u nge swi koti ku fikelela aka xikalu xa xikwembu u lulama u lava loyi a nga ta ku ponisa ivi u nyikiwa nyiko ya ku lulama vito ra yena i Yesu se a va langutela yena aka testamente ya khale that's why yena Yesu hi nomo wa yena loko a ri karhi a vulavula na vadyondzi

0: vambiri vakuya le Emmaus vakumeka vangari kutiveni andhaku ka loko a pfukela kufini loko a tshamile a swa kudyeni na vona vavuyi va pfuleka mahlo ku vatwa makhongelo leya yena before kudyiwa va ku i hosi iva waloya wo sungula a kumeka a va tibuku ta kona hi kanharhu a ku i nawu wa muxe i vaprofeta na tipisalema u ri tibuku leti a ka ntwanani lowo sungula a ti vulavula hi mina swi ri a ti kumeka ti ri ku va kombeteni ku wata loyi a nga ta kota ku mi ponisa mi kota ku va lavululama ku nga ri hi mhaka ya mintirho ya n'wina mara hi mhaka ya ku va yena a ta ti a ta hlayisa nawu hi ku hetiseka okayna valoyi kwalaka chapter 8 verse ya 13 yi swi veka hi ndlela leyi xikwembu lowuntshwa lowu yini loko xikwembu vulavula hi ntwanano kutani leswi nga ha tirhiki swi le kusuhi na ku nyamalala loko ku ri ku na fostela ku lava ku landzelela ntwanano lowo sungula ivi loyi a nga endla na laha a nga endla na vona a kha a ku a wa ha tirhi wena u sindzisa ku wa tirha swin'wana swi kahle enhlokweni ya mina ko va no kanganyisiwa kumbe ni ti kanganyisa mina n'wini mara i xikwembu xi nga endla ntwanano na tiko ra xona loko ri kutsuriwa Egipta ivi xi ta endla ntwanano lowuntshwa xi tirhisa ngati ya Yesu ku ngheniwa aka wona hi ku pfumela aka Yesu ivi u amukela nyiko number 1 ya ku pona number 2 ya ku lulama ku nga ri hi mhaka ya mintirho ya wena se ndombo wa kona hi lowu loko ku ri ku hi pfumerile aka hosi Yesu Kreste a hi tinyikeni nkarhi hi languteriwaku ku endla swona aka ni kombeta hundu ni ku vo tala va kumesa va lava ku kombeta wonge Yesu aka ntwanano lowuntshwa wa khale a wu tisaka ya wena hi ku ivi u rhandza munhu kulori i nawu wa testamente ya khale loko mo cheka Mateo 7 verse ya 12 wa kombeta Yesu ku nawu na vaprofeta swi katsakaniwa hi rito rin'we ivi a kombeta ku ri leswi u lavaka van'wana va ku endla swona sungula wena i kumeka ri karhi a va endla swona i kombeta ku i dyondzo leyi aka ntwanano wo rhanga a va dyondzisiwa yona hi xikwembu
1: hi khansile mfundhisi vukeke wu vula yini ntwanano lowuntshwa evuton'wini bya munhu because nawu va ringete ku kombeta hi tindlela hinkwato kumbe va swi hlamusete hi tindlela hinkwato ku nawu wa hi tsandza wu hi tsandzile ku wu landzelela mara ntwanano lowu
0: ni la ku kombeta poeti yin'we vo tala va kumeka va yi lahleka na varhangeri va vukhongeri va kumeka va yi lahleka loko va twa hi kito ku ri twanano lowu wa khale a wa ha tirhi va twa wongeri tibuku ta testamente ya khale a ta ha tirhi
1: a swi vuli swona
0: oyi khona tibuku ta testamente ya khale ti tsariwe hi xikongomelo ti tsaleliwa hina vanhu va nkarhi wa sweswi swona ku tiva ku ti tirhisiwa hina na vula minkarhi yo tala ni ku ri a wu endlini aka lowuntshwa hi nga ka wona ntwanano loko wo ya kona u landza nyakanyaka i ta kumeka u ri karhi u yi phamela vanhu va nga koti ku tiva vuxaka bya kahle na xikwembu a hi aka tibuku ta testamente ya khale hi ya hi ya handahanda ku xikwembu u lava hi endla yini hi swi endlisa ku yini a hi swi kumi aka ntwanano lowu wa khale hi ku a hi ntwanano lowu endliweke na vanhu va masiku ya ku hetelela i ntwanano lowu endliweke na hundza xi vulavuli na vona hi milomo ya vaprofeta hi tindlela to hambanahambana mara amasikwini ya makumu xi ri ni vulavuli na n'wina hina xi tirhisa n'wana wa xona a nga Yesu Kreste ku kota ku tiva leswi lavaka hi xikwembu aka ntwanano lowuntshwa a hi tweni leswi n'wana wa xikwembu a vulaku swona u swi vurile hi ku lerisa vaapostola va yena dasiwa hi ku a munhu na wun'we

0: title ta njhani a vukhongerini ku hava munhu na un'we a nga na matimba kumbe mfanelo ya ku tisa dyondzo aka kereke leyi vaapostola va nga yi dyondzisa ku kereke ku hava
1: ekensile mfundhisi swi vula ku hi ndlela yin'wanyana miri loko munhu a ya handa milawu leyi ya khale u teka milawu leyi a yi tshikelela vanhu hi nga va tsandza u lava ku yi vuyisa a wa ha vulavula hi tintswalo leti Yesu Kreste a nga ti tiva
0: u va tlhelisela futhi a aka nawu lowu xikongomelo xa wona a yi ku endla munhu a lulama kumbe a va pfumela a hi toni va Roma 3
1: loko ma hi lavisini sweswo mpfundhisi nawu lowuntshwa wu ri yini
2: ya maybe one sungula kona kwalaka mta mfundhisi maluleka va ku ha mi nga zi mi ma ha ti karhata mi ya ka xi Greek na xi heveru mfundhisi dingani rito ra ntwanano ri vula leswaku un'wana wa pfumela na lowa un'wana wa pfumela and a swi vuli swona leriwani ra xi heveru a swi vuli swona loko mi ri makhuvele mi ri na muti a mi boheki ku tswa endla ntwanano na n'wana wa n'wina ha mi sayini helo na yena u fanele a landzelela leswi n'wina laha mutini wa n'wina mi swi lavisaka xiswona or a huma a famba hi le mutini wa n'wina leswi ku ra ntwanano swo twala ongeti xikwembu xa khumbeka and then na wena u fanele u endla something ku va ku ri na ntwanano hambi ku ri wona walowo wa khale a hi ku voni laha Israyele a nga sayina kona lexi xi ni tsakisaka hi wona walowo wa khale xigwevo xa kona no xi tirha va xi tirhile vana va Israyele xi va tshembise kahle xi ku ri le mi ya ku kona loko mi nga endli leswi mi lavaka mina ni nga mi lerisa swona ni ta mi hlongola tikweni ra mina mi ta pepetseka na matiko 70 years is gone yi hindile hi ku ya hi vona mara hambi swi ri tano a hi teni ka xivutiso lexi mi vutisaka xona
0: kumbe hi nge se ya lava ku va yi basa kahle ka vayingisi ntwanano ku ri va nga sala va nga ha tivi kahlekahle ntwanano hi swona swa ku ri ematlhelo mambirhi ma twala ku mhaka wo karhi na wena wu kumeka hi teka portion
1: anala ku vutisa yona yaleyo ku a hi sunguleni hi nga si famba hi ya kule because loko yi ku covenant leyi hi nga yi hlamuseta ku hi xichangani yi ri ntwanano ande a ku na rito rin'wanyani hi nga ri lavaku ro vula leswi hambanaku na leswi yi ri vulaku swona xichangani mara kumbexani loko mi hete ku hlaya hi ta va hi ka kuma hlamuseta
0: o lava ku humesela arivaleni ku ri loko yi kombeta ku i ntwanano swi ri ku na leswi xikombo xi kombetaka ku ri n'wina tiko loko mi endla leswi mina ni ta endla leswi loko mi nga endli leswi mina ni ta kumeka ni nga endli leswiwana se twanano phela wu vula sweswo ku ri matwanana ku ri loko mi ni endla leswi ra endla yini loko no tsandzeka ku endla leswi a nge koti ku kumeka kara
1: a swi bohi ku heku xikwembu hi xona xi nga na matimba hinkwawo
0: hayi khona xi nghena na vanhu va xona ku vula rito kumbe hinkwaswo ni kombe hi twa swi ta hlaya hi vhese yin'we hi kota ku hi xopela a kusuhani ivi hi kota ku ta kahle amahlweni hi karhi inani a ni xi tivi xiheveri na xigiriki pastor
1: vukeya
0: va tikomba va kumeka va kha va chekacheka marito hi ndlela leyo mara lexi ni tsakisaku i ku va hundzuluxi lava nga hundzuluxa swi huma aka ririmi leriya ra xigiriki na xiheveri loko mo teka King James version more than 50 experts ya Greek and Hebrew lava nga kumeka va hundzuluxa hi taka ka ririmi ra Xinghezi va langi ku tirhisa rito testament or covenant esi ni lava ku yi kumeka hi twala ka 8 ni ta hlaya vhese yin'we ntsena Vaheveri chapter 8 yona leyi ni yi lavaku ni lava laha xi kombetaku ku tsandzeka ka vona ivi hikuva va tsandzekile naxona xi nga ha va amukeli swi ri i ntwanano u endla leswi ni ku amukela loko u nga endli leswi a ni ka ku amukeli a hi tweni yi ri ni ta hlaya vhesi ya kumbe muti ku 7-8 yi ri loko onge ntwanano walowo wo sungula a wu vanga ni swihoxo a ku nga ta laveka un'wana wa vumbirhi lava 8 hikuva xikwembu masiku mata ku vula hosi lawa ndzi nga ta

0: da twanano no tsandeka ku swivula xi Greek ya ta susa twanano faka xi Greek ya ami bari ba kayut sinilaba xi investile ya 8 yiri wona wa bona siku ndi va khomeke hi voko ndi va humese tikwenda Egypta 12 patini le lavako twanano wa mina lowu va wu tshovile swi ri ku na leswi a va languteriwa ku endla swona loko va wu tshovile wena u endla yini mi nga nghena ka twanano swin'we yiri hikokwalaho a nda ha tikarhatelanga vona ku vula hosi swi ri mi endla leswi ni ta tikarhatela n'wina loko mi nga lowu a ni nga tikarhateli n'wina se i twanano walowo
1: ni tsakisiwa hi mutsari wa buku aka chapter 9 wa to marito lama ma tirhisaka ni rhandza ku ya xinawula u ri for where testament is the masterity be the death of the testator. For testament is of what force after men are dead. Otherwise, it is of no strength at all with the testator liveth. Pastor Vuke, loko mi fika kaya, mi va xeweta. Na n'wutwa ku vula yini. U vula ku ri ni fika ni va rungula. Mara la. Emtiwana u tirhisa the word testator. Uri lowu sayiniwa hi mhaka ya ku

0: ndise mfundisi vuke yeso uri hi mina ntwanano lowuntshwa swivula ku laya ku nga tirhisiwa ntwanano a fanele a vula ku hi mina ndzhaka leyintshwa ku ya hi n'wina leswi xiheveri yi hlamuseriwaka hi swona
1: that's why ku ri na dyondzo leyi hi vulaka neologism at the tertiary level vulu ku va hi nga ri na rito leri ri nga hlamuselaka hi ku enta a swi hi ngo tirhisa rin'wana na rin'wana as long as hi ri describe mara a ni lava ku komba ku ri hambi ku ri vona vana va Israel vo swi vona leswi Xikwembu xi swi endlaka mara va nga ri na va tirhisa this word covenant that's why ni te ri hambi ku ri yena Paul loyi a tivaka nawu u ri tirhisaka nharhu ntsena a nga zanga a tlangela ka rona
2: ni nga tsakela ku kombeta pastor Dingani ha ri ka makali ya twanana a ni tivi ku ri ku tika ku le kwihi swi hi tsandzeka ku vona loko hi hlaya matsalwa ku ri Xikwembu xi kombeta tlhelo ra ivi Xikwembu xi tshembisaku swona loko va endla tlhelo ra vona petwanana ku ri loko n'wina pastor Dingani mi endla leswi mina ni ta endla leswi twanana ku ri ni loko ni endla leswi loyi u te yena u ta endla leswiwana se a hi kamberiwa Xikwembu na tiko na aka Deuteronomy Deuteronomy teka yo duma swinene chapter 28 ni kombeta swiphemu swimbirhi swa kona ninge yi hlaya hinkwayo na ku kumela ni humesela handle a hi tweni ni teka verse ya 8 na 2 ivi ni kombeta tile switsanana ivi ni ta tlula ni yaka 15 a hi tweni yiri loko mi tikarhate mi hanya hi milawu ya xona hinkwayo leyi mi lerisaka yona namuntlha Xikwembu xa n'wina xi ta mi kurisa mi va naswona loko mi yingisa leswi minkate leyi hinkwayo yi ta mi tela hi xitalo u le ku va hlamuseli ka ntwanano va nghena ka wona muxi ku ri tlhelo ra n'wina hi leri tlhelo ra Xikwembu hi leri mi endla milawu ya xona hi ku hetiseka Shiri, shita mini kam kateko, shita mi koris, shita enda bitu la mwina, riwa a elfa utma mwan. A yi twin, loko bo tsande ka ku enda kyo rabon. Versia 15. Kapila, lesu hosi shkwe mushi mi bjela ka shon. Ni loko mingati kalatele ku hanya eshile riso, ni mila uyu kwa, le, kwa na mwantama. Manga tami tela ishtalu ilaw. So ntwanano wa lophe e covenant e so matimapi ku cicana makha loko vaku i testament ntwanano wo sungula wa khale ntwanano lowu mutsha wa vumbirhi va vula ku kuna mitlawa yimbirhi yi twananaka swo karhi yi nghenaku aka ntwanano aka covenant ni swi vula hi xigiriki kumbe hi xihebreu ntwanano lo nga ngheniwa ka wona wu na matlhelo mambili ni karimu
1: mfundhisi mfundhisi Dingani ni kombela ku nghena
0: mfundhisi vuke
1: ntwanano entwanano wa xinawu wa testiwa wa Xikwembu covenant a yi testiwa a yi testiwa hileswaku a hi nge mina ni kombela ku akeriwa yini kwala xikarhi n'wina maaka mina ni a ni swi koti ku aka mara na mali se hi sayina ntwanano a xikarhi ka hina hi nga swi kota ku ri loko ho ka hi nga fikelelana nga ntwanano lowuya hi ya ka nawu hi ku ri testani ku ri impela a wu ri kona ntwanano na hi swo swi hambanisaka kontraka na covenant you can't test a covenant u nga testa kontraka hi nga ya enawini hi ya hi ya testa ku ri was there an agreement
0: n'we hi tshika mfundhisi Hlatswana na mfundhisi hi ta vuya ka vona vaseni timakaeta ni vona loko
3: ena mfundhisi Maluleka
0: hayi hi sungula hi n'wina vaseni
3: na cancer DJ mhaka leyi mfundhisi Hlatswana va nga yi vula ni twi ni ze ni yi tsala hansi ku aka nawu lowuya wa khale a ku ri munhu loyi a fane a endla swin'wana ku va a kota ku lulama mara aka nawu wa vumbirhi Xikwembu xi endle swin'wana ka mfumo wa Xikwembu ni ta hlaya vhese yo olovo ya leya ya Johana chapter 3 verse 16 ma yi tiva na n'wina ya ku hikuva xikwembu xi rhandzi

0: aka ntwanano lowuntshwa xi rhandzile yini misava swonghasi hikokwalaho aka nawu lowuya wo sungula a yi ri ya vaisrayele a wu nga hi misava hinkwayo mara sweswi mani na mani hikuva ku na tintswalo endzeni ka swona a ka ha ri vaisrayele ntsena hinkwenu twanani loko ya mahlweni ni te hikuva xikwembu xi rhandzile misava swonghasi xiko xi nyika a xi yo agriya na munhu xi yo nyika ni ya ri xi nga na rona aka misava hinkwayo mawuto ntwanano lowuntshwa and then xiko xi nyika n'wana wa xona la nga un'we un'wana un'wana un'wana hayi vaisrayele ntsena this time hi un'wana na un'we i ntwanano lowuntshwa lowu wu le ka xipimelo la pfumelaka ka yena uke a va na yini na ntwanano lowuntshwa wu na vutomi
1: mpfuni wu na vutomi leswi nga riki nayonge vutomi u ta va na vutomi ndzhaka ndzhaka yi fa ndzhaka xani mfundhisi mamaluleke
0: mamalahayi ni twa mi yi veke kahle ngopfu
2: mfundhisi dingana ayi leyi nga pfuliwa hi mfundhisi mavasa kahle a ni yi ri no wa xona ku nghena loko a zi na xikwembu
1: ni khome question kwalani a ni nga se yi vona mara sweswo mi yi vulaka swi vula ku hambana ka ntwanano lowa khale a wu nghena kumbexana a mo nikiwa wona vanhu va agree mara ka lowu wa sweswiwani i ntwanano lowu munhu a tihlawulelaku ku nghena ka wona hileswi yi vulaka swona
3: ya kombeta aka ntwanano wo sungula va ximuna hinkwavo a fanela ku nghena hikuva ku hala ka ngati ya yena a fanele a fungiwa aka xilo xa xinoveri i ku yimba loko u nga yimbanga a wu nga nghenanga xa ku amukeli ka ntwanano wa xona se a wu fanela ku twanana na xikwembu ku wa nghena kumbe a wu ngheni na loko wa la ku yima vatswari lava va kumeka ku va ri majuda loko va va ku yimbisi a xi ya ku amukeli ka ntwanano wa xona
1: so swi vulaka mfundhisi maluleke ntwanano lowu xikwembu xi nghenaka na munhu xi nghenaka na munhu a ku na ku xo fika xi lerisa munhu a nga endli swo karhi ku va ku ri na nchumu lowu wu setifayaku kumbe wu tiyisaka ku munhu loyi u ngheni aka ntwanano na mina
3: hileswo ri loko mi za mi twa ku i ntwanano wu kombeta matlhelo mambilu mo hambana minkarhi hinkwayo ku na leswi loko u endla swo karhi u ta vuyeriwa hi swo karhi loko u nga endli swo karhi ku na swo karhi swi nga ta tsandza ku swi kuma loko yaliyaliya yona 3 yi swi vekahle ngopfu yi xi rhandzile mara ku va xi rhandzi misava hinkwayo a swi vuli ku vanhu va ngheni ka ntwanano xona i munhu a nghena ku ka ntwanano hi ku pfumela ivi loko a nghena ku nga xilaveko ku pfumela xi ni ta ku nyika vutomi lebyi nga heriki a va na byona vutomi hambiloko a fili a fila vudyoho bya vona a lahliwusirheni a pfuxiwi ku feni a ni kuma matimba ya vuhosi hinkwavo matoni emisaveni loko u nga fikeleli xipimelo aka ntwanano vutomi lebyi nga heriki u hava
1: mfundhisi maluleke hi voice ya n'wina ya soft
2: ya a ni lava a na va swi vekile hileswaku leyi ya John 3:16 na mhani nga pfulangi yona mara ya swi veka kahle xikwembu xi rhandza misava ivi xi endla ndlela ya ku vanhu va kota ku kuma vutomi ku nga ndhaka mara yi ri i munhu a hlawulaka wa swi lava ku nghena ka twanano a kota ku ya nikiwa ndhaka na loko mo kamba this verse yi hlamule vaheveri chapter 8 na chapter 9 chapter 8 yi vulavula hi ntwanano chapter 9 leyi nga pfuliwa hi professor yi vulavula hi ndhaka hi ku yi ri kreste i muyimeri wa papila ra ndhaka lerintshwa a hi 20 verse leyi a hi ngo ntwanano hi ku ya hi leswi va swi vulaka i ndhaka ni mi ni hlamusela verse leyi ya Exodus chapter 2 hi ka hi hlaya verse 23 ni ta fika ka 25 twanani yi ri yini yi ri ku hundze hi loko vana va Israyele va ri a Egipta vuhlongeni ku hundze malembe kutani hosi ya Egipta yi fa vanhu va Israyele vona a va konya hikwalaho ka mitirho ya vona leyo tika va rilela ku lamuleriwa va rilela swi loko va konyaka wun'wani ve ri hi la ku lamuleriwa se twanani yi ri kutani xirilo xa vona xi fika etindleveni ta xikwembu loko xikwembu xi twa ku konya ka vona

0: xitsunduka ntwanano wa xona na Abraham a hususa twanano hi ku i ndhaka a yi ta vulavula vhese leyi na
1: a yi nga ta vulavula swona
0: e hi leswo va kombela ku lavulaeri ka Xikwembu Xikwembu xi ri loko mi lava ku lamuleriwa mina leswi hi swi lavaka pfumelani u nghena ka swona ivi hi famba swin'wini kota ku mi lamulela se ntwanano hambi no ya ka level ya le hansi ya le kaya loko ni ri mutswari ni ku n'wana loko u lava ku va n'wana u dya mutini wa mina ni ku xavela swimbalo hinkwaswo ni lava u nghena yi nga bivisi ku nge se vuya kaya a wu ni byala mutini wa mina swi vula ku loko a endla sweswo hi le ku twananeni mara once a suka u tshova ntwanano wa mina na yena hambi hi nga sayinanga hansi a hi twanani kwalano
2: mfundhisi fuke ha swi tika ka ndzhaka na sweswiwani kumbexani va ringete va hlamusetini a va ringete va lo hlamuseta ku fikelela laha mi swi twisisaka kumbexani ma ha swi tika ka xihebero na xigriki lexi nge i ndzhaka ke
3: na ha swi tika ka xona vonani ne a hi tekeni aka ntwanano lowa khale Xikwembu xiri ka mprofeta Obadiya famba etikweni ra Edom ra vaka Isawu ava nga ri kona andeni ka ntwanano wa Mushe ava nga ri kona andeni ka mara hiku i Xikwembu wa xona na weda wa pfumela or a pfumeli akuna agreement ni hla aka chapter yo vona chapter ra yinwe ni teka laka ka verse 8 hi siku rolero ku vula Yehovha xana ndzi nga ka ndzi nga lovisi lava vutlhari etikweni ra Edom ni ku twisa entshaveni ya Esau xana and Edom hi yona ya leyi yi vuriwaka namuntlha eBaghdad mara ni lava ku komba ku ri laha ku pfumaleka ka rito leri hi nga ri vulaka hi ku i ku twanana mina no va na problem ya ku phela a hi kumi laha vana va Israyele wena a vo lo u fanele u va na choice ya ku na pfumela loko no ta ni ku ni akeleni yindlu mi ri muaki phela mi na choice ya ku ri sorry ni nge yi aki yaleyo yindlu mara laha hi le ka xona Xikwembu wena wa sayina kumbe a wu sayini mara wa xona nawu wa tika and a ni vuli leswaku lowuya wa khale a wu tirhi wona e-e no vula ku karhi wun'wani ku pfumaleka ka marito ma endla leswaku rito ri hetelela ri nga ri na nkoka lowu ri vulaka wona hi mhaka ku hi le ku ringeteni ka ku hlamula xivutiso xexelexo ni nge a ku na agreement na contract a xikarhi ka Xikwembu na vanhu lava va nge ri okay no problem a nghena aka ntwanano wolowo swa fana na le ka ntwanano lowuntshwa swa fana tintswalo ti kona tintswalo ti le wa teka kumbe a wu ti teki Xikwembu a xi ku fositile
4: ntombona a hi ku fositeriwa ka munhu i munhu a kumekaku a nghena aka twanano hi ku amukela swipimelo leswi swi vekiwaku hi Xikwembu a hi tweni Deuteronomy to yi hlaya yi pfariwi leyiwani Deuteronomy 30 verse ya 19 ni vitana matilo na misava ku va timbhoni ta mina ku ri namuntlha ni mi nyiki nkarhi wo hlawula vela a va nga hlawuli ni mi nyiki nkarhi wo hlawula ku na vutomi ku na rifu ku na nkateko ku na khombo ku na leswinene ku na leswo biha ivi ya loyi a lava ku va nghena ka twanano ei hlawulani vutomi ku n'wina na vana va n'wina mi ta kota ku hanya se munhu wa hlawula loyi a nga hlawuriku ku nghena u va a handle ka ntwanano walowo hi kombetile ku ri vatswari loko va kuma vana aka ntwanano lowu a va langa ku ri va lava vana va vona va xinuna vana aka ntwanano kuma va swi lavi na loko a swi lava loko xi kuma siku ya ntlhanu ya manharhu xi ri mfana a fanele a xi rhwala a xi yisa tempeleni xi ya yimbisiwa ku kombeta ku ri xi nghena ka ntwanano na Xikwembu Xikwembu xi ri ku yimba i mfungu wa ntwanano wa xona na Abrahama kun'we na yena ivi na rixaka ra yena i mfungu wa ntwanano ku mi nghenile aka ntwanano a wu fosteriwi munhu i ntiyiso va vula swona a wu fosteriwi mara wa nghena aka wona hi ku swi lava
2: mfundhisi Vukele laha va nga hlaya kona yi ringeta ku kombeta ku ntwanano lowu a xo fika xivula ntsena Xikwembu xi tlhe xi nyika vanhu nhlawulo wo va decide ku va lava yini still ka loko andhaka loko va hlayini xi ri va ri hlawulani ma lexi kombisi lexi va advise ku hlawulani mi teka vutomi loko mi lava vutomi
4: i mali ka New Testament nakona yi ri whosoever believes mani na mani loyi a ka ha ri na ku langa xikwembu xa hlonipha matimba lama xinikeke munhu yo langa ku u lava yini a nga lavi yini swi vitaniwa wili ya munhu xa yi hlonipha
3: twanani mpastor Paulo ku ri yena u tirhisa rito ri aka matshan'wini ya covenant that's why ni ku ri he avoided it at all cost aka varoma u ri it's an adoption u ri ho adoptiwa 8:15
2: nga loko yo pfula matsalo kumbe xane hi mapfula hina hala ka xichangana hi nga kota ku kuma mongo ekulukumbe
4: bete ba Roma chapter
3: 8 verse 15 na 23 na verse 23
4: e vulavula hi ntwana na laye
2: a ayo hlaya ku ve idzwela
4: 8:15
2: yeah
4: I twin yiri e kuba moya lo nganyiki wa wona a humi endli mahlonga ni ku tlhela humi vangela ku chava kambe humi endla vana hi matimba ya moya lowu hi huwelela hi ku aba tatana yo kombeta loko u pfumerile aka Yesu Kreste u nyikiwa matimba ya ku hundzuka n'wana wa xikwembu lexi hanyaka
2: tatanaahlongaai
4: kombeti i ku ri yi cincarita ku twanano i ku pfumelelana
2: loko hi huma la hi fane hi huma hi karhi hi kuma rito rin'we ku covenant i covenant ndzhaka yi vula swo hambana na leswi covenant vulaka swona tatana vhuke ha ri ku pfumelelanini kumbexana ha pfumelelana na ku rito ra ndzhaka
3: ri
2: tirhisiwa out of context ara ha vuli swona
3: that's why ni tirhise ni ku ri apostle Paul u vona ongeti lera adoption ri twala ku antswa hi mhaka ku hina a hi ri va matiko ku va hi nghena andzeni ka ntwanano lowu hi nghena hi layisense ya adoption hi endliwa vana munhu loyi a nga adopted u swi tiva kahle ku i wa ka manganya a hi wa ka makhuvele mara u na mpfumelelo wa ku va na ndzhaka na ku dya ndzhaka ya ka makhuvele
4: majuda ke va nghena njhani majuda a va ngheni tintswali vona
3: hi ta aka Vakorinto chapter 11 u ri mupostele Paul u ri mupostele Paul xikwembu a xi ri valanga hi Israyele
4: ku ri vanhu
3: oh yes a ni kaneti ku ri va Israyele va pfumela eka Yesu Kreste mara loko mo na langutisa aka ntwanana wa vona na kuvula ka buku ya Vaheberu mutsari wa buku ya Vaheberu u ri hi ku vona va arile ku sayina ntwanano lowu wa vumbirhi
2: lowuwaii tlhela kwalaya ka ku a wu ngheni ka ntwanano a wu nghenanga ntwanano u nga sayina ende a ku sunguleni
3: mfundisikumbexana mone yi veka
2: kahle
3: mone yi veka kahle leri mupostele Paul u tirhise
1: hi nga zi hi nghenisa na va adoption na va yiniyini ku ngheniwa hi tintswalo kaye ku ri loko u muIsrayele u muyini a hi susini swa adoption
3: hi nga swi susi hi ku swi le ritini ra xikwembu
4: hinkwenu swi ri hinkwenu lava hi kumekaku hi pfumela aka Yesu Kreste ha adoptiwa ku va vana va xikwembu a na ha ri vana va satana a hi ri havuxana na xikwembu hi nga ri vanhu ka twa xikwembu mara hi ku pfumela se hi vanhu va xikwembu a xiviri hi adoptiwile aka ndyangu wa xikwembu u mujuda u va matiko hinkwenu hi ri pfumela hinkwenu leri endlaku hi kota ku va navuxana na xikwembu a hi tweli va Roma chapter 10 hi vona va Israyele va vona ni hlaya vhesi ya 1 na 2 va ali ku pfumela van'wana aka Yesu a hi tweni ku va ala va ha khenseka na yiri vamakwerhu ku navela ka mbilu ya mina ni xikhongelo lexi ndzi va khongeleke ha xona eka xikwembu leswaku va ponisiwa i Paulo loyi na hina a nga mujuda i ri ni khongela majuda va ka hina ku ri a va ponisiwa a va ponangi number 2 ndzi nga va voni yaa leswaku va hisekela xikwembu kambe va hiseka va nga ri na vutivi hikuva leswi va nga tivangiki ku lulama loko nyikiwaka hi Xikwembu kutani va lavaka ku lulama loko va ti endlelaka hi voxe a va tivekanga ehansi ka ku lulama loko

0: kuwaka nshikwembo ikuba makomu ya nao wano watu wana usungula makomu ya nao ikileste kuendlela leshaku umwana na umwana Jew or Gentile mujuda kumbu wa matiku umwana na umwana la fumelaka a endua la lulame lako unga fumela you are out of the covenant nashikwembo
1: mfundisi maluleke yaleyo verse lebo nga ita kuhlaya la apfumelaka kusula kuna kuhlawula la
2: ileso lexi xi tikomba ku xi lava ku basiwa mfundisi Dingane iku Paul a hlamusela swilo hi ndlela ya ku vanhu va switwisisa se a tirhisa marito mo karhi a kun'wana mara a mafana chapter 8 ya vaheveru yi vulavula hi ntwanano chapter 9 a yi replace ntwanano i ku komba ku lava nga nghenaka ntwanano na xikwembu va yimeliwe hi ndhaka le makumu that's why a vulavula ku kreste i muyimeri wa papila ra ndhaka lerintshwa se hi tlhelela ka John 3:16 yi swi veka kahle rivaleni xi endli ntirho wa xona pfumela ku nghena ka ntirho luwa ivi u kuma ndhaka leyi nga vekiwa ya vutomi lebyi nga heriki sweswo ntsena
1: vayingisa va Jesu FM nga kota ku nghena na hina ni ta vuyeka ku na mfundhisi Vukeni va nga kota ku nghena mi rizina na hina kusuka matsalweni 060-8875-942 hi nga siya ka mfundhisi Vukeni ni vona muyingiseri un'wanyana hi loyi i n'we hi twa ku muyingiseri u ri yini muyingiseri wa Jesu FM
3: va ri kwini
1: ahee
3: mhaka leyiwani yi sungule aka Old Testament leya ndhuwana loko xikwembu hi xoxo xi ku enkarhini walowo na le ka vaheveri swi a yi se ncinca ya ha vulavula tanile enkarhini walowo xikwembu hi xoxo xi ku ni ta tsala xi tsala ku embilwini na le moyeni ya mani ya munhu
1: xi tsala yini bava loko xi kha xi tsala
3: a va ni tama ku hlayeni ka yini a
1: ni hi hlayeleni leyi mi nga yi vulavula ku hi ku tsala vhese ya kona hi ta kota ku yi hlaya ku na mo yi khotela kunene hi nga mi lavela yona lawani xipidi hi yi hlaya
3: hi kwala mi kha mi hlaya kona ni vulavula hi kwala mi kha mi hlaya kona kwala ka vaheveri hambi mi tiva heveri 18 yinini
2: mati va mfundhisi Dingane va swi vuli mfundhisi Mavasa murimu a kambi vhese loko a nge se yi kuma a nge se teka
3: foniyini
2: ba swi
3: tholeiwalowo xi ku a nkarhini walowo ni ta tsala a timbilwini ta n'wina kumbe a timbilwini ta vanhu loko xi heta ku tsala xi tlhela a maheleleta loko ya ya helelela mhaka leya xi ku mina hi nexe mina hosi loko hi karhi a ni loko va lavula mike hi ntwanano
0: Baston. Baston. Se tonano mi hlamusela njhani wena?
3: Ntwanano.
0: I yini aka xikwembu na tiko ra xona ku va ku humelela eka ntwanano?
3: Ntwanano i nawu lowu xikwembu xi wu nyikaku vanhu hambi va wu amukela hambi a va wu amukeli hi ku ku yelana no fana ka ntwanano na nawu i mitirho ya xikwembu that's why xikwembu hi xoxe ni kusuka aka Old Testament ni va ni nga hleketi ku bukwini xi ri enkarhini walowo xikwembu hi xoxe xi ta tsala and xi tsarile ande loko xi heta ku tsala and then xi tlhela xi heleta xi ku mina hosi xi ti bala xifuva kwala ka tibuku te kwala ka buku te ta mi karhi mi hlaya kwala mi hlayela hina
0: ku hambana aka ntwanano wa khale na lowu wuntshwa ma ku tiva n'wini
3: switsanano
0: xihlamusela leswo switsongo mi ta nyizela van'wana
3: a ni ri a hi vulavula hi wona vhiki leri nga hela na vhiki leriwani hi vulavula hi lowuwani na vhiki leri nga hela.

0: bafunde sinyana na bana na bakuthi kahle kahle ngikombela ku vutisa nta kota ku kopela tani
1: ngiva ngikombela ngikombela mtlakusanyana rito ra n'wina nyana ri ya henhla va ta kota ku mitwa.
0: Oh, bafunde sinyana na bakuthi ngikombela ku vutisa swin'wana mafita bafunde. Oh, right. Mina ndzi ka mhaka ya na ku tsama mhaka ya milawu na ku tapuka ku nghena a mhakeni. Milawu ya yi nga bohiwa yi ta nga ri a ku lava na yona wu a wu landzelelaka ende hinkwenu ha ku vitana maprofeta mara a ku na na wona wu. Hello.
1: Amit.
2: Mi vula milawu yi.
0: Milawu liya ya 613.
2: Liya li ka ntwana lowu rhanga.
0: Ka ntwana na liya ya ku sungula a ni xikwembu hinkwayo milawu liya xi le ku yi tirhiseni swi ku endla hinkwayo leyi a lava ku fana na u fane a landzelela milawu leyi hinkwayo.
2: Se xivutiso.
0: Aswona vafundi. Alo.
3: Xivutiso xa n'wina xi ri yini papa?
0: Xivutiso xa mina kahlekahle i ku. A ni xikwembu milawu leya xi hinkwayo xinxavo a xi hi landzelela xona ku ri xi kha xi ku endlele ku munhu a lava ku va muprofita kumbe a lava ku va mfundhisi u fane a landzelela milawu leyi hinkwenu ende ni vona hina ku le ku landzeleleni ka hi le ku landzeleleni ka kumbe u nga ri vafundhisi mara milawu liya hi leti hinkwenu ende xi fanele munhu u za a huka nawurina na yina hi ntsena swi ri a nga ha fambi hi ndlela ya mina.
2: Ya loko hi hlamusela ku ri ku na mitwanano yimbirhi lowo sungula na lowa wumbirhi wa khale na lowo tshwa mi swi twini musi
0: a ni swi twini masta xivutiso ni rivala ku ri i mani mara loko na n'wi byela ni na phasahla byana swa bibele ma hi tiva i nga ri i verse 6 hinkuzeni ni za ni vutisa leswiwa nana kambe yi ri yunivhesiti leya vesix ximara i mani
3: ringetani
0: ku yi vula kumbe hi ta yi kuma. Orit yi vulavula na swinepe lava tirhisaka swinepe ku ri swi ku yiniyini a va fambe hi ndlela ya mina ende ni lava hinkwaku yiniyini a ka nga tekixi xa mina a nga fambi hi ndlela ya mina a leri a ni profita ta swilo sweswo na swivula.
1: Baba lungisane motlhe mbuya kambe mi cheke vhese yaleyo because sweswiwani ya swinepe a ni tshembi laha mfundhisi hlazani va ka va ri va yi tiva bibele ku vula ka n'wina a ni tshembi kumbexani ma yi tiva ya ti-photo mfundhisi ya swinepe mo yi cheka kambe yi chekeni kambe mitlhe mbuya kambe hi ta kota ku hi pfuneka va fambini 060-8875-940 that's why kwalaha mi nga vula kona va seni ku loko munhu mi yingisela ngheni a ngheni a karhi a khome swilo santswa u tsala hansi ku i nga rivali sweswiwani mi vula vutseni ka vafundhisi hi tibuku ta ti-photo ande a ni swi tivi ku yile hi tini ti-photo ta kona ti nga kona mara vayingiseri va xisarafana a yi ngheni hi tsale hansi n'wi hi teka miyingiseri kumbexani lava va ta va va tsale hansi miyingiseri ayee
4: ni vuyile nakambe
1: ayee
4: matshame ni hlamarisanyana hiku a mi karhi mi hlaya tivhese teto kwalani ni mi yingiserile
3: papa
4: ande loko mi heta ku hlaya ni ku yi nghena loko mi nga ni vula leswi n'wina mi nga vula mi ri ni tlhela mi nyika vhese yaleyo mi yi hlayela kambe loko swi ri n'wina mi ringana ku a mi dyondzisa yini kwalaho
3: papa a ni n'wina loko mi vutisa xivutiso xa n'wina xi fane xi va ka vhesi leyi nga yi hlaya mi yi tsale hansi a mi fane mi hi byela yona sweswi that's why hi ku i reasoning from the scripture hi reasona hi ku languta matsalwa
4: ala ku tlhela yi hlaya na
3: yi vuneeleyo mi ta mi
4: loko a mo yi hlaya nakambe ku a mi hlaya ntiyiso se amelaaniikombe xa xi vula sweswo a ku nga ri munhu a ku nga ri Jesu Kreste
1: bava loko loko mo kota.

0: shoemba na
1: enwe itaka mingiserilo mingisero chisara FM
2: ahe mbugimo
1: ikona mjani
2: ekuki
1: ee
2: a masika makama tlahla ku vese mara no na xivutiso nyana na ku xivutiso lexi nga va ku xivutiso a ro sungula ni xivutiso ni twa mi ku ri milawu ya muxa i 630 and a ka bibele ku ya hi ntiyisontiyiso ku hava xivutiso xa ko xivutiso i ku i van'wani vanhu vo tshembeka ngopfu lava loko va vulaka swilo swi pfumeriwaka hi tlhela hi swi teka hi ya swi ya swi vula ka bibele hi swi vula hi tlhela hi swi tshikelela onge swi na vhese ka bibele ku ve a swi na vhese swi nga endleka na wa moxa yi ri over 613 kumbe yi ri less than mara a ni ta ku hi nga swi tshiki ni nga swi tshikeleli onge swi wa na vhese ku ve a swi na vhese ka bibele a swi kona swi tsariwanga ka bibele sweswo xivutiso xa xin'wana xivutiso xin'wana hi lexiwa loko hi khome bibele hi hlaya hi lamisa yi hi komba ku ri New Testament yi sungula aka Mateyo kwalaya ka verse 1 yi hi komba ku New Testament yi sungula kwalaya xivutiso xa mina i ku New Testament straight ku ya hi vutivi lebyi hi ni nga na byona yi sungula kwihi loko hi ta ku New Testament yi sungula laha
0: kokwanhlungwana hi sungula hi liya nambara ya milawu va kumeke va ri karhi va kamba na tikhompyuta ti kona phela sweswi va kumeka va ri karhi va kamba ku ri aka nawu wa muxe ku na milawu yingani ehansi ka wona va kombeta ku va kuma 630 wini kume yingani mini
2: mina a swi tshama nhlaya
0: mi va kaneta njhani mi va kaneta njhani va nga hlayela
2: twana and xivutiso xa ku ni va kaneta njhani a ni ta ku ni nga ni vutisi ku na mi ni ka ni nga ku tshama ku ni va pfumela
0: njhani hi na hi pfumela hi ku ri va kombeta ku ri va hlayelini ku kota ku va kaneta i ku hlayela u kuma swo hambana na vona
2: a ni nge ze ni ti hlupha hi ku ni ma hlayela ni to kaneta hi a va hi nyiki vhese
0: xivutiso xivutisa ku n'wina xa ku New Testament yi sungula kwihi hi ku va tsali ku ri hi sungula ka Mateyo hi ta hi kuma kwihi vhese yin'we hi nyikinika sweswo
2: ni vula loko hi hlayani nga khome bibele yi hi komba ku New Testament yi komba kwalaya ka Mateyo New Testament yi hlayini ya yi kha yi ya na ta kumba ku ya hi
0: sweswo mi lava yini sweswo
2: ni nga na ku tiva ku ri New Testament straight yi sungula kwihi
0: a ni mhaka makombeta n'wini a ni mhaka makombeta ku va mi tsalerile ku yisiwa ka Mateyo
2: okay hi leswiwani na ku vutisa hi lani loko hi hlaya laha ka luka 10 hi sukela laha ka verse 25 hi hlaya 25 na 26 ku ta jaha rin'wanyana aka yesu ri ri aka yena mfundhisi ni ta endla yini ku vona vutomi lebyi nga heriki ku va na mfundhisi ni ta endla yini ku va na vutomi lebyi nga heriki ivi yesu i n'wi vutisa ku i hlaya yini enawini ivi jaha leri a ri kombisa ku ni hlaya leswiya swa ku rhandza xikwembu i rhandza vatswari va wena sweswo taniya se ni la ta kamba ku loko yesu a hlamula leswi a ngelo ya anawini a ya teka kona na hi ku nyikiwa ni ku a hi anawini hi ya hi ya teka ku hi endla yini a hi endlini mara laniwa loko yesu a hlamula jaha leriya ri hlamusela ri komba ku ri eriya hlayisa nawu leswiya swa ku rhandza xikwembu rhandza vatswari va wena sweswo taniya yesu i ri i endla swona ni twa i nga ri yesu i tlhileli va ya teka nawu lowu ya wu nga halaha ndzhaku va a n'wi dyondzisa hi wona
3: ahibap twanani papa
2: nhlungwana
3: loko hi ku ku na New Testament mi swi twisini ku New Testament i ncini i ntwanano lowuntshwa ni ende ntwanano lowuntshwa wu sungula loko ku halake ngati ya Yesu na nawu hikokwalaho sweswi hi le ku vulavuleni hi ku ku na ntwanano wa khale ku na ntwanano lowuntshwa leswaku New Testament yi sungula exactly ka Mateyu naswona a hi swona hi ku na ntwanano wa khale a wu ri kona kwalaha ka Mateyu loko Yesu a nge se vambiwa
2: Okay,
3: I twanana na kwalan. Inge se tula kwalan. Nela twisisa twanano lowuntshwa na twanano wa khale.
2: Ntamo go ri loko ntwanano imaka Yesu anga se vambiwa lani mntwisisa.
3: Wo sungula aka kwala ka kangati. Loko hi huma ka timhaka ta ku tlhava swiharhi ku va hi kota ku lulama. Yesu hi yena ntwanano lowuntshwa. A ku vambiweni ka yena hi wona ntwanano lowuntshwa hi laha wu sungulaka kona. Se khale wu va wu ri kona loko Yesu a nge se vambiwa.
2: Ni nkombela hi xihahlaya ka mintirho. Ni kombela hi xaya ka mintirho 21 hi xaya verse. Verse 21, it will be true of Isaiah 26.
4: Isaiah,
2: what about? I don't want to be the one, I'm not going to know anything.
3: Very meteoroini. You get 10 millimeter Roman?
4: Acts 21, verse 21.
2: Eh. 21, verse 21. Eh, it looks like it's a little bit of Isaiah 26.
3: Mon Rangaile, Mingabulayo, Ningata River.
2: Eh.
3: Eh, meteor 21, 21.
2: Hi
3: hlayeka hi ndlela leyi. Va byeriwile ta wena ni leswaku u dyondzisa vayuda hinkwavo lava akeke exikarhi ka vamatiko ku tshika nawu wa muxe va nga ha yimbisi vana va vona naswona va nga ha fambi hi mikhuva ya ka hina. Hiku hlambanya 24 famba na bona o ti basisa na bona o ba hakelela leswi lavekaka leswaku vata kota ku byeuriwa ti hloko kutani hinkwavo vata tiva leswaku akutiyanga ni maka ni yinwe ya leti vanga byeriwa tona hi tlhelo ra wena kambe vata tiva leswaku na wena ulandza nawo ni leswaku wa uhlayisa
0: loko wa riva matiko
2: ai hlayena 26
0: verse 25 loko wa riva matiko lava nga ri ku majuda lava pfumele hi va tsalerile papila ku va byela leswi swi boheke hi leswaku va tivonela vanga ti tinyama leti tlhaveriweke swikwembu swo hava vanga dingati kumbe leswi vanhu va swi dlayeke hi ku swi tlimba mikolo va tshika ni vuoxi se loko mo yingisela la va kombeta mitlawa yimbirhi yo hambana
2: tekana 26 tekana 26
0: 26 hi loko Paulo a teka vavanuna volava hi siku leri tlhandlamaka a ti basisa na vona kutani a nghenete pheleni ku ya tivisa leswaku masiku ya ku tibasisa ka vona ma ta hela rini ni lesiwa rini magandzelo ya un'wana ni un'wana wa vona.
2: Okay, a nga ta vutisa ku ri loko hi karhi hi hlaya ku vula hi nga hlaya kona mina na n'wina a swi kombisi ku ri vanhu lava ve le ku endleni ka leswi ya muxe a swi lerisa le ndzhaku na.
0: Okay. Mo hi mi pfuna ende mi pfuneka na muhlo kwa nhlungwana swi tikomba mi phasekile amhakeni ya nawu ni nga ti ukereke ya n'wina yi dyondzisa ku mi fane mi hlayisa nawu wa muxe na
2: hawa a hi lika kereke ya mina la ni mi ta mi yimela nkereke na mina ni yimela
0: nkombeta swi ri n'wina a ni ri mina mi ni kombeta ripfumelo ra Xikreste. When I'm going to go to defend the Kerake Okada, I should
2: be. Oh, anti-Sindic Kerakani Melankere.
0: I train. Makota Kumonakuri, Kukombe to Amajuda. Lava, Vakumeka Kukuri Tiko, Lerime Kekantuana no Nashkumulo Sungula. Imajuda, Malam. Kwadaka chapter earlier, Kukombe to Avamatiku.
5: lava vange setsa makuba vaka twanana na xikwembu sela loko mo kumeka mikamba majuda lava kumekeke va pfumelili aka hosi Yesu Kriste va kumeka va landelela mikhuva ya liya ya xijuda va kha kombeta la mikhuva mara va matiko loko van'wani va vadyondzisi va nyika va matiko va fika va vadyondzisa ku ri mi fanele ku yimbisiwa hi ku landza nawu wa muxa ivi mi landze nawu wa muxa va kaneta vaapostola ku hayi a va lerisiwangi hi hina ku nyika dyondzo yaleyo vo tivulavulela ivi ku tsariwa papila ku tsaleriwa vanhu lava nga ri ku majuda hi ku velekiwa va kumeka ku va pfumeli ka Yesu ku ri a mi kumeki mi fanele ku yimba ilaha na uamu shewu ulaku ikonu na kame mwina amilande shilave mwina hilish akama papila lama kombeta kuku New Testament ikumeka ikari enda ini tani iwapfu mwini aka Kristi Yesu sina kuma check mita kuma Petro loya vitaniweke ku tirha na majuda ivi mi kuma Paulo loyi a kombeta maapostola loyi vitaniwa nyikiwa tintswalo ku tirha na vamatiko se i vaapostola vambirhi o rhangela majuda Petro ivi Paulo a rhangela vamatiko u kumeka a yisa mahungu lamanene aka vamatiko lava nga ri ku na nawu ivi Petro a rhangela va yisa mahungu lamanene aka lava va a va ri ehansi ka nawu va kombeta aka chapter ya liya mi nga yi kombeta ku o yi tela hlahla hinkwayo ku ri majuda layo tala hambi va pfumerile va hahisekela ku landzelela nawu ave ri xikwembu xi va lerisa ku landzelela i majuda vo kumeka va lava ku katsa ripfumelo wa ka Yesu na mikhuva ya vona ya xijuda
1: Aye baba.
2: Aye.
1: Mama mhlamulekini.
2: Ah, lo bo nje la kusho ukuthi kusho ukuthi basisa iyini kuli basisa lo
5: okay.
2: La. La nga ka 26 kuma Paul wonke la khala bomsa kuna kuli basisa la yani
5: sifuna. Eh,
2: ila kusho ukuthi basisa so di basisa ni stwa sura la ka bana wa moshe so hasha hasha kwa hala ya.
5: Ko kwa hlungwane.
2: Aye mfundisi.
5: Majuda lama imkombeta kuona la. I majuda a va vitaniwa majuda mahala ni va le ka vukhongeri bya majuda va twi mahungu lamanene va amukela Yesu tanihi hosi na muponisi loko hi va kamba majuda lama va katsa ripfumelo aka Kreste va landzelela mikhuva ya rixaka ra majuda mara va pfumela aka Yesu mara aka hina va matiko hi kombetiwa kahle ku ri mikhuva leya majuda leyi hi nga zi hi tikatsilaka swona
2: hi hlaya kwini ku hi nga tikatsi ka mikhuva ya majuda
5: a hi tweni kwaka mitirha vaapostola chapter 15 mitirha vaapostola 15
6: ni nga va karhala

0: autant de mal la mise. Les gens ne pas. Nikawa kulukumba, seba ingisiri. Loko mwona hawa, koi hlamuli yako na hii, kwa laka chapitarali. Ningateka shpemula, seba kumbetako. Mwa iteka usura vesi ya.
1: 15.
0: Kumini, mwa nisha teni katsongo. Yiri, sha, ringela. Eko kanda ko wala shan pingulo ina wamush se ba kombeta ba apostol veri mina ku teka pingu wana wamush lo nga tsanda ba kokoni u tsanda ka marani tincho nile
2: avaru ku hlamula nda xihoxo loko va ku mpingu va hlamula xihoxo ku va ri i mpingu ku ve nawu lowu a wu nyikiwa hi xikwembu ri xikwembu xi nyika mpingu eka vanhu
0: kokwanhlungwana
2: wa hlamulaavaku va vula nawu wa
0: xikwembuzamikaneta dyondzo ya kereke ya n'wini ya nawu swi hayi swin'wana a swi tshamisekanga ka n'wini
3: hi kasile ka swin'wana hi ku languta nkarhi hi vona nkarhi wo tsutsumile unless mfundhisi Maleke mi lava ku hoxa rito
4: a ni lava ku va pfuna va yingiseli ngopfungopfu a ka vakorinto vo sungula chapter 9 Paulo u vula marito lama loyi va vulavulaka yena kokwani nhlungwani va nge a tikomba ri hasi ka nawu u ri eka vayuda ndzi ti endlile muyuda leswaku ndzi ta kota ku koka vayuda eka lava nge hansi ka nawu ndzi ti endliwa nge hansi ka nawu hambileswi mina hi ndexe ni nga ri ki hansi ka nawu se va nga tshuki va lava ku nghenisa Paulo ku ri ku va endlileswi kumbexana leswi ku va lava ku swaleyo va nga hlaya kona swi vula ku u ri i le hansi ka nawu i le hansi ka nawu aka va Galatiya chapter 4 verse 4 yi ri Yesu Kreste u bebule hi n'wansati a ri hansi ka nawu leswaku a ta kutsula lava nge nawini ene hi mhaka sweswo yi ri va ta kota ku kuma vutomi phela loko u ri hasi ka nawu wa
3: vutomiikensile bahlungwane
2: tankiisdankensile
3: mfundhisi sele na 5 minutes less than 5 minutes before yi rap up ti-question leti a ti ri kona a yi ku what is the old covenant yi hlamulekini ya vumbirhi what is the new covenant mitwa yi hlomulekini a yi si nghena ngopfu ande na xivutiso xa vunharhu a yi ku hi kwihi ku hambana what is the difference between the old and the new covenant xa vumune a xi ku what must people do in the new testament
0: swilo a yi ngheneni swinene loko swi nyika nkarhi ka ku ri lexa vunharhu xi rini
3: what is the difference between the old and the new?
0: I get ku kongomisa hi kombeta hi ku wa swivona ka itika hi ka famba hi xiwe hi ka hi kombeta ku hamba ku va dawda u twisisa e ba wani phela ba kumeka ba wela na u staffu na ku na u lo u kumeka u kombeta a va bona khomba na kona mi ta kombeta ku hamba na
3: kona ba ingiseri va ri ngheneni va ingiseri a ka ri na nkarhi na loko mo vutisa ni xoku xivutiso xa n'wina xita vutiso hi ka xi suka matsalweni xithe xi lava ku hlamuriwa hi matsala hi sele na timinetse leti ti nga hansi ka ta mune ntsena leswaku hi huma swi vula ku thopiki ya hina ya ya mahlweni ka vhiki leri taka ni kombela ku a yeni ni ya tiprepara hi lava matsalwa hi nga ti hi ku matsalwa lava mi nga hlaya wona hi nga ma kumi a va tsale hansi tsalani hansi hi ta kota kuma man'wanyana leyi va tala matsalwa va ku ti-photo hina hi ta tikumaku matsalwa ya ti-photo ya ti-picture ta lava bibele hinkwayo hi tikumi ni kombela ku lela ni va yingiseri mfundhisi buke
1: moni lela emadyambyini ya siku ra namuntlha hi khensile swinene va yingiseri hinkwenu lomu a mi ri kona mi ta va mi swi twinile leswaku namuntlha a ni kombisa mhaka ya ku agreement na contract ku na bargain wa bargaina mara ndzhaka a wu bargain
3: hi khensile mfundhisi buke ndzhaka leya n'wina yi khomise sweswo hala ku yi vona next week yi nghena ya

0: training. That's it. Go hambala ka swileswa. Mfundisi Maluleke.
1: Mfundisi Dingani, mina ni khensa swinene Xikwembu ka nkarhi lowu hi koke ndima ya kahle loko vanhu vo pfuleka ku ringana hi hlula swiyimo swa tikereke, hi hlula mavito ma tikereke, ivi hi kota ku twa swi na nkoka ku hambanyisa New Testament na Old Testament. Hi ta tiva ku hi ta kota ku tiva ku hi hanya kwihi ivi hi ta amukeleka mahlweni ka Xikwembu. Inkomu.
0: Mfundisi Vaseni.
2: I can see Pastor Dingani hi ve na nkarhi wa kahle swinene. Hambileswi van'wani vayingiseri va sihalalaku ku tsala matsalwa hansi, ku va nongonoko lowu wu humelela wu va kahle hi loko hi endla leswi nongonoko lowu wu vulaka swona. A hi tsaleni matsalwa ha mi nga hi byeli ku a mi ma tivi, loko mi nge se ma tiva mi nge se fona, fambani mi ya lava tsalwa ku ri le kwihi ivi ri hlayiwa hi kota ku ya amahlweni.
0: Mfundisi Hlandzana.
3: Ya, na khensa swinene hi ku kongomisa. Kahle kahle nongonoko lowu i nongonoko wa ku niketana hi matsalwa. I ta na tsalwa i ku mini twa ri vula leswi ivi loko un'wana a kamba ku u yima naswona kumbe a nga yimi naswona a kombeta hi tsalwa hayi sweswo a ni yimi naswona sweswi kota ku kha hi swi endla na mfundhisi Vukela na vamfundhisi Maluleke na vamfundhisi va vambe i nyimpi van'wana. And I need in Nongo Noko Ulonda Kushasho Kui Rizinani Niketanani Matar
0: Lovarmina Nertata Aishan and Kambi Vigil Taku Iuma Irisimu the pure magic in our Kalanyana Awati of pure magic Leringe in Jalo pure magic.

0: Sinene ba xavisa matende ku hambana na ka wona stretch frame na canvas ba xavisa na matafula switulu hi ku hambana na swona chini wo endla ti popcorn wo chini wo dice na wo ti chips ti mobile freezer ti mobile toilet na ti VIP toilet na ti jumping castles ba ti xavisa leyi ba ya pfumeleriwa ba kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga n'wi fowunela ka 079 292 3334 Skytans i company yo sungula ku va yi ta eglan yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytans
1: Rixaka Funerals yi mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services n'wina yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri ku sungula hi November October 2020 vukorhokeri byo veka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona yi ku hetelela kasi Rixaka Financial Services yi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta mina mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma

0: ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga kereteki hi vumadiwadiwe ya nyimba la milele na khomelexi xa quality ku ma bathroom cabinet kumbese ni katsa cabinet mira ya beyisini hi 1599 kuma nxawa dow ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kume 1699 u nga tlhela u tikumela less econ ya 12,000 btu yona yi endla 4,899.90 mangu yo tsakisa hi lawa madumadiwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxelozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma xitiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta madumadiwe xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli bhati yin'wanyini kumbe xinavetiso lexi hakeriweke
1: Gaza Democratic Front
2: xitshembiso xa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho xibendlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke vhotela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality vhotela Gaza

Aba idzana swa kahle ka princess Anne ri twandza leswaku ntshava leyi we mukotseriwa nga wa switivalo leswaku ya khonya kanjani. Persile Afrika Tsonga eka madyambu ya siku ra namuntlha vunanga bya ximoya eleka nongonoko wa gospel top 20 mixer box saseka u kwe mixer wa meka madyambu ya siku ra namuntlha hi standard ya ra audio streaming ya www.gsrfm.co.za kumbexana makendlela 106.0 makendza fm la yingisela ka xitixa wa xigiyani commentary.com eka madyambu ya siku ra namuntlha na ku perisa mixer wa mina na ku amukela ka nongonoko gospel top 20 na ku nongonoko teka wena sota rin'wana rin'wana ra xikwembu laka wara yang kai ka fikele ka wara kome mbili live akaya kutlangela kahle vunanga bya ximoya eka loko ni ku fana na lowu mingiseri wa mokusaseka ni le ka madyabu ya siku ra kasi namuntlha hi le ka siku ra 20 le ka n'hweti ya ndzhati lembe ra 2026 24 wa timinetse suke kahle ka wara yang kai cancer swinene ngopfu vafundhisi laka reasoning from the scripture hambe kona laka wana nkombo ku ya fika le ka wara yang kai mi nga va mi kha mi ni siyela nkarhi eka madyabu ya siku ra namuntlha mina ku teka kahle laka nongonoko gospel top 20 eka madyabu ya siku ra namuntlha ni ku teka laka wana nkarhi ku ya fika le ka wara kume mbirhi leyi nga ta va kha yi ku tlangela kahle vunanga abdrash moya ni ka madyambu ya siku ra namuntlha tshama ka soto wa wu ri kahle a wu saseka swinene ngopfu u tiphinini mingiseri soto wa wena mayelo ya vhiki ni tshama ka yi khona mani a ma saseka swinene ngopfu eka wena mingiseri so mina na wena hi ta va kha hi famba swin'we vhele eka madyambu ya siku ra namuntlha eka wena ka wena kaku ya fika le ka wara ya khume mbirhi jesus space afam le ka facebook nambara riqingho i 060 8875942 nambara leyi vaka yi kha u yi kumaka yona u nga rivali ku rhumela kahle la mikandziyiso ya marito eka nambara 060 8875942 worship house exihundleni xa mikhongelo

ngikhathazekile ngayizona. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Bese bengitshela ukuthi angeke sengivuke ngibone bangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ufika ekuseni alethe injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi kuhle ebusuku. Siyekela inhlupho kuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzayithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

wena swi olove swinene. Ba xavisa matende ku hambana na ka wona, stretch frame na canvas. Ba xavisa na matafula switulu hi ku hambana na ka swona. Chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Leyibayi ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku ningitana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. Skytans i khampani yo sungula ku va yi ta yi gani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytans.